14, the goal of the Holy Spirit is not merely experience, emotion, supernatural manifestations. The Spirit points us towards Jesus. Good morning, Ma'am Shi Shens. Maayong aga. Amen. Next slide. When someone says, "The Holy Spirit told me," don't merely ask, "Was it supernatural?" Ask, "Does it glorify Jesus? Does it agree with Scripture? Does it produce Christ-like fruit? Can mature believers test it? Is the person willing to be corrected?" The question is sometimes, ano na nga Spirit ang gagawa? Does God give us the Spirit nga mag-pull down sa mga tao? Does God give us a Spirit nga mag-chisme sa ibang nga tao? Does God give us a Spirit nga very demonic, nga ginakontrol kita, nga kung tanan nato nga aksyon hindi na dapat ni imuni amo gini dapat nga halin gi dapat sa ila aha. Good morning, Pastor Pedro. Good morning, Mulyo Jessa. Maayong aga sa imo. T, next. Trust the truth when it costs you. Approximately 400 prophets go. Micaiah says disaster. Ahab says I hate him. Or the other way around. 400 people's 300 prophets could say stop. But the Holy Spirit says for us to go. No? Kis ang paano mo Pastor Pedro mabala na biblically the motive, the background, the root. Will you listen to a person ngang iya nga motivation tungod lang sa chismis nga nagapalibot? Or would you listen to a person nga balaan mo gid biblically sound ang iya ginahambal? Ha? Natawon bi nato na. Majority doesn't mean the truth. Majority doesn't mean the truth. 400 people cannot vote truth into existence. But being alone doesn't automatically make someone right either. The standard is neither majority nor minority. The standard is God's revealed truth. God's revealed truth. Sa pulong kitaya sang Lord. Question. When it comes sa inyo nga pag-open sa Bible study, when it comes sa inyo nga pag-open sa inyong house church, when it comes sa inyo nga pag-evangelize, is it the word of God? Is it not written in Matthew 28:18-20 that if you go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, surely I am with you always to the very end of the age. Why would we listen to people nga magambal? Hindi na ya. Hindi ka to anay, kaya hindi ka ba preparado, kaya hindi mo pa naginambalan. Kung amula na perme, ang aton nga pamatian nga mga voices, di sila na lang ito naglakat, ang subo pada, kay sila wala man nagalakat. Pasinsya gid. But please, sa inyo dira, nga mga ministers, please, sa aton diri, nga ara kita sa local church, please, kaksona na naton, kagtap na una na naton, ang mga chismes, yung kapalibot, imbis wala nga mag-chismes ka mo sa mga bagay sa iban nga tao, please consult yourself and ask God kung ano man ang diferensya sa aton, and we will have to go to the word of God. Hindi nga, maging magkanto kita tuloy sa iban, kag magbantay kita sa iban, kag magbantay kita kung anong diferensya sa ila, kag kita ma-disqualify sa ila, sa gusto sang Lord sa ila. We are there to guide. We are not there to impose ourselves to them. It's because God has called them. Kag kung hindi man natsakto ang ila na batian sa Lord, ila na naya sa labton sa Diyos. Pastor Duga Pamersa, kawala. Eh, kisa ka subo. Do wala kita kinalain sa mga tao sa gwa. Wala kita ginakalain sa world. Kapo sa aton magpamaba sang negative. Kapo sa aton, 5787 is about mouth. Kung anong inyo ginaprophesy, amo na, test anay sang inyo kaugalingon. Ako, when people say this about people, wala ko ginamind kung wala ko kabalong amo na. Or I have to go to that person, mamba, ano nang ginahambal nila. Remember this, popularity can measure agreement. It cannot establish truth. The crowd can be loud, the crowd can be confident, the crowd can be united, but truth is not decided by the crowd. Truth is not decided by the crowd. Pasensyahan, naigid kita. Ako may mga yes, I have a share of things nga akon man gina-undergo. Pero please, hindi man ta mag-go beyond that. Nga kita ang madis

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sa rebellion, wala na sa druga, kung ang Ginoo ugad fearing kakahadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Praise God! Hallelujah! May agad sa tanan, ari naman kita din sa inyong programa nga Gabay sa Bagong Buhay. Kaayo gid sang Ginoo subong kagahon, no? Isuguran tani sa pagpangamuyo. Amay nga balaan, sa ngalan ni Kristo Jesus, kinaimbitan na mo ng imo Espiritu Santo, balaan ni Espiritu Santo na nagatuy-tuy, kaga nagagabay sa aton subong sa tansanga nagapalamati, kag naga subong aga kag nagabindisyon, kag ginarilis ang Ginoong Espiritu sang kaluwasan, Espiritu sang kahiluwayan, kag salamat gid sa pagbindisyon mo sa ngalan sang Abay, Anak kag Espiritu Santo. Amen, amen. And amen. Hallelujah. Ari naman kita din, no, subong magatalos kita. Sini nga programa, magatalos kita sa kay Bishop Lerio Pacificar Celeste. Kaga sini nga tinion, may piparatang aton ka kaugalingon, aton panguna-una, aton tagipusoon sa diin kita naman magapamati isang pulong sa Gino nga pagkaon sang aton nga espirituhanon nga pagkabuhi. Kaga aton gina imbitar o kang gina welcome naton subong nga kagahon liwat ang aton speaker si Brother Ken Celeste kag ginatag naton subong sini nga kahigayunan sa iya. Amen.
1: Amen. Salamat kay aton Mami Bebs. Kag gusto ko tamyaon tanan sa ngalan ni Jesus. Good morning, greetings sa aton tanan. Labi na gid sa aton nga sa K5 News sa mga staff and also sa aton nga manager diri sa K5 News. Salamat and God bless. Kag salamat, no, ga pamati subong ang aton nga Bishop Lerio Pacificar Celeste dira sa Arizona, subong sa US. And ang akong utod nga si Kimuel Celeste, engineer, stay put. And sa akong kabataan, kag sa akong mga kaparentiyan. Kag ang of course salute sa ato mga ga trabaho nga patas, no, sa mga taxi driver, kag sa mga jeepney driver, tricycle driver, kag sa mga drivers naton dira nga gapamati, hindi lamang sa mga market, also sa mga kung diin man kamo ara dira sa inyong trabaho, sa inyong negosyo. Madamo ang salamat kag ini nga aton nga pamati naman kita subong sang pulong sang Ginoo, kag amo ni ini ang pagkaon sa aton nga kalag. Kung kita hindi makakaon sa isa kadlag, laga pangluya man kita mo, di ba Mami Bebs? Kag amo ni ang of course ari di si Tataleng, and of ang pagkaon sa aton nga kalag amo ni ang pulong sang Ginoo.
0: Amen.
1: Kag amo ni maka nourishment sa aton nga kalag, kag sa aton nga lawas, kag ma strengthen naman ang aton nga kabuhi tungod sa pulong sang Ginoo. Kay amo ina kita kapalangga sang Ginoo. Amen. Amen. Praise God. Kaga before we go, na tamyaw ka na si Berger Herrera, Desiree Bardenya sa manager, staff manager sa Playtel sa Robinson Pabia, Gilbert Danyosa sa Palawan da sa Haro, kag si Ma'am Karen Ibanez, God bless da sa God Bless Barbershop, nga pamati sila subong mayong adlaw. Kag good morning, kag salamat sa pagpamati, hindi lamang dira, no, kalabot na sa mga kabukiran, kag sa Bacolod, tung dindiin man ni sa san man sulok ng mundo. Kag amo ini, you are blessed because aga pamati ikaw subong sang pulong sang Ginoo. Amen. And ang aton nga witakol about nga subong, you are special in the sight of God.
0: Amen.
1: Before we go, mga muyo, kita salamat Ginoo sa pulong nimo. Kag salamat Ginoo, give this nourishment to our body. And salamat Ginoo, amon ini Ginoo nga makapangabuhi, kag iimuon namon ini Ginoo ang imong nga utos o ang imong pag be obedient sa imong pulong Ginoo. Salamat Ginoo. Kag salamat Ginoo nga we pray for all the pastors, kung diin man sila Ginoo gapamati sa mga Christians, kag hindi Christians Ginoo, maging Christian sila Ginoo. Salamat Ginoo nga they are blessed Ginoo. And I declare, and I decree, in Jesus' name we pray, amen, amen. And amen. So, kita ba lang mga tao, subong mga ordinary lang kita. But because of the grace of God, nga palangga kita sang Ginoo, we are extraordinary in the sight of God.
0: Yes.
1: Nga special gid kita. Pinili gid ikaw sang Ginoo, kag there is no accident subong nga aga nga gapamati ikaw. There is no accident nga nabuhi ikaw. Kay nga in the book of Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you, I knew you and I consecrated you. Sinapupunan pala sa iyong ina o sa kay nanay mo, ara gin-form ka na si Ginoo, ginpinili ka. Imagine yes. mo thousands of cells, no? Nga gasumbugan ay gadikdikanay. Amo na grabe na ang mga struggles dira pa lang sa cells pa lang sa nanay sa kay nanay mo. You are blessed kay ikaw nabuhi.
0: Yes.
1: Kag hindi ini aksidente nga nabuhi ka. Kag wala kita karapatan mag-complain. Nga ang kabuhi ko, Lord, amo na ni. Lord, kabuhi ko, nga iban amo ni. Don't compare yourself. May isa-isa, may taga-isa kita nga may misyon ang Ginoo nga nabuhi kita sa kalibutan. Nga may misyon kita. You are special. Ginpili ikaw sa Ginoo. Imagine mo pala sa kadamo, sang balas, sa beach da, o sa dagat da, ikaw ang pinasahi nga ginpili sa Ginoo. A millions. Pero ikaw, ginpili sa Ginoo. Amen? Before nobody ka, subong you are extraordinary because you are special in the sight of God.
0: Yes.
1: Amen? Ephesians chapter 10, verse 10. Ano ang balis ng Ginoo? For we, God's handiwork, created in Christ, Jesus do the work, good works, which God prepared in advance for us to do. Imagine nyo ha, for God's handiwork, ginimo kita sa Ginoo, ginform kita sa Ginoo, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Lantawa bala, kanami isang word sa Ginoo. You are God's workmanship. Ginform ikaw sa Ginoo, may mission ikaw, nakabati ikaw, and created intentionally, not by accident. God has a purpose for your life, and His grace, He's not only there to save you. It is also empowers you to live out the purpose He has prepared for you. May purpose ang Ginoo. God designed nga nakabuhi ikaw. Amen? So, dire intentionally ginhimo kita sa Ginoo. Intentionally nga may purpose ang Ginoo nga not by accident. Wala sang aksidente. Nga ara subong Lord nga a tricycle driver lang ako. Lord nga ga construction lang ako. Lord nga ga amo lang ni ako trabaho. No, may purpose ang Ginoo wherever you are. Gamiton ikaw sang Ginoo from ordinary to extraordinary. Makita nato no, a good example sa mga disipulo ni Jesus. Mga ordinary lang na sila, mga fishers, mga mangingisda. But siling sang Ginoo, kare ka mo sa akon, sunod ka mo sa akon, may purpose ang Amay.
0: Amen.
1: Nga may buluwaton kita sa kingdom niya. Nga, anday Peter, anday Apostle Paul, tanan sila may purpose, tanan kita may purpose in the sight of God. Kaya nga, special ka sa Ginoo. Amen? Hindi ina-accidente. Nga, Lord, nga, amo lang ni ang kabuhi ko man. Nga, tagaluto lang ko diri. Nga, waiter lang ako diri. May purpose ang Ginoo. There's a right time and a perfect time, a perfect place nga para sa aton tagsa-tagsa. Kaya nga, without nga the grace of God, ari na, sa grace of God, nga ginhatag sa aton, biyaya. Biyaya ang tawag na bugay. Bugay sang Ginoo nga ginhatag. For we are God's workmanship, created in Christ, we don't serve to earn God's love. We serve because we have received God's love. Bawa ka namin isang words niya. God delights in using ordinary people that when ordinary people fail, God's extraordinary grace restores them. Wow. Number one, paano? Paano kita ma-restores? Damo kita pamangkot a question sa atong akabuhi. Kung Lord, damo na nga ano imuon ko, wala kita ka gaworry kita sa the future, gaworry kita sa kilanlano naton sa kabuhi naton. but it is already ginhatag sa Ginoo ang grace nga extraordinary. Ang word niya, damo kita sa pamangkot. Number one, paano? Sa Tagalog, paano malalaman na hindi na babalik ang tao sa dating gawi? Number two, maari bang makabangon sa masamang reputation? Number three, paano magiging instrumento na pagbabago sa mga isang toxic environment? Na, amo nang kalatabo subong. Even in the church, biskan din ka lang. Even in your family, toxic na katama, toxic sa balita, toxic na. Pero aning ang purpose ng Ginoo, ang mayong balita sa Ginoo, amo ni, hindi ni aksidente. You have a whole future. May paglaom ikaw, may pag-asa ikaw because of God's grace. Nga number one, special ikaw in the sight of God. Amo kita nakapalangga sa Ginoo. Karami sa word, you know? We are God's workmanship. Created Christ Jesus to do good works. Amen?
0: Amen.
1: Amen. So number one, receive God's grace. Paano na ton? I-receive mo ina. Give ina sa Ginoo sa aton ginahatag. Ari pa, as a young people or young person, you may sometimes wonder what is my purpose. Sa mga kabataan, subong, gapamangkot. Maskwila ako, pagtapos kwila, makuha ko college, sa high school, sa college, tapos ano ako ang kong kurso, tapos din ako makadto in the future. Receive God's grace. Sige, sige, pangamuyo ka, ano imo, ikuha ko ang kurso. Pangamuyo ka kung din ang imo, ask the Lord, kung ano ang atong, anong imo nga plano sa kabuhi. Start by walking with God, serving others, and being faithful in the opportunities He gives you. You don't have to have your whole future figured out. Trust the one who already know it. Huh? You are God's masterpiece. Kanami isang words ang Ginoo. You are God's masterpiece. Wow. Iibulay-bulayan nyo bala. Masterpiece ikaw sa Ginoo. You are made wonderful, perfectly made by God. Special ka gani. Diba kakaon ikaw ang mga, sa pagkaon, may mga ara nga, special, batchoy. Kung ordinary, do hindi ka, wala ka taste, wala ka lasa-lasa. Kung ara nga, batchoy nga, damo na, tanan na, ricados, ara na, masatisfy ikaw. Amuman na sa Ginoo. God wants us to satisfy in His presence, in His goodness, because you, God is faithful sa aton. We are not faithful lamang yung mga tao, kaya kasala lang kita mo. Sino tao wala sala ao? Sino tao nga perfecto ao? Only God has a perfect. But because of the grace of God, extraordinary from ordinary people, ordinary lang kita, because of you are the sons and daughters of God, naging extraordinary kita. Because you are special in the sight of God. Amen? Ano ba lang mga special ao? May mga special mission kita. Mga special forces, diri lang kamo kay mga special kamo. Diba ako mga VIP, special kamo. Amo mo kita na, anak kita sa Ginoo, special kita.
0: Amen.
1: May pabor kita.
0: Yes.
1: Ha? Pamati na nga akong utod, si Inday K. Celeste Dulugusa, no? Pamati, subong. So, you are blessed sa imong family, sa imong anak. Because you are special. Amen. So, you are God's masterpiece. Don't compare your journey with someone else. Hindi mo yapakumpara ng imong kagulingon. Ay, lain man niya. Ay, kanami siya, no? Nang magaranon siya, no? Nga, kanami siya nga kabuhi, no? Sa mga ng piyak balay namon. Nga, nakanami sila kabuhi. Nga, abroad, seaman, namin na mga profesional. Don't compare yourself. Kay tagsa-tagsa sa aton, may misyon ang Ginoo sa aton. May ara nga purpose ang Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton. Amo kita naka-special.
0: Yes.
1: May ilang daya, you are masterpiece of God. Kung na-bless si ate, you are blessed sa pulong sa Ginoo. Ngay kaya nga, may purpose ang Ginoo sa aton. May purpose ang Ginoo sa imo. Amen? So this is, let God shape you, guide you, and use your life
2: for His purpose.
1: Lord, gamita ako. Ako, ordinaryong tao na ako. But God use me as extraordinary person nga makaspeak subong sa inyo, and this is not accident. God has a purpose in each and every one of us makapamati sang God's grace nga ginhatag sang Ginoo nga you are special in the sight of God. Amen. Masterpiece ka sang Ginoo. Hindi mo i-compare nga Lord kanami sa iya nga mata, Lord kanami sa iya nga ilong. You are blessed. Kaya nga we are kawangis kita sang Ginoo. Kung gabasa ka mo sang Biblia sang the image of God sa Genesis chapter 1 verse 26. By the way, that's deep. So, ma-focus kita diri sa God's receive God's grace sang Ginoo. Ordinary to extraordinary of God. So, Ephesians chapter 2 verse 8. Ano ang bal sang Ginoo? But God, ay parang Ephesians chapter 8, chapter 2 verse 8, for it is grace, by grace you have been saved. Oh. Sa bugay sang Ginoo na luwas kita. True faith. It is not from yourself. It is the gift of God. Ginatag sa Ginoo ang gift para sa imo. Ano imuon mo? Receive the grace of God. I-receive mo, wala na bayad. Sa panahon subong damo bayad. Kung sa Manila ka lang, mangi ka, bayad. Mag-CR ka lang, bayad. Tanan, bayad. But this is a free by the grace of God, naluwas ka through faith sa imo pagtuo. May paglaom ikaw. May pag-asa ikaw. It's not from yourself. Ay, Brother Kent, naghatag ko to sa simbahan, no? Pila ka milyon. It's not by yourself. Ihatag ko na para maluwas ako. Hindi ina. Yes, it might be wrong. It might be yes. Wala ina problema maghatag ikaw sa simbahan, wala gid na problema, i-bless ka sang Ginoo, but hindi ina ang imbutsilingon nga naghatag ka maluwas ka. No, that it is a personal relationship with God, personal ini mo, because of the grace nga ginhatag sang Ginoo, gin-receive naton ang grace niya, batuno naton kag you are blessed nga ginhatag sang Ginoo ang gift, ang regalo nga ang regalo sa kabuhi nga walay katapusan, everlasting life nga maluwas ikaw sa kalayo sang imperno. Amo nang grace ang Ginoo. Amo to ka pamangkot Ginoo, ti nagbago ako, naluwas ako, paano ini nga matakna nga mabalik ako sa ugali ko nga ano. Hindi na eh, you are a new creation. Gibag-o ka na sa Ginoo, ang imo tikapisoon kag panguna-una. Kung gabasa ka mo sa Mark chapter 7.

Lord, your grace is enough. You can come to Him with faith, trust His love, and allow His grace to transform your life. Baka na kami isang pulong sa Ginoo. Lord, paano, Lord? Hindi ko kaka-focus, Lord. Wala na kami tiligangon. Lord, hindi ko ka-focus, Lord. Wala pa ka-ubra, Lord. Lord, hindi na ka-focus. Hello? Ginatag ng ang bugay sa Ginoo, i-receive mo na lang gift, kag-imuon mo, pagtapos mo receive, Lord, patawara ako sa sala ko, Lord. Kare ka sa ako tagipusoon. Lord, gamita ako, Lord. May misyon ikaw, may purpose ikaw sa kabuhi ko, Lord. Lord, pangamuyo ikaw sa Ginoo, Lord, wala ako trabaho, subong, Lord, gaya ko, Lord. Kag ang lang trabaho, kadto ikaw, apply ikaw. Hulag ikaw. Because without faith, without action, is dead. Hello, gaan-gaan kita sa Ginoo sang word of wisdom and understanding. Ala lang, Lord, mangita ko sang obra, tidra ka lang mapungko. Paano ka makakita obra kung wala kaga step it out, wala kaga lakat, wala kaga pursige. That's why God has given authority to the man to speak, to act. Amen? Hindi lang nga, ano ka, pensionadong tambay nga? God is already, God gave His grace is enough for you. Amen? You don't have to prove your worth to God. Okay. His grace is already rich. Keep trusting Him. Keep walking with Him. And let His grace lead you forward. Amo na mo. Forward and go. By ilan to ang nakaraan. By ilan to focus sa plano sa Ginoo sa itong kabuhi. By ilan to ang nangligad. Do not leave the former things. Siling sa Ginoo, behold, I will give you a new things. Amen? Because the grace of God nga pinili ikaw sa mata sa Ginoo nga may purpose ang Ginoo sa kabuhi mo because you are special. Amen. By the grace of God. Amen. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this, while we are still sinners, Christ died for us. God's love is extraordinary because He loved us before we were worthy, perfect, or had everything figured out. His love was demonstrated through Jesus Christ. Amo ni pag-demonstrate na namatay sa krus sa Kalbaryo tungod sa atong mga sala, sa labod sa dugo niya. You've been saved by the grace of God. He emptied Himself in order nga nagpakatao, in order nga maluwas kita sa atong mga sala. Lantaw mo, Diyos ka na, di ba? He emptied Himself, ginhublas niya paka-Diyos in order ang seed ng dala kay Maria, in order ang Savior nga si Jesus Christ nga ilangsang nila sa cross sa Kalbaryo in order sa labod sa dugo ni Jesus kita maluwas. This is grace enough. Grace, God's grace is enough. His love endureth forever. Grabe. Don't let your mistake define you. Lord, mistake na naman ako. Ano ni man imuon ko man? Nakasala naman ako. Ano ni man? Nagkuha naman ko to sa bagay nga hindi dapat ikuhaon. Nakasala naman ako sa asawa ko. Nakasala naman ako ni sa ako nga boss. Nakasala naman ako ni sa damo ka nang nabalaan. Na-define mo ang imong sala. Don't let your opinion of others determine your worth. Sa mga iban nga mga nga tao, ay amo ni imo opinion, dito ka base ang opinion. No, you are the masterpiece of God. You are special in the sight of God. You are extraordinary nga gamiton sa Ginoo, nga may purpose ang Ginoo sa imo, especially for the young people. Ha? Jolly Compass ang tiyo ko diyan, mayong sa Kalinog. And don't let your mistake define you. Determine your worth. You are deeply loved by God, and His love can give you the courage to change, grow, and live for Him. Amen? So, God's grace gives something we earn. Hindi ina nga, tungod nga ginahatag ka, earn na natin, hindi ina. But God's grace is more than ordinary. It is extraordinary. It reaches us when we feel weak.

0: forgives us when we fail and gives us strength and we feel like giving up. We don't earn God's grace by being perfect. It is the gift freely given through His love. His grace reminds us that our past does not have the final word. God does. Ang Ginoo lang ang final ng judgment sa Ginoo ya. Hindi ma-determine ang atong past nga mamatay ka tao, makaawat ka, gagapang rape ka. By the grace of God na luwas ikaw. This is not about nga tungod nga naghatag ka kwarta or sino man nga tao nga politiko nga maluwas. I mean, no. But praise God, may grace sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amo ni sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. So today, don't be discouraged by your weakness. Trust God's extraordinary grace where we are weak. We can give you strength. God will give you strength. The joy of the Lord is your strength. Where you feel lost, He can lead you. He, where you feel unworthy, His grace reminds that you are deeply loved. You may have everything figured out, but you have God's grace in His grace. Amen. Michael Balongay Nas, thank you. And praise God. And hallelujah. Because of the grace of God, we have been saved. Grace of God, special ikaw, amen, nga tao, in the sight of God. You are an apple sa mata sang Ginoo.
1: Yes.
0: Kag hindi ikaw masagi ko, magkapanumdom nga, ay wala ko ya pulos ya. Hindi. Bugay sang Ginoo. Bugay sang Ginoo, ginahatag sa aton. Sa mga anak nato, hindi na sila mga bugoy, kundi bugay na sa Ginoo.
1: Yes.
0: You are a masterpiece of God. My worth ikaw, my purpose ikaw nga nakabati ikaw sa pulong sang Ginoo. My purpose kita tanan. Amen. Amen. So, let's close this. Father, we thank you, Lord, nga pamati ini sang pulong Ginoo. Ini Ginoo nga mabulay-bulayan nila Ginoo. Aning pulong mo ni Ginoo? Tuod kay kamutuuran Ginoo sa among kabuhi. Buhi Ginoo. Kagsalamat Ginoo that we are special in the sight sa mata nimo Ginoo. From the ordinary to extraordinary. Salamat Ginoo aning pulong Ginoo nga matubo ini sa tagipuso nila kag sa panguna-una nila. Salamat. We give you glory and honor and praises in Jesus name we pray. Amen.
1: Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa mga kagahon. Salamat sa pulong ato na batian. Gabay pa nga butang ta sa aton panguna-una tabi-tabi sa aton tagipuson kag aton ikabuhi. Buwas nga adlaw. Salamat kali kay Sir Paul sa mga kagahon. Thank you kay Sir Paul sa aton sa kay Sir Doc Ramiloy down to the lowest rank. Salamat Ginoo ikaw magpakamayo sa tanan Ginoo sa K5. Kag buwas nga imbitar ka mo namon. Makita na kita dira sa Faith Mission Church sa West Timawa sa may doctors from 9:30 to 10:30. Maginugyaw kita, magpasalamat kag kaayo sa Ginoo. God bless us all. Amen and amen.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

Maayo gid nga hapon, kag salamat gid sa ngambanon nga atong ginpamatian. Dalayawon gid ang Dios sa sini nga tion, magbasa kita diri sa libro ni sang Psalms 119 in verse 103. How sweet are thy words unto my taste, ye sweeter than honey to my mouth. May the good Lord mag-a-bless ini sang iya balaan nga pulong. Nitanan na itong ginamon, kagina butang sa gamaran mga kamot, upod sa pag-iya sining radio station sang K5 News FM 88.7, upod sa pagpangamuyo kag pag-presentar sa imo o Diyos sa maaluhanon nga tag-iya sining radio station nga amo si Dr. Ramil Oy kag sang iya family. We do remember him and also kay Mr. Matthew Estrada. We do also remember him and present you before you, O Father. Kindly bless these people, even their family. Upod Ginoo sa mga nagapangamuyo, kag nagasunod sining imo pagtulunan nga kabay, may tao magpamati isang balaan mga pulong nga makalabot sa ilat na gipuson sa pag-angkon sang kalwasan nga wala sing bayad gikan kay Kristo nga iya ginbayaran ini nga ang tao magtuo maluwas gid. In Christ Jesus name we pray. Amen. Salamat kita liwat sa Diyos, no? Upod sa technician sining radio station sang K5 News FM 88.7. Sa ginbasa nato diri sa Psalms 103, nanungod ini sang katam isang pulong sang Ginoo. Ano pag intindi naton sang pagsiling ni David nga how sweet are thy words unto my taste. Ginkumpara niya insani, yea, sweeter than honey to my mouth. Amo na ang siling ni David. Ang ining pulong sa Ginoo, mga abyang uturan, iya inigid ginambal. I don't know kung matuod ini sa iya nga daw ano katamisang imo mga pulong. Kung ikaw abi, nakakilala ka man sa Diyos, nagtuo ka man sa kay Kristo na manuluwas na naangkon mo sa imo tagipusoon nga ina nga manuluwas. Sigurado gid sa imo tagipusoon pagi sa pagpamati mo sang pulong sang Diyos nga matamis. Pero tanawin natin anay ini sa Proverbs chapter 19 and verse 10. Kung ano ang pagtanaw ni Solomon sini kay si David, anak niya si Solomon. Amo ini ang ginsiling ni Solomon sa chapter 19 verse 10 sang libro sang Proverbs. Kulubaton sa ilonggo ni nga siling sang kasulatan 19, no? In verse 10. Siling sang sining writer nga si King Solomon. Verse 10. Delight is not seemly for a fool, much least for a servant to have rule over princes. Though malayo, no? Pero taraw na to na, delight, meaning kalipayan na, is not simply for a fool. Kung sa Ilonggo na, mga abyang kauturan, taraw na to ining tinaga nga delight, no? Though
paano iniigin pastor sang kasulatan sa sining bersikulo nga siling sa Ginoo ang kalipayan hindi angay sa buwang-buwang. The light is not simply for a fool. Much less siling sang Diyos, labi pagid kakubos sa alagad nga magagahom sa mga prinsipi. May araw ba lang nga pagtanaw sinisang daw ano katamisang pulong sang Ginoo? Okay, balik kami kita sa chapter 119 sang Psalms in verse 3. How sweet are thy word unto my taste. Ye sweeter than honey to my mouth. Amo nang siling ni Solomon, no? Sa iya ginambal ang katlipay siling niya hindi angay sa buwang-buwang. Sa atong pa ang buwang-buwang ay kalipay sa pulong sa Ginoo. Oh. Wala siya natamisan. Much less for a servant to have rule over princes. Nga na no pagid, no? Nga ang ulipon maga dumala sa mga prinsipe. Labi pagid kakubos sa alagad nga nagagahom sa mga prinsipe daw hindi angay, no? Pura mo ni ang buot si ganon. Ang buang-buang wala na tamisan sang pulong sang Ginoo. Ha? Hindi siya angay. The parius ang isa kaalagad na siya magadumala sa prinsipe. Daw di siya angay. Pero kung tanahan mo na ang katamis sa kabuhi sang Ginoo iya, ang Ginoo, ang iya nga katamis amo ang paghatag sang iya kabuhi sa mga makasasala pariyo sa akon. Amo na ang pulong sang Diyos. Nga mo na si Kristo Jesus. Nga gindelight niya ang pag-angkon sang kahuyan ang kagkamatayon para nga ang iya pagbatas may dako nga ibinin siya nga bisan ang amay niya. Nga mo nang kabubuton ihalad ang iya anak sa aton mga sala. You look at here, in the book of Hebrews, chapter 10. Tanong natin ni mga biyangturan na si Christ Jesus, ginpayag niya sa Hebrews, no? Oh, look at here in chapter, I think, 10, ininisang Hebrews, no? Mga abiyang kaguturan, amo ni ang siling sang taga Hebrews. In chapter 10, oh look at you in verse 6. Chapter 10, verse 6 of Hebrews. In burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Wala ikaw sing kalipay sa mga halad o offerings sa mga pagbatas para sa sala. Wala siya sing pressure ang Diyos. Wala kalipay ang Ginoo. Ang amay kag mismo ginanganak. Oh. In verse 7, then said I, lo, I come. In the volume of the book, it is written of me to do thy will, O God. Di mo makita ang katamisang pulong sa Ginoo. Kung ikaw nagtuo sa Ginoo, makita mo di ang katamis. Kay ining Ginoo nga mo si Kristo Jesus, wala nalipay ang iya amay kag siya mismo sa mga halad. O, kag sumuman mga pagbatas, mga sinunog ng mga halad para sa sala. Kaya ang ginhalad sa itong panahon, mga sapat na hindi gikakuha sang sala. Tinakita sang Diyos nga may, kag nakita man sang Diyos nga anak, na wala kalipay sila.
So gani, ining Ginoo suno sa kabubuton sang Diyos, nagsunod siya sining volume of the book. Ining libro, nagsunod lang Ginoo, kang inang Ginoo nga nagsunod sa sinang libro, nangin unod bilang gintagaan sang Diyos, sing lawas, agod ihalad ang iya anak sa mga sala, sang katawan, upod ang iya katawan, kag mga katawan nga hindi katawan sang Diyos, nga amo ang mga hintil, nga ang iya anak, halaran ang mga sala sang katawan, amo na ang katamis sang pulong sang Diyos. Ining nga pulong ng inunod, kag sino ang naghatag sang unod sa sinanga pulong? In chapter 10 sang book of Hebrews, siling sang Ginoo sa verse 5, wherefore, when he cometh into the world, he set sacrifice and offerings. The wood is not, but a body hast thou prepared me. Na mo nang ang word nangin unod. Ginbutangan sang Diyos nga may sang lawas. Ang iya na, nga muna ang husto nga hanad sa mga sala sang tao, kag ina nga hanad, gintawag ni John D. Bilabid. Suno sa iya ginsurat sa ginhambal ni John D. Baptist. So, ang una dili nga punto nga ato makita, kung ano katam isang pulong sang Ginoo, mga abyang kakuturan, amo ini ang halad sang Diyos sa aton mga sala. Di wala ka na tamisan, wala ka na namian, na ikaw gali, may mga sala, hindi ikaw kakuha sang sala mo. Ang makakuha sini, amo ang manug tuga sa imo, agod nga ang imo sala mabayaran, ginantosan sa Ginoo ang iya nga kabuhi, amo na ang halad. Sa una nga panahon na kumangtanaw ka, rightly dividing the word of truth, ang sapat, amo na ang ginapreparar nga suno sa kasuguan, amo ang ihalad sa imo sala. May ara na sila nga ginasunod nga palatukuran sang halad. Parang sala matabunan kada tuig. Pero balik-balik gyapon, o galing wala mana ginsunod sang katawan sang Diyos ang ina nga palatukuran sang halad sa sala. So ginhimo na sang Ginoo, amo na nga sinibi na kasiling, do ano katamis sang imupurong. Subong sang katamis sang honey, oh, sweeter than honey to my mouth. Hindi ka natamis hanggang may bayad ang sala mo, may nag-antos. Kag kung magtuo ka, sa nag-antos, maangkon mo ang salvation sang imo kalang. So una sina, nga puntugin naton, nga matamis, bangod ang halad sang sala mo, Ginoo, nga manluluwas. Ikadua, sinuna siya. Ikadua, you look at here in the book of John, chapter 1. Chapter 1 sang John, sa New Testament, in verse 29. Si John the Baptist ini ang naghambal. The next day, verse 29, the next day, John said, Jesus coming unto him, and said, behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Sa una nga panahon, ang ginahalad sa mga sala sang tao, iban sina goats, iban karniro, lamb, ang ining Lamb of God, kordiro sang Diyos na. Isa sa mga title ni Kristo, subong sang sapat, ang iyang ngangalan. Ti hindi na matamiis sa imo nga pagtupa sang pulong sa madimdiman mo, na ining pulong
sang Diyos matamis pasani, kay bangod, inanga pulong nangin unod. Kag inang pulong nga nangin unod, gintawag ina nga number two, the Lamb of God. Kag suno sa kasulatan, siling sang writer nga si John the Beloved, na ginambal ni John the Baptist, nga nagapanugmaw, nga behold, the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Di kung magtuo ka sa nagakuha sang sala mo, maluwas ka. Na that is the word of God, but tamis na hindi. Wala kang giihimuon nga no. Kung nagahikay ka sang pulong sang Diyos, nga ang tao magtuo kay Kristo maluwas, ay dunto kung gagli ka, kung tuod na ang ginambal sang Diyos, kamatura na mo. Kung magambal ang Diyos na, matuod na. If you believe in thine heart, oh, na. You look at your blessed libro sang Romans in chapter 10 and verse 9. Ina iapulong sang ilo. Oh, in verse 10. In verse 9, chapter 10, verse 9, gali. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, amunang confession mo, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ang naghalad nga mo ang amay sa iya na kagitawag nga, behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Amo na siya ang nagsurod sa volume of the book nga nanginunod. Nga kung ikaw magkumpisan na inang nagsurod sa volume of the book na ginatawag nga the Lamb of God nga mo si Lord Jesus, ikumpisar mo sa imo nga baba, kang magtuo sa imo tigipuson nga ang Diyos nagbanaw sa iagikan sa mga patay, maluwas ka kung magtuo ka sa imo tigipuson na amo na si Kristo ang napatay sa imo sala. Maluwas ka. Di, kung ikaw mahimo nga ang imo pagpamati, wala ka natamisan base magikay ka, nga magtuo ka, maluwas ka sa nagbayad sang sala mo. Mahimo ba lang Diyos magbuting sina? God does not lie. Mahimo yan na. Tagtagaan niya ka sang kabuhi nga wala sing katapusan. Wala siya nagabutig. Ang ginhambal sang Diyos, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, amun yung pagkumpisar, Ginoo, Jesus Christ, nga ikaw ang napatay sa akon sala, nagbayad sang akon sala, kag ginatuhan ko gid sa akon tagipusoon nga pagkatapos nga ikaw ang napatay sa akon sala, nabanaw ka agad pamatudan nga ang pagtuo ko buhi kay ikaw na buhi sa pagbayad sa nga akon sala. Damo ang nagautang na nagabayad sang sala, napatay pruway nabanaw. Si Kristo lang ang napatay na nagbayad sang imo sala, hindi imo sala, gibayaran niya, napatay siya, nabanaw. Kung magtuo ka, and shalt believe ang inglonggo sinaguro, kag magtuo sa imo tagipuson, maluwas ka. Siya gadeklara. Masiling ako, Ginoo, salamat, giging bayaran mo nga konsala. Kag ikaw na banaw, kag ang pamatuod nga ikaw na banaw, Ginoo, ara ka sa akong

You look at here in the book of Galatians chapter 4 and verse 6. Dili mo makita. Mabiging ito sa verse 5 up to verse 5, verse 6 of the book of Galatians. To redeem them that were under the law. Gintubos ka. Nga ara ikaw sa idalom sa kasuguan, kay damo kita sing ilapas nga kasuguan, that you might receive the adoption of sons. Gintumos ka, agod nga ikaw, paga, batunon, will be adopted, adoptaron ng mga anak sa Diyos. Tabra, paano ka nakaangkon sa pagbaton sa Ginoo? Ginadap ka sa Diyos nga, amay. Kapagkatapos nga ikaw ginadap, verse 6, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Di sigurado gina naluwas ka. Kaya ang Diyos mismo, pagtuo mo, siya kakita sa tagipasuhon mo na puno sa sala mo. Ginbutang niya na o kung ginpadala yang iyanak sa imo, tagipasuhon. Wala lang siya nagpadala sa kalibutan sa pagbayad sa sala mo. Pagtuo mo, ginpadala yagin ang iyanak sa tagipasuhon mo, sigurado gin na nabaton mo. Amuna ang tanaw sa Diyos. Sigurado ginaluwas ka kaya ang ginbaton mo, ginhatag sa ngamay. Sa imo tigay puson ang nabanaw nga Ginoo. Kundi epektibo ngang imo pagtuo buhi. Kay ang Ginoo ngay natuhan mo buhi. Sigurado gid ang salvation. Amuna nga may isa ka tawo nga namangkot, kun are you sure nga nabaton mo si Kristo sa imo tigay puson? Siya oo kay ginagda ko, ginpasulod ko, siling ko Ginoo, sulod ka sa akong tagipuson, masigurado mo nga aras siya? Sino din ang butang? Nasure mo gin nga, naluwas ka? Na hindi siya ka-sure. Gani din siya sinang bersikulo, masure mo gin nga, naluwas ka, kay Diyos mismo ang nagpadala sang iya anak sa imo tagipuson. Sigurado gin abyan ng kaluwasan mo, matuod kag ina amuna ang ebidensya nga ang bisan sino nga ara kay Kristo suno sa chapter 5 sang 2 Corinthians and verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, all things are become new. Nagbag-o ka buhi mo kay amunang presensya sang Ginoo, amunang nga indi ka kapadayon sa saba. Kaya ara gid matuod ang Ginoo, madamo sa aton nga nagasiling nga nakatuo kag nakabaton sa Ginoo, kay bangod indi sure sila nga naluwas, kay wala nila na sure nga nabaton nila, kay wala sila kay balo kun sino nagbutang sang anak sang Dios sa iya tagipuson. Ang amay mismo gali ang nagbutang, ang balaan nga espiritu si Kristo gid mismo gali ang nagpuyo sa tagipuson niya. Sigurado gid ang kaluwasan sa kalang. Amuna nga ang tao ko nagtuo, wala nga padayon sa sala. Hindi siya nagapadayon, tub-tub sumong. Kita mo, damo na kasing nagatuo ko sa Ginoo, nabaton ko siya. Puro ara tanawa. Paano na? Paano ang gabo na? So gani may problem ka? May mo nga hindi sure nga ara si Kristo sa tigay pusoon mo, kag hindi sure ikaw nga naluwas. Bangod kay, wala mo na siguro. Kay manamo na kasiling nga, nabatsyagan ko nga nagsunod. Paano mo na nabatsyagan? Ang Diyos magbutang. Ang Diyos iya ang kay balo nga ara sa tigay pusoon mo, kag ikaw mismo nga ara ang anak sang Ginoo, kag ikaw mga anak sang Diyos. Oh. Sino magasaksi na? Kundi ang Diyos mismo? Oh, look at you in the book of Romans chapter 8 in verse 16. Na ikaw kay ara si Kristo sa imo, sa imo tagipuson, saksihan ka man sang balaan ng Espiritu. Na ikaw mag-anak sa Diyos,

0: hindi ako kasaksi mo. Amo na nga bisan ikaw, kung hindi mo mabasa sa Biblia, hindi ka ka-sure nga Ginoo ara sa tagipusoon mo. Kang inang Ginoo nga ara sa tagipusoon mo, ebidensya nga you are the sons of God, adopted sons ka. Ti sino masaksi? Siyempre ang Diyos man mismo eh. O look at you in chapter 8, sa Romans in verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ang balaan ng Espiritu ang magasaksi sa imo. Amo nang rightly dividing the word of truth. Siya ang tananagay mo. O, kung tanawin mo sa Ephesians chapter 1 in verse 4, ining amay nagpili sa imo sa wala pa ang kalimutan bisan makasasala ka nga maluwas ka. Para maangkon mo ang kaluwasan sang imo kalag, si Kristo Jesus nagbayad sang imo sala. Suno sa Ephesians chapter 1 verse 7. Kagpagkatapos nga ikaw nagtuo kay Kristo, amo na ang siling sang Galatians chapter 4 and verse 6, verse 5 and 6, naging padala sang amay ang iyana. Kag suno sa kasulatan in chapter 8 and verse 16, ginsaksiyan sang balaan nga Espiritu ang imo nga salvation nga ikaw mga anak sa Diyos. Gani tatlo kapersona sang Diyos ang nangimo sang kaluwasan mo. Primero ang amay. You look at you in the book of Ephesians chapter 1 in verse 4. You look at you. According as He had chosen us, bisan ano reliyon mo, kung nagtuo ka nga Christ died for our sins, how He died for our sins, how He delivered us from this present evil world, how Christ redeemed you from your sin, pero tinga pagbata siya, sinya ginpili ka sa kamay, according as He had chosen us in Him, ang nagpili ni amo ang amay ni Kristo sa imo. Para tag, ibigin nato nila sa versikulo 2 kag 3, pagkanto sa versikulo 4, sa Ephesians, grace be to you, ang bugay para sa inyo, ang bugay sa inyo, and peace from God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. Oh, blessed be the God the Father na ang ginaamban, and Father of our Lord Jesus Christ, Father ni the Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. In verse 4, according as He hath chosen us. Sino nagpili? Ang amay nagpili sa imo. In Him, para sa kay Kristo, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Amo nang rightly dividing the word of truth. Siya ang nagpili sa imo. Sa wala pang kalibutan, kita mo makatestify ka, makasasala ako. Paano ko nagbago? Nabatian mo ang pulong sang Diyos na how sweet thy word. Sweeter than honey. You see? Nga may ara nga Ginoo na patay sa imo sala. May ara man nga Ginoo nagpili sa imo sa wala pang kalibutan. In verse 7 of chapter 1 sang Ephesians, in whom we have redemption through His blood. Siya nagtubos, si Kristo ang ama, ang anak niya. Sa ato mga sala, sa iya dugo, agon mabaton mo, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Oh, sigurado ngid, kay this is the work of the Father and of the Son, ang amay nagpili, ang anak nagbayad sa sala mo. Kag sa versikulo 12, sang chapter 1, sang Ephesians, in verse 13, verse 12 and 13, you look at here, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Ikaw una, ginsaligan mo ang word of God mo, nga may Ginoo nga nagbayad, kag inang Ginoo nga nagbayad, nga napatay, gintuhan mo, you trusted Him. You see? Who first trusted in Christ. Pagtumo, that is your first trust in God. Kay wala pa na tabo na sa imo nga dibdib mo gid. Nga ginsaligan mo gid ang iya pulo. Nga magtuo sa iya maluwas. Sigurado kita. Kaysa ang gambar mo. Tapos ang pagtuo mo, first trusted in Christ or hope, amo nang paglaom mo. In verse 13, in whom ye, kamu nga tagaipisyan, kamu nga nagtuloo, aminig siya na. Oh. In whom ye also trusted, kamu nga nagsaligman, after that ye heard the word of truth. You see? Amo nang rightly dividing the word of truth. Nambatian mo hindi word of man. Kaya ang word of man is not truth. The word of truth, the Lord Jesus Christ is truth. You see? Ano na nabatian mo? After that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, amo nang itawag nga maayong balita. Kaya may Diyos ka nagbayad sa sala mo. In whom also, after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Kita mo, three persons nag-ubra sa imo, kaluwasan sa kalag mo, ang amay. Do you believe for that? Anang tubos? Anang pili amay? Anang tubos si Kristo? Do you agree for that? Kag ang nagsilyo para tuod nga naluwas ka? Naragin man ang Ginoo sa tagipuso mo, ginsilyuan ka? Nang meaning sang self, the owner of your life is the Lord Jesus Christ. Ginbakal niya ka mo. The Father and the Holy Spirit. You will seal with that Holy Spirit of promise. Siya nagsilyo. That is the sure of salvation na diin aragin si Kristo sa tagipusoon mo. Amo na siya ang number two ang siling naton nga the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Tuod na. Nga siya ginagawa sa ang imo sala. Number three. Amo nang rason. Paano siya nagawa sa ang imo sala? Number three. He taketh away your sins. How he taketh away the away your sin? Paano niya? Number three. Ginlansang niya na sa krus. Kung paano na ikaw luwason. Siya nag-explicar para maintindihan mo. Nang imo sala gali, why na? Oo. Oh. Ginkuha niya ang number three, dira. He nailed it to the cross. Oh. Kagpag nail niya sa imo sala sa cross, ginabubuan niya na sang iya dugo. Amo nang pagtubos sang imo sala. He redeemed you by his blood. Oh. Now, matakad to kita diri sa libro sang Colossians in chapter 2. Colossians, chapter 2. Ginabot lang naton sa eksakto nga pagtudlo, rightly dividing the word of truth. Kaya sa unang panahon, wala na matabo mo nga ang mga tumuluo to sumong kay Abraham. Wala to siya nakatuo kay Kristo nga siya ang napatay sa iya sala. Why to siya ka hibalo sa mayong balita na si Abraham ang nagpalansang sa iya sala si Kristo. Wala to siya kabalo. Kag wala man kabalo si Abraham ng anak sang Diyos, amo ang hiyalan sa iya sala. Wala siya kabalo. Kaya that is the good news. Ang iya lang ng isprinsyan nga may ara nga pagkabanhaw, bangod nga gintudluan siya sang Diyos na ihalan ni Abraham ang iya anak. Kaya ang pagtuo ni Abraham, mga abyang kagkauturan, nga may pagkabanhaw mo, kag wala siya kakita nga ang pagkabanhaw, abo na si Kristo. Kay siling ni Kristo, ako ang kabuhi kag pagkabanhaw. I am the life and the resurrection. Why to siya kabalo? Amo na nga ginabutang naton sa rightly dividing the word of truth. subong atag na sigurado ang kaluwasan mo kay si Kristo pa, mapuyo sa tagabusoon mo. Si Abraham tuway na puyan ni Kristo. Oh. O tanaw mo di anay sa libro sang Hebrews, ang pagtuo ni Abraham, kung nga ginalad niyang iyanak, in chapter 11, sang the book of Hebrews, in verse 8, by faith Abraham, when he was called to go out into a place, which he should after receive for an inheritance, obeyed and went out, not knowing whither he went. Amo na ang pagtuo ni Abraham. Ah, nagsalig sa saad sang Diyos. Natagaan siya sang duta. Oh. In verse 9, by faith, chapter 11, verse 9 of Hebrews, by faith he sojourned in the land of promise as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Na lumpaton talang diri sa libro sang Hebrews, chapter 11, verse 17. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises, offered up his only begotten son. In verse 19, accounting that God was able to raise him up, ang kapati siya sa pagabanaw, even from the dead, from whence also he received him in a figure. Amo nang iya nga pagtuo, may pagabanaw giman, pero wala lang si kabalo nga inang pagabanaw will be authored by the Lord Jesus Christ sa mga amyang uturan. So ang number 3 diri nga ginambal naton, ang imo sala tuod nga luwas ka kay ginlansang niya ini sa cross. Chapter 1 at chapter 2 sang Colossians. Mabalik kita dira. Siling ni San Pablo in verse 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. In verse 13 of chapter 1 sang Colossians, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Ang tanan mo nga sala na patawad kay ginlansang na sa cross of Calvary. Oh, ang imo himuon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Suno sa ginambal ni San Pablo in chapter 16 sang book of Acts, verse 30 up to verse 31. Sirs, what must I do to be saved? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. If thou confess the Lord Jesus and believe in your heart that he died for your sin and was risen on the third day, thou shalt be saved. Maluwas ka. Iyan ang sang Diyos pulong. Ang imuon mo is to believe. Believe that he died for you. Kag inang Ginoo nga napatay sa sala mo, ipadala pa na sa ngamay sa tagipusoon mo kung nagtuo ka na siya ang napatay. Ginubong kag nabanaw sa imo sala. May the good Lord magablis ini sang iya balaan nga pulong. O Diyos kag labing gamanan nga may salamat gisang amon pagpamalandong sang imo balaan nga pulong nga kabay makalabot ini sa tagipusoon sa katawan na pirti katamis sang imo pulong, o Diyos. Kag ineng pulong mo na tama katamis na amoy ni ang pulong na suga sang akon mga til, kagkapawa sang akon alagyan pagkadto sa imo ginarian. Salamat kayo, Diyos. ini ang amon pangamuyo, Iblis man o Ginoo, ang ining registration, ang nagapamati, ang technician, upod kay Dr. Ramilo in his family, and maybe also kay Mr. Matthew Estrada. Ini ang amon pangamuyo, upod kay Susan, na nagabulig sininga radio broadcast, in Christ Jesus na we pray. Amen. Saliwat mga biyang kakulturan, salamat gid sa inyong pagpamati. Saliwat ini ang inyong kubos nga biyan, Pastor ni Misyo Tahala.
1: Madamo gini salamat sa inyong pagpamati. Ang inyong alaga, Pastor ni Misyo Tahala of Voice of Calvary Baptist Church. Voice of Calvary Online Radio Philippines Program. Monday to Saturday radio program time 8:15 to 9:15 p.m. Sunday program live coverage of Voice of Calvary Baptist Church worship service Sunday evening live stream 8:15 to 9:15 p.m. You are locking in to your favorite Christian radio. This is Voice of Calvary Online Radio Philippines Worldwide. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

mistakes I offer sacrifice. I just hope.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K-5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K-5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K-5 News FM, Tacloban. 107.1 K-5 News FM, Olongapo City. 97.7 K-5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K-5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K-5 News FM, Calibo. 100.9 K-5 News FM, Rojas City. 89.1 K-5 News FM, Pasig City. 103.9 K-5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Binabati ko ang lahat na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Ako po ay nagagalak na makasama na naman kayo sa isa pang pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Nawa po ay matupad sa karanasan ng bawat isa sa atin ang sinasabi ng Proverbs 4 verse 18 na ang landas ng mantuwid ay parang liwanag na bukang liwayway na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Ama namin sa langit, sumaamin nawa ang inyong presensya sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu. Buksan po ninyo ang aming pangunawa nang sa ganon ay maintindihan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan sa mga oras na ito. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong banal na mga salita. Tulungan po ninyo kami na makapag-concentrate sa pakikinig ng inyong mga salita. Ito po ang kahilingan na aking idinudulog sa inyong luklukan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang paksa na ating pag-aaralan ngayon ay ang makabuluhang pananampalataya. Sa mga nakalipas na ating pag-aaral ay madalas na ating binabanggit ang salitang pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya? Ang salitang pananampalataya ay isinalin mula sa English word na faith. Ang kahulugan ng pananampalataya ay ating mababasa sa Hebrews chapter 11 verse 1. Basahin po natin ito sa King James Version. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito po ang biblical definition ng faith. Malinaw po ba sa inyo ang kahulugan ng pananampalataya batay sa ating nabasa? Basahin po natin kung paano ito isinalin sa wikang Tagalog sa iba't ibang version upang magkaroon tayo ng mas malinaw na pangunawa sa kahulugan ng pananampalataya. May apat na salin dito na aking babasahin. Ang Biblia na Tagalog, sabi, ngayon Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang second edition ng Ang Biblia ay nagsasabi, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa magandang balita Biblia naman, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Sa second edition ng Magandang Balita Biblia, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ganito ang magiging buod batay sa apat na translation. Ganito po kung pagsamasamahin natin yung mga iba't ibang salita na ginamit to define faith. Ang pananampalataya ay kapanatagan, katiyakan, pananalig at pagtitiwala sa mga bagay na inaasahan natin. At katunayan, paninindigan, paniniwala at katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Pero gusto kong ibigay sa inyo ang simplified na explanation ng kahulugan ng pananampalataya na nasusulat dito sa Hebrews 11 verse 1 mula sa isang kilalang modernong mensahero ng Diyos. Kasi ang totoo na isauli ko po ang Hebrews 11:1 sa wikang English. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pero matagal na at nahirapan po ako na umunawa kung ano talaga ang ibig sabihin. Ang nagbigay sa akin ng simple na pangunawa sa kahulugan ng pananampalataya batay sa Hebrews 11 verse 1 ay ang paliwanag ng mensahero ng Diyos na ito. Kaya ito po ang gusto kong i-share sa inyo. Ang sabi po niya sa English, what is faith? The substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. It is an assent of the understanding to God's word, which binds the heart in willing consecration and service to God. It is simply taking God at His word. It is believing that God will do just as He has promised. Napakaganda po ang definition na ito at napakasimple para sa akin. Ano daw po? Faith is an assent of the understanding to God's word. Ang salitang assent, ayon sa dictionary, means to agree to something after thoughtful consideration. Ibig sabihin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip mo sa sinasabi ng Diyos at ikaw ay naniniwala na anuman ang sinasabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin, kahit hindi mo pa nakikita ang kaganapan ng kanyang salita. Katulad po sa karanasan ni Noe, nang sinabi ng Diyos sa kanya na gumawa siya ng arka dahil magkakaroon ng baha. Wala pang nakikita si Noe na nangyaring baha sa nakaraan. Pero dahil sinabi ng Diyos, naniwala siya. Ibig sabihin na sinang-ayunan niya ang salita ng Diyos na ito ay totoo at naniwala siya na tiyak na mangyayari ang sinasabi niya na baha kahit hindi pa ito nakikita. Kaya sabi ng Hebrews 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang ikalawang punto na aking tatalakayin ay kung gaano kamahalaga ang pananampalataya. Ang kahalagahan ng pananampalataya ay pwedeng maihambing sa kahalagahan ng susi sa isang sasakyan. Mahalaga ang susi dahil ito ang gagamitin mo upang paandarin ang inyong sasakyan at gamitin ito sa maraming bagay na nagbibigay sa iyo ng pakinabang. Kahit maganda ang iyong sasakyan, mauwi rin lang ito sa walang kabuluhan kung wala kang susi dahil hindi mo ito mapapaandar at hindi mo mapapatakbo. Ano ang kabuluhan ng magandang sasakyan na hindi naman mapapatakbo dahil walang susi at hindi naman magagamit? Ganyan din po kamahalaga ang pananampalataya sa kaligtasan natin. Napag-alaman natin na ayon sa patuto ng salita ng Diyos sa Galatians 3 verse 13, sa Romans 3:23 to 25, Romans 5:8-10 at iba pang mga talata ng Biblia na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay tinubos, tayo ay niligtas at ang ating mga kasalanan ay binayaran at pinatawad. Hindi lang 'yon, napag-alaman din natin na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo at binigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit kung hindi po tayo manampalataya, ang lahat na ginawa ni Panginoong Jesus sa atin ay mauuwi sa walang kabuluhan. Tulad ng isang sasakyan na kung walang susi at hindi mo rin lang mapapatakbo, hindi mo rin lang magagamit, wala ding kabuluhan. Ganon din po yung ginawa ni Kristo sa atin kung hindi tayo manampalataya. Bakit po? Dahil mababasa natin sa John 3 verse 16 to 18 na mapapahamak pa rin tayo. Ito po ang sinabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan o parusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang sumampalataya daw po kay Panginoong Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na naparusahan ng kamatayan. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Bakit parurusahan ako kung hindi ako sumampalataya, samantalang namatay nga si Jesus para sa akin at binigay pa kay Jesus ang buhay na walang hanggan na para sa akin? Kahit naman hindi ako sumampalataya, ay hindi naman mababago ang katotohanan na binayaran ni Kristo ang aking mga kasalanan. Kahit naman hindi ako sumampalataya, ay hindi naman mababago ang katotohanan na binayaran ni Kristo ang aking mga kasalanan at ako ay kanyang inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus. Pero bakit mamamatay pa rin? Bakit paparusahan pa rin? Samantalang binayaran na nga, iniligtas ni Jesus. Ganito po kasi ang sitwasyon para maintindihan po natin. Sa Hebrews chapter 10 verse 26 to 29, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Mag-pause po muna tayo at may liliwanagin lang akong kaunti. Ang ibig sabihin ng expression na sinasadyang magkasala ay sinasadyang hindi sumasampalataya. At ang ibig sabihin ng expression na pagkakilala sa katotohanan ay pagkakilala kay Jesus na katotohanan na siya ang handog para sa ating mga kasalanan. Kaya basahin po natin uli ang verse 26, ipagpatuloy natin sa verse 29, pero idugtong natin, isama natin po yung kahulugan dito sa ating pagbasa. So ganito po ang mangyayari. Basahin ko. Sapagkat kung sinasadya nating hindi sumampalataya, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan na si Jesus ang handog para sa ating mga kasalanan, ay walang natitirang handog para sa mga kasalanan natin, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Ang sumuway sa kautusan ni Moses sa patutuo ng dalawa o tatlong saksi ay walang awang namamatay. Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kapag pala matapos na maipaunawa sa atin na si Jesus ang inihandog ng Diyos para sa kabayaran at kapatawaran ng ating mga kasalanan, subalit hindi tayo sumampalataya sa pabalita na ito, nangangahulugan na hindi tayo pumapayag sa ginawa ni Jesus para sa atin. Sa madaling sabi, yinuyurakan natin ang anak ng Diyos at linalapastangan natin ang kanyang dugo na naibuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At dahil sa ating pagyurak sa anak ng Diyos at paglapastangan sa kanyang mahal na dugo, ang pagbayad ni Jesus sa ating mga kasalanan ay magiging null and void. Ibig sabihin, magiging walang kabuluhan. Kaya hindi na ito pwedeng maipatutupad. Sino ang nagpaging null and void o sumira sa transaction na ito? Hindi po ang Diyos, kundi tayo. Kaya kahit binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan, ngunit dahil tinanggihan natin ang dugo na kanyang ibinayad, igagalang ng korte ng langit ang ating pasya. Kaya sa listahan ng mga kasalanan natin sa langit ay hindi tatatakan ng paid o bayad na. Kaya lalabas na sa personal record natin sa langit ay walang nabayaran sa mga kasalanan natin. At pagdating sa araw ng paglilitis, tayo po ang sisingilin ng korte na magbayad sa ating mga kasalanan. Kaya tayo na ang sisingilin ng batas na dapat magbayad. Dagdag pa, ang pananampalataya ay katulad din ng signature o pirma ng isang tao. Kaya nga, ang definition ng faith ay assent of the understanding. Nang ibig sabihin ay pagsang-ayon ng isipan sa salita ng Diyos matapos na maintindihan mo. Ang pirma ay ganun din, na bago mo pirmahan ang isang dokumento, ay dapat basahin mo muna at unawain at sang-ayunan bago mo pirmahan. Ang isang kasunduan kung hindi ito pirmahan ng magkabilang panig ay magiging null and void, maging walang bisa kahit pa pinirmahan ng isang panig. Ito ang isang halimbawa na nangyari sa akin. Isang araw ay tumanggap ako ng cheque galing sa bangko na nagkakahalaga ng 9,000 pesos. Pirmado po ng dalawang opisyal ng bangko. Ito daw po ay cash loan na ibinibigay ng bangko sa akin. Hindi naman ako nag-apply ng loan sa kanila, pero nagmabuting loob lang sila sa akin just in case na kailangan ko ang pera. Ang instruction ay ganito, kung pirmahan ko ang cheque at ipalit ko ng cash sa bangko, ibig sabihin na sumang-ayon ako sa 9,000 pesos na loan sa kanilang bangko. And that same moment, the loan is seemed activated. Basta pina-encash ko yon. Ano ang mag-activate sa loan contract? Yung aking pirma sa cheque para maipalit ng cash. Pero kung ayaw ko yung ibinibigay nila na loan, hindi ko pirmahan at hindi ko ipalit ng cash ang cheque. Kahit pinirmahan pa ng dalawang opisyal ang cheque, pero dahil hindi ko linagdaan, ang loan agreement ay magiging null and void. Ang nangyari mga kapatid, hindi ko po pinirmahan yung cheque, hindi ko pina-incash, kaya kahit binigyan nila ng ganong halaga na loan sa paper, pero dahil hindi ko pinirmahan, hindi na-activate, kaya hindi po nagiging valid. Nagiging useless po yung loan contract na yon, dahil bagamat pinirmahan ng bangko, ako naman po ay hindi pumirma. So ganun din po sa pagbabayad at pagpapatawad ni Jesus ng ating mga kasalanan at sa kanyang pag-aaring ganap sa atin dahil sa kanyang katuwiran. Kung baga ay tapos na siyang pumirma sa kontrata na tayo ay pinawalang sala, pinatawad at inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo at katuwiran. Subalit kung hindi tayo sumampalataya, nangangahulugan na hindi tayo sumang-ayon sa kanyang ginawa para sa atin at ayaw nating ituloy ang kasunduan ng pagliligtas sa atin. Dahil hindi tayo pumirma sa kasunduan para sa ating kaligtasan na pinirmahan ni Jesus, ang kontrata ay magiging null and void, magiging not valid at tayo po ay hahatulan ng kamatayan. Ganyan po kamahalaga ang pananampalataya sa kaligtasan. Ito ang mag-activate sa plano ng kaligtasan para sa atin, para maipatupad ng lubusan. Ang tanong, lahat ba ng nananampalataya kay Jesus ay tunay na maliligtas? Ang sagot ay pwedeng yes at pwede rin na no. Yes, maliligtas ang lahat na sumampalataya kay Kristo kung ang lahat ay may tunay at makabuluhang pananampalataya. No, hindi maliligtas ang lahat na sumasampalataya kay Jesus kung ang iba na nananampalataya ay walang kabuluhan ang kanilang pananampalataya. Kaya ano ang payo ng Biblia sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano na may pananampalataya? Sabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Bakit kailangan ang pagsisiyasat sa sarili? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 3, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang mga nagsisisampalataya daw po ay maliligtas maliban sa mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Ang halimbawa ng nanampalataya sa Diyos ng walang kabuluhan ay ang mga demonyo. Sabi ni Apostol Santiago sa kanyang sulat sa Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nanginginig. Maliligtas ba ang mga demonyo dahil sabi rito ay nagsisampalataya sila sa Diyos? Hindi po. Ayon sa Matthew 25 verse 41, sasabihin ni Jesus sa kanila sa bandang huli na sa mga taong hindi naligtas, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So ang patutunguhan po ng mga Diablo na sumasampalatay at nanginginig pa ay doon po daw sa apoy na walang hanggan. Ang mga taong may pananampalataya na hindi makabuluhan ay pwedeng makapasok sa tunay na iglesia. Karamihan sa mga nananampalataya ng walang kabuluhan ay masusumpungan sa mga bulaang iglesia, pero nakakapasok din ang ilan sa tunay na iglesia. Bakit po? Dahil kapag may nagsasabi na siya ay manampalataya kay Kristo at gustong mabautismuhan, ay hindi naman mababasa ng ministro ang kanyang puso, kaya hindi niya malalaman kung tunay na nananampalataya o hindi yung tao. Kaya may nabibinyagan at nakakapasok sa tunay na iglesia ng Diyos na hindi makabuluhan ang kanyang pananampalataya. Kung minsan ay nagkakaroon sila ng tunay na pananampalataya habang sila ay nasa loob ng iglesia dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero yung hindi talaga magbabago dahil hindi niya isinusuko ang kanyang sarili sa Diyos. Ano ang mangyayari sa mga hindi natututo na mag-exercise ng tunay na pananampalataya kahit pa na nasa loob ng iglesia? Sabi sa 1 John 2:19, sila ay nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi na sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsisipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So hahantong pa rin sa hiwalayan ang mangyayari. Mawawala pa rin sila sa tunay na iglesia kapag hindi sila natuto na mag-exercise ng tunay na pananampalataya. Ayaw po natin na tayo ay manampalataya ng walang kabuluhan. Kaya mabuting pag-aralan natin ang mga katangian ng di makabuluhang pananampalataya upang maiwasan natin ito. Dahil ang pagkakaroon ng makabuluhan at hindi makabuluhan na pananampalataya ay nasa choice natin yan. Tayo ang pumipili. Kaya tuklasin po natin kung ano ang mga katangian ng di makabuluhang pananampalataya upang ating iwasan. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos. Yan po ang katangian ng di makabuluhan na pananampalataya. Sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 ay ganito ang ating mababasa. Huwag kayong padaya kaninuman sapagkat mahahayag ang taong makasalanan na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. Kaya huwag po laging sariling kapakanan natin ang ating iniisip at hinahanap. Isipin din po natin ang para sa kabutihan ng iba. At hindi po yung sarili ang laging inaangat. Pag-aralan po natin yung magpakumbaba na tulad ni Jesus, hindi yung nagmamataas na tulad ni Satanas. Pangalawa, nakatangian ng di makabuluhan na pananampalataya, sumasampalataya dahil sa material na pakinabang. Sa Juan 6:26 at saka 66, ganito po ang ating mababasa. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nabusog. Dahil dito'y marami sa kanilang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya." So sa panahon ni Jesus ay mayroong mga tao na talagang hinahanap nila si Jesus, gustong-gusto nila na sumama, sumunod kung saan siya pupunta. Pero tinanggihan ni Jesus dahil nung mabasa ang kanilang puso ay iba pala ang kanilang motibo. Hindi sila napamahal sa kanya kundi ginagamit lamang si Jesus na kumbaga parang milking cow. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, "Hinahanap ninyo ako dahil sa tinapay at kayo'y nabusog." Ngayon, dako naman tayo po dito sa ikatlo, higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos. O, ito po ang pangatlong katangian ng pananampalatayang walang kabuluhan. Sa Matthew chapter 15 verse 3 to 9, "At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, 'Bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos? Dahil sa inyong salit-saling lahi. Sabi, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.'" Kapag tayo po ay mas sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos, nagpapakita na higit na iginagalang natin ang tao kaysa sa Diyos at higit na iniibig natin ang tao kaysa sa Diyos. Ito po ay paglabag sa pangunahin sa mga utos na nagsasabi, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo." Mark chapter 12 verse 20. Ikaapat na katangian, sila'y naghahangad na magkaroon ng sariling mga alagad. Sa Gawa chapter 20 verse 30 ay ganito ang ating mababasa, "At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa hulihan nila." Sa English King James Version ay ganito ang sinabi, "Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them." They draw away disciples after themselves. Sila po ay humihiwalay sa iglesia ng Diyos at nagpapatayo ng kanilang sariling samahan upang sila ang magiging pangulo. Yan po ang ibig sabihin noon. Ang ganitong ugali ay nakikita sa mga iglesia na ang mga leaders ay hindi napapalitan. Pag sila ay namatay, ibinibigay naman nila ang pagkapangulo sa anak at kung walang anak ay sa mga kamag-anak. Minamahal po nila yung pagiging pangulo. Ikalima, hindi

At magpatulong tayo na alisin sa ating buhay yan. Alisin yon at pag-aralan natin nang i-practice at sundin at i-exercise natin ay ang makabuluhan na pananampalataya. Ano naman po ang katangian ng makabuluhang pananampalataya? Ito po ang tatalakayin natin. Una, masikap sa mabubuting gawa. Titus chapter 2 verse 14. Si Jesucristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. So yun po ang mga tunay na nanampalataya ay masikap sa mabubuting gawa. Pangalawa, pag-ibig ang motibo ng paggawa nila o paglilingkod nila sa Diyos. Galatians 5 verse 6, sapagkat kay Jesucristo kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, yung pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, yan po ang pananampalatayang makabuluhan. Yon ang hinahanap ng Diyos. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Ikatlo, pinagtitibay ang kautusan ng Diyos. Romans 3:31, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Doon naman din sa Romans John chapter 14 verse 15, 23 at 24, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. Ang hindi umiibig sa akin, ay hindi tumutupad sa aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. So yon po ang ikatlong katangian, pinagtitibay ng tunay na pananampalataya ang kautusan ng Diyos. Hindi niya linalabag, kundi sinusunod at iginagalang. Ikaapat po, masunurin tulad ng pananampalataya ni Abraham. Sa Hebrews 11 verse 8, sa pananampalataya si Abraham na tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Ito ang isang tatak ng tunay na pananampalataya. Masunurin sa salita ng Diyos. Ikalima, handang isakripisyo ang makamundong karangalan. Priority niya po ang paglilingkod sa Diyos. Hebrews 11 verse 24 and 25, sa pananampalataya nang lumakis na si Moses ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Faraon na pinili pa ang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. So yan po, kung pinagpipili siya kung alin ang mas priority niya, ay mas priority po niya yung bagay na patungkol sa Diyos kaysa sa mga bagay na nasa mundo. Number 6, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Romans 6:1 verse 2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Huwag din namang ihandog ang iyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. So yon po ang tunay na nananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan kundi umiiwas. Yan ang anim na katangian ng tunay na pananampalataya. So ngayon alam po ninyo kung ano ang makabuluhan at hindi makabuluhan na pananampalataya. Ang pagpipili ay nasa sa inyo. Ang pagpipili ay nasa sa akin. Pero ang gusto ng Diyos na piliin po natin na ang ating i-exercise sa ating buhay ay yung pananampalataya na walang kabuluhan, sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa langit na bayan. Wala na po tayong oras, tayo po ay nalangin po muna tayo. Amang banal, maraming salamat po sa inyong tulong sa amin sa pagkakataon ninyong binigay na kami nakapag-aral. Salamat at lininaw niyo sa amin kung ano ang pananampalataya na dapat makamtan namin, na dapat i-exercise namin. Yun po sanang makabulhang pananampalataya. So kung meron po sa amin ang mga kwalitas
reality ng hindi tunay na pananampalataya. Tanggalin po ninyo at ipalit ang tunay na pananampalataya. Nang sa ganon ay makapagbigay kami ng tunay na luwalhati sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Inyong

0: pinapakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: K5 News FM,
0: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Mag-TDX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! TDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Mag-TDX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
11: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika
3: nationwide. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
5: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong siyang mga balita kag impormasyon nga wala siyang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo. K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Namutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
16: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson sa Haro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Good news!
20: Good news!
19: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa?
21: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinical Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Dayo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
25: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
27: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
28: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
28: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
28: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Mas tagtinlo ang atay.
28: Happy kanunay.
25: DTX 500.
28: Masaligan.
25: Epektibo.
28: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo?
28: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy?
28: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
28: Ang nagatinlo sa imo
0: ko mahid ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
28: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
28: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagestered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
28: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
28: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay naka K5.
4: O ikaw, ano ba ang imo kinapamatian. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My puso!
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3. Makakats,
6: mga buti ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may
6: D3. Mga buti ka.
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
4: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
8: Garantisado!
4: Epektibo!
8: Ara mismo!
4: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi?
4: Masami ginauhaw!
8: Kasi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubos
4: ang imo blood sugar.
8: DTX 500
4: garantisado.
8: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX
4: Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gidang akon pang matya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka.
11: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
12: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dulan. Na
4: dayon ng ako
14: ni allergy.
4: Mighty
6: C! Mababa ka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
1: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman. Extend Food Superman for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butka!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
7: Nagapamati kita ko sa K5 News FM! Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid! Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5!
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
9: Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tayo.
11: Happy kanunay.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong bilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
11: Ang D3.
12: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
12: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
11: Yung may D3.
12: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay or city proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong bilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
11: Yung may D3.
17: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromise, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
8: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
9: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
8: Dapat hindi gidya.
10: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
8: kagaya sa atay,
10: atay, no?
8: Kidney.
10: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
18: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
8: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
18: Correct.
8: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
19: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
9: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauha.
9: Kasi may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
19: Garantisado.
9: DTX 500.
20: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
21: K5. K5 News FM. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
22: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Day.
3: At yan ang akon role, Day?
2: Bali, ikaw ang kagaw.
1: Hey, Day! Galing na one time!
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
8: Mga mabuti ka.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligat.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala gina allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix.

0: sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasing!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi, ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Gortez!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing
7: performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tayo,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
7: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan, nyog, nyog.
2: Oh, matigas ito.
1: Nyog.
2: Oh, hindi ito namumunga.
1: Alam ko na. Nyog na baog.
3: Hey, hi, Kalingawan Time.
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, pag namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya po ng pain.
7: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gini carrots.
8: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Saling nga, babalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
6: Mas
5: ito, mas
0: ma-edukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo ganang magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang ganas sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty sea. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
9: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
10: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
9: siyam ka mga babay. No,
10: siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla ima manage sa mo ang ito ang psychological symptoms. Kanga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason. No? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo. No? Gulpi lang mahibi kag daw, hindi mensindihan.
6: Bati lang sunlog, no?
10: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
6: Alabuton.
10: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa ito ang fluctuation sa hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500. Inom gid may TC. Kung hindi ka gusto, magka PMS.
6: Correct kid, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
10: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin na mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
6: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
10: Ang mga babaeng magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
6: Eh, anong bulong sa PMS, Dok?
10: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sa abdominal cramps, kag pagsakit sa ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang ka mus clinic, no? Agod ma-check up. May mga natural tadang akuan mo.
6: Uh-huh.
10: Natural tadang pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na ang solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Gubakit di mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano abing babae? Mahiligid niya tamis. Labi na ni mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, bakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
11: DTX 500!
12: Ako si Rosel, ako yan. Tagakaban ka lang. 32 years old. Sang una, kadamos ng ako niya ginabatsyag. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan. Wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
11: DTX 500! DTX 500!
6: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon, prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa.
9: for better health. And this is prevention, mag DTX 500 kag mighty si Kapermi.
10: Mm. Kung magmasakit gani Sir JP, sa una mga nanay kag tatay ta, paim nun, throw orange.
9: Gusto? Skyflakes?
10: Sa lagali, ano dapat tuod-tuod gid nga orange. May antioxidant.
9: Gusto?
10: Mas, kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga, na generate nga free radicals.
9: That's why pala nakit lawas
10: mo. Pala nakit lawas mo, ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inumgig ka, DTX 500 kag, mighty C. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise. Kay, kung sige lang ka-exercise, wala ka antioxidant.
9: Abaw! Nakit, pala manog lawas mo.
10: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inumgid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Kung especially ga-exercise ka.
13: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon namin, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates. Kasi siyempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon na makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men, ga-fasting for me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra shin, yung nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize, gini namon, for me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban, kundi mag-DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
10: Hindi pwede 30, Sir Boy. Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gid yang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas pagig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung kakatabo nga may problema sa gitong administration. So, permina mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayenan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
13: Wow!
10: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, isang 100 years old. No? Kaya na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
9: Ay, kung
10: hindi sila nga mapatay ka, kakuriit ka sa imo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, ti pagusto na kamuda.
9: So, kung gusto nyo.
10: Amo na nga, adlaw-adlaw, gid, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
9: See?
10: Si Engineer Abaw, gawa panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
9: Milig siya taguay?
10: Once ka panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit to niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
13: Dizzy ko, no, dizzy.
9: 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plato mo. Uy, ka 19, ha?
13: Kampiyon ni
10: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
13: Maligo adlaw-adlaw, no?
9: Basic.
13: Oh, maligo. Basic.
10: Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na, adlaw-adlaw, using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, Mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500.
14: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
14: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
11: DTX 500! DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado magaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Tivo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasay City.
6: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot ka mo.
10: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
16: Klinika Dio Fresh.
13: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
10: Ang gapodog nos na ba kamo nos
13: na napaka swipe na kamo
16: swipe kamo da
10: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
13: mang swipe na kamo
10: swipe sa ilok
13: para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence nami niya nga apply ka obra mumut ka, no? Namin niyang gahagas.
10: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
13: Oh, correct.
10: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
13: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imo metabolismo, gapainitin ka sa imo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
10: Pero may mga kape para sa mga balatian nun, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
16: Oh, may diabetes ka.
10: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
13: Correct.
10: Nami ang DTX Premium. Mm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia. So natural na sugar, natural. Zero calories, kag namigit sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugared sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
13: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
6: Ay.
13: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just as engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sige, ang memories nato importante ni kinanglanon mo imo memories especially si imo nga loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante sa Talk Me Doc with Sir Boy Silueta.
13: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambal nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot, why man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, ay, dugo ko na tugatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagdukoan dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
10: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
6: Oo.
10: Gin-blindfold kami.
6: Ay oo no.
10: May sa tubang na may gin ano. Gina
6: Saywardo.
10: Saywar, that's the term. Galain ko mo.
6: Di ba kasiling kita? Gagay.
10: Daw ma-walk out ako. kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
13: That is called brain conditioning, no?
10: Yes.
13: Amun ang epekto, sang amun ka powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundanta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain at pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
10: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yung nakanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire pagyapon skills biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
16: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa siya sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose nagakadtog sa aton nga brain, Sir Boy.
13: Correct.
16: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sang latak, mm-hmm. No? So, namiya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
13: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga akakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Doc Ramin, nga ginambal naman ni Doc Sam. Basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
10: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
13: Grabe mo, kabalo mga
10: so, itabulik. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na ang nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ito, Alzheimer's disease. So MCT from D3 Bio not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga utupadji. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
13: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, D3 Bio kigi ion niya ang autophagy, tinluan niya sa brain.
10: Wala na glucose, sir.
13: Wala na glucose.
10: Bahuway na siya.
13: Bahuway na siya, no?
10: So wala naman sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3 Bio, abi nimo bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 Bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige nimo inom.
17: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing inulo ko, na ibaluan ko nga taas, nagali ako ng blood pressure. Ayun ang paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla, 1 month lang, kuha ng lingon sa ulo ko, nagdubo na ako ng blood pressure.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka. D3 Bio.
19: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio, 1 capsule, 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mabagat ka. UC. Ang alkaline yung vitamin C.
20: Please, si Masa, ang Gimara. Nambal ng doktor, sakit ko, kidney. Diyon, may ay blood ko. Gamit ako sang Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag ko.
18: UC. Kag Santhum Plus. Epektibo. UC. Vitamin C.
15: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
21: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
10: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw kaginom D3 Bio. Ang MCT sang D3 Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imo nga selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imo nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre, ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang, kung palainom ka, D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
16: Isa pagka health benefits nga makuha na to sa D3 Bio, miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga pagtuon amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka o kun bagay ni sa mga obese sa Sir Boy kay kun pala tumar kung pala inom ka sang D3 Bio piling mo busog ka permi Sir Boy no. So ang D3 Bio nagapa-increase inigali Sir Boy sang hormone nga ginatawag leptin. So ang leptin nga hormone once nga busog ka na kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
13: Unta ta kaon.
16: Si brain mahambal naman na sa ato niya kamot op, stop na kaon, stop na usap da ba.
13: Buhi inang kutsara.
16: Oo. So amo na ang ubra sang D3 Bio gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
10: Matambok halin sa kan?
16: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribayo ka kadadlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
21: Okay. No? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka sa lakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasi kilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3Bio, who is also a powerful antioxidant.
10: Yes.
21: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa makasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3Bio kag wala sa plain D3.
13: Kung ikaw ga D3Bio every day, protektado ka, kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sang ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga

0: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nga wala D3, kulang man. Dapat D3 kayo BCO. D3 bio.
1: Laing gadya nga kompleto. Kompleto.
2: Amo ni D3 bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, magaayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumangabuti ka. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
5: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita

0: relasyon nga wala sa naginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: Good news!
4: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba.
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
11: Ako si Prid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo
2: mo mahigo nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
17: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

0: K5 News FM
1: K5 Galinga One Time.
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

100, epektibong a suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee, ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee,
3: mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Good news!
7: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
9: Klinika Diofresh.
8: Available now.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakang sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Problema, gid ako sa akong body odor.
14: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
13: Salamat sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
0: Food Supplement for Men.
4: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tagtino nga tayo.
10: Happy kanunay.
4: DTX 500.
10: Masaligan.
4: Epektibo.
10: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
4: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
4: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
10: Masaligan.
4: Epektibo.
10: DTX 500.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung
4: may Physio.
10: Ang Physio.
4: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
4: Ang D3.
10: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
10: Yung may D3.
4: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Dok, nga amo ni operasyon sa ulo ko ha. Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga
8: mabuti ka. Para sa matino nga dugo.
9: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX-500.
9: Masalikat.
8: Epektibo.
9: DTX-500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX-500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman ang ginahal dinas sang mga nagkalain-lain nga allergy.
8: DTX-500.
9: Masalika.
8: DTX-500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika.
11: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
5: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
16: Good news!
15: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Good news!
17: Good news!
16: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Clinica, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Clinica de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
18: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
19: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Gadragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galao magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossy!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
26: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may VCO.
26: Ang VCO.
25: Yung may D3.
26: Mabakas mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nga pamati gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kong wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee, ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium Nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko.
15: Wow. Ayos,
14: gid. Kamuman bala, testingin yung
15: ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
8: DTX 500.
16: Masaligan.
8: Epektibo.
16: DTX 500.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
8: Ikaw bala
16: ang may diabetes.
8: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
16: Masaligan.
8: Epektibo.
16: DTX 500.
8: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
16: Ang D3.
8: Yung may Physio.
16: Physio.
8: Yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
8: Ang D3.
16: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
16: Yung may D3.
8: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Nga kadula, gina akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag, gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
23: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: muya, nga manhaw!
1: Balaan mo, pre! Bunlay ka mo to ng lugar!
2: Hey! Hi! Kalingawan ta!
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga buti ka. Para sa matino nga dugo
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo,
8: happy kanunay
5: DTX 500.
8: Masaligan,
5: epektibo
8: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo
8: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
5: nga sa masami
8: amo naman
5: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
11: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika
5: nationwide. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica 4 Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Nadia kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing
11: performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3.
10: Malakas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3.
10: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galing Awan Time. Tawo na tawo.
2: Hindi.
1: Lugar na sa lugar.
2: Hindi.
1: Bagay na sa bagay.
2: Oo.
1: Gagamit siya sa silog balay.
2: Oo.
1: Gamit siya kusina. Kusina.
2: Oo.
1: Matalong.
2: Oo.
1: Kinagamit pang iwas ang sibuyas. Kagliha.
2: Oo. Dali.
1: Pas.
3: K-5 Galing Awan
0: Time. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

suplemento. DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: VITC, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: Si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tay.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
14: Kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
13: Ang D3.
14: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
14: Yung may D3.
13: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
14: Ang D3.
13: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
13: Yung may D3.
14: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my puso.
1: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3.
4: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher.

0: 100. Ang nagatidlo sang imo mahigong nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
3: mabaka mga butika.
0: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag
0: sang sakit.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
10: K5 News FM!
8: KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deofresh, deodorant.

0: Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatoy.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masalika,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3.
6: Matatas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3.
6: Matatas mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iyang Pages of Love. Kini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baikum, sir!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabakas,
3: mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka.
0: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
12: Uy, ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: X10 Food Superman Roman.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
16: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo, DTX 500 masamit ka bala gina allergy, DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan, DTX 500. E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
20: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako akong tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio, ang D3
22: nga may Vizio,
21: ang Vizio
22: nga may D3.
21: D3 Bio.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampion ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata.

0: Bulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika for biotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo.

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabangang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Sa una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw bala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
3: nga nagapanubo
1: kagga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
3: masalika
1: epektibo.
3: DTX 500
1: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio
3: ang D3
1: yung may BCO.
3: Ang BCO
1: yung may D3.
3: D3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

We were fools, you and I. Now we know it. We stood still as the day.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatch ang pangtakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakitan dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gandalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino na dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan
6: ang
7: gapanupo.
6: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masalikan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Mabatas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Mabatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga magabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Magabuti ka. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo aramis mo. DDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
10: K5 Kalingawan sa Barangay! K5 News FM! KKB! Kalingawan sa Barangay!
9: Maya Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
11: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: 500
1: para sa health nga tay.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidants
1: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
0: happy ka nunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500
1: masamig ka bala ang gina-energy.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
0: DTX 500
1: masaligan.
0: DTX 500
1: E3 Bio
0: with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio
0: ang D3
1: yung may Physio,
0: ang Physio
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumara. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio
1: ang D3 Bio
0: yung may Physio,
1: ang Physio
0: yung may D3.
1: Mabakas, mga butka.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique Pro. Diyan ko gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: K5 News FM. K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya pong pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carrots.
7: Oo, hindi lang carrots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
4: Kala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
8: Pasto,
4: ano na yung interval?
3: Maidukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
9: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
5: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
9: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan.

0: flame or naghubag ang atay kun tuman nakadamo sang dito ang tabok no ang imo nga atay kag it causes cirrhosis of the liver mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty si agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
1: Quick review lang ta ha, sa pinaka importante nga function si atay. Number 1 naga detoxify gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
0: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
1: Palainom ako.
0: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Doc Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
0: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or paghubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
0: Avocado subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag mighty C or pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawa yon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times at.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals.

0: chemicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
1: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasal-salon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
2: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
0: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
1: Agoy.
0: Untat, inom alcohol.
1: Agoy.
0: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
1: Ngrustan. Palahubog.
0: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos.
1: Kabalos?
0: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
1: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, termina mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
3: Ano sikreto niya?
4: Milik siya taguay.
1: Wa siya panago siya trabaho, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
4: This is kuno this 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug to mo. Oy, ka 19 na.
3: Ah, kampyon ni
1: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Oh, maligo. Basic gina yan.
1: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, Mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya, nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nga kapaputi, mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C, alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
7: So, wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
5: DTX 500!
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
1: Dapat lang.
0: Oo, oh, hindi pwede nga.
1: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
9: para ay, may pares sila, may pares.
1: Di siyempre, Clinica Dio Fresh.
9: Clinica Dio Fresh. Mm-hmm.
1: Damo yung, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
9: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
0: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
9: Ibo si Malatnan ka nga. Sabang taas.
0: Nakapangapi ka na.
1: Of course. Burito nga kape ni Sir Iljan, wala na sang iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
10: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
9: Pwede sa diabetison.
10: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kapi sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh. No, may protection ka na sa kagaw.
9: May protection
10: may
9: ka pa.
10: May antioxidant ka pa.
9: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
1: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
9: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
9: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
1: di tribayo ti permi na mo balik-balik puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung ang BCO toil wala kaagi init sir boy.
2: Pinaka-kampiyon klase.
1: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats, musiling ta fats that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula made of lipids.
2: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni, lipids.
1: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
2: Nagpamati sa aton.
1: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
2: Uy, anak na. Anak glutathione na.
1: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula
2: may ga-repairman.
1: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo sir boy. Nga because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sang imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sang gitawag cytosol environment.
2: Uy, kampiyon.
1: Sano kaya man ditribayo ya? Nya inom-inom ka lang ditri, kulang na.
2: Kulang na.
1: Kulang na kung ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
10: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya sir boy, 60% is made of fats.
2: Correct.
10: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
1: Pero may na tumpatihan sa una no? Kaon mani.
10: Kaon mani.
1: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani. O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
2: Layo lang.
1: Layo gid ya. 100 times.
0: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
10: bio. Diyari, tunlon mo lang. So D3 bio, kinanglan sa aton nga brain sir boy para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells sir boy.
2: Nerve cells,
10: ang electrical wire sir boy, may putos na siya eh.
2: Amo nagnatag sa D3 bio.
10: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga...
1: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
10: Oo.
1: Di ba gasiga-siga?
10: Makurinti ka? No? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton yung mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir boy.
2: Grabe no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like
9: a person nga nami ang iya skin, mm-hmm. nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton silila. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapot ko may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon siya? Kung may kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio, mm. but there's more, Doc Ramil. Mm.
1: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria.
9: Mm-hmm.
1: Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Tipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm. imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio, mm. nga ara sa kada selula. Mm. So amo na, permina mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio, para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
9: Mm-hmm. Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
9: It's all natural.
1: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
4: cancer.
1: Mm. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer.
9: Mm.
1: Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
11: D3 Bio with Visio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
11: Yung may D3.
13: Sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
13: Yung may D3.
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kaysa klinika. Sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street malapit sa Robinson Saro sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
1: Yes. Ti kisa uso ang chicken pox. Before pa pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na mga tupad balay.
0: Uh-huh.
1: Before pa ka magkasulalob. Inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
0: Uh-huh.
1: It's also virus, no? kinanglan inom di tribayo.
0: Abisan dinggi gani inom
1: kuya. Diba dinggi subong grabe ang kwan. Da damo painom mo na daan before pa magdinggi hindi nga dito pa painom nga may dinggi na because ining gitawag di tribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo ginaturn niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy patay na tanan.
4: Patay sila.
1: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon
4: sa
1: ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
0: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history, bala kamuusong diabetes. Mag-TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag-TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihit. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw bala ang may diabetes.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
16: Kaga kontrolar.
13: Sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: Epektibo.
13: DTX 500.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may
16: Physio,
13: yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
13: Yung may D3.
16: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
13: D3 Bio.
19: Ako si Karen. Kadamo, ginsang akon hair fall. Nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
13: Yung may D3.
16: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
13: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
13: Yung may D3.
16: Mabakas mga butika.
13: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: May
3: Magro bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga energy?
4: DTX 500!
3: Masalikan DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
21: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix,
21: mga butika.
23: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C, tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
23: Mighty C,
21: mabaka mga butika.
23: Mighty C,
21: ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
23: Mighty C,
21: mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
26: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
27: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
30: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
31: Kaya subukan ninyo.
30: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
31: Klinika Deo Fresh.
30: Available now.
29: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
32: Nestor, ang sinaing!
33: Luto na!
32: Ang labahan!
33: Nakasampay na!
32: Ang uniform ko!
33: Naplansa na!
34: Ganito ako!
33: Tigasi!
34: Tigalapa!
33: Tigasay!
34: Tigaplansa!
33: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
34: Sa gabi,
33: ako ang bossing!
34: Dahil kasang ako!
33: Ang extend!
34: Supplement for men!
33: Gordes!
34: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
33: Extend Food Supplement for Men.
34: May maca at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
34: at stamina
33: para sa tigasing performance.
34: Extend Food Supplement for Men
33: para sa matinlo nga dugo.
34: DTX 500
33: para sa healthy gatay.
34: DTX 500
33: ang DTX 500
34: ang may mataas nga antioxidant
33: nga amo naman
34: ang nagatinlo sa imo atay.
33: Basta tinlo ang atay,
34: happy kanunay.
33: DTX 500
34: masaligan,
33: epektibo.
34: DTX 500
33: mataas pala ang imo blood sugar.
34: DTX 500
33: 500.
34: Ikaw ba na
33: ang may diabetes?
34: DTX 500.
33: Ang DTX 500
34: ang may powerful compounds.
33: Yan ang kapanupo.
34: Kagakontrolar
33: sa imo blood sugar.
34: DTX 500.
33: Asal rikan.
34: Epic tipo.
33: DTX 500.
34: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
34: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may VCO.
33: Ang VCO.
34: Yung may D3.
33: Mabagat sa mga butika.
34: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may VCO.
33: Ang VCO.
34: Yung may D3.
33: Mabagat sa mga butika.
34: D3 Bio with VCO.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
34: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may VCO.
33: Ang VCO.
34: Yung may D3.
33: Mabagat sa mga butika.
34: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may VCO.
33: Ang VCO.
34: Yung may D3.
33: Mabagat sa mga butika.
34: My family history ba na kamuos ang diabetes?
33: Mag DTX 500 ka!
34: Mataas ba na ang imo blood sugar?
33: Mag DTX 500 ka na!
34: Ang DTX 500
33: ang may powerful compounds.
34: Yan ang kapanubo sang imo blood sugar.
33: DTX 500!
34: Garantisado!
33: Epektibo!
34: Aramis mo!
33: DTX 500!
34: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
33: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
34: Masami nagkapangihi?
33: Masami ginauha?
34: Masi may diabetes ka na?
33: Mag DTX 500 na!
34: Ang DTX 500
33: ang may powerful compounds.
34: Yan ang kapanubo
33: sang imo blood sugar.
34: DTX 500!
33: Garantisado!
34: DTX 500! DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
34: DTX Coffee Mix!
21: Mabaka mga butika!
34: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
34: DTX Coffee Mix.
33: DTX Coffee Mix.
21: Mabasa mga butika.
33: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
33: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
33: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
33: Mighty C!
21: Mababaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
2: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Hali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
32: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
34: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
34: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
34: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
34: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse sa nagsul good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
34: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko,
15: wow, ayos gin.
14: Kamuman bala, testingin nyo
15: ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
12: Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
16: Mas tatino ang atay.
12: Happy kanunay.
16: DTX 500.
12: Masaligan.
16: Epektibo.
12: DTX 500.
16: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar.
16: Sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may
16: Physio,
12: yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
12: D3 Bio.
19: Ako si Karen. Kadamo, isang akon hair fall. Nag-indik manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
12: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
12: Yung may D3.
16: Mabakas mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: May
3: Agro bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
5: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
5: DTX 500!
3: Masalikan!
5: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
21: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka, mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka, mga butika.
3: Mighty C.
22: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
22: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics.

0: Kadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, pagkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
2: Klinika Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing
8: performance.
9: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
9: Yan
8: ang
9: gapanupo.
8: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Masalikan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
8: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
8: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio with PCO.
13: Ako si Anay. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
8: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
8: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
8: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
8: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
9: Mag DTX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang panubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado,
8: epektibo,
9: aramis.
8: DTX 500
9: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
9: Yan ang panubos
8: ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Nabatian ko mangi kay gali
5: may UTI ko.

0: ako naghambal. Try ko ang MyTC. 1 cup so 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa MyTC. Epektibo.
1: MyTC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: MyTC!
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Pugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: MyTC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Gadaragsa nga punggot
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang mapanit
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol
10: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman Roman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman Roman.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isang ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga butka.
15: D3.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gaa. Gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: mag-ed ako sa akong body odor.
11: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
9: Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masalikat.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masalikat.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung
9: may Physio.
12: Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
9: D3 Bio.
17: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
9: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatino sang imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masalikat.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mahig ko bala ang imo dugo?
12: DTX 500!
9: Masamit ka bala ang gina-energy?
12: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
12: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
12: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
12: DTX 500!
9: Masaligan DTX 500!
12: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
12: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
12: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
20: Sali, si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
12: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
23: Good news!
2: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
27: Klinika DioFresh.
26: Available now.
28: Gadragsa nga punggot.
29: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit.
29: DTX Beauty Soap.
28: Galao magputi.
29: DTX Beauty Soap.
28: Puro katol-katol.
29: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
33: Tigasi!
32: Tigalaba!
33: Tigasay!
32: Tigaplansa!
33: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
33: ako ang bossy!
32: Dahil kasangga ko!
33: Ang Extel!
32: Supplement for men!
33: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
34: Yes, darling! Come to mama!
33: Extend Food Supplement for Men.
32: May maca
33: at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
33: at stamina
32: para sa tigasing performance.
33: Extend Food Supplement for Men
32: para sa matino nga dugo.
33: DTX 500
32: para sa healthy gatay.
33: DTX 500
32: ang DTX 500
33: ang may mataas nga antioxidant
32: nga amo naman
33: ang nagatilo sa imo atay.
32: Basta tilo ang atay,
33: happy kanunay.
32: DTX 500
33: masaligan,
32: epektibo.
33: DTX 500
32: mataas pala ang imo blood sugar.
33: DTX 500
32: 500.
33: Ikaw ba lang?
32: Ang may diabetes?
33: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
33: Ang may powerful compounds.
32: Yan ang gapanupo.
33: Kagakontrolar.
32: Sa imo blood sugar.
33: DTX 500.
32: Masal rikan.
33: Epic.
32: DTX 500.
33: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
33: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
33: Yung may D3.
32: Mga buti ka.
33: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
33: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
33: Yung may D3.
32: Mga buti ka. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
33: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
33: Yung may D3.
32: Mga buti ka.
33: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
33: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
33: Yung may D3.
32: Mga buti ka.
33: My family history ba na kamuusong diabetes?
32: Mag DDX 500 ka.
33: Mataas ba na ang imo blood sugar?
32: Mag DDX 500 ka na.
33: DDX 500.
32: Ang may powerful compound.
33: Ganaga panubo sang imo blood sugar.
32: DDX 500.
33: Garantisado.
32: Epektibo.
33: Aramis Whoa. DDX 500.
32: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
33: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
32: Masami nagkapangihi.
33: Masami ginauha.
32: Si may diabetes ka na.
33: Mag DDX 500 na.
32: Ang DDX 500.
33: Ang may powerful compound.
32: Ganaga panubo
33: sang imo blood sugar.
32: DDX 500.
33: Garantisado.
32: DDX 500.
33: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
33: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
33: DTX Coffee Mix.
32: DTX Coffee Mix.
33: Mabaka mga butika.
32: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
33: Mighty Sick!
32: Mabaka sa mga butika.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
33: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
13: Iloilo
33: 88.7.
14: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 5 in punto na sang aga.

0: Kaayad nga aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. O, kamusta ang inyo sining pagbugtaw subong nga aga? Kamusta na ang aton sining mga suki nga mga tagpalamati? How are you? How are you? Dama aga K5 naton. It's a beautiful day. Panibago nga adlaw. Panibago naman nga kahigayunan o kunsyan sa mga ka K5. Agod baguhon ang dalagan. Dalagan. Pwede lakton lang. O, ang dalagan sa imo nga kabuhi mga ka K5. Ang bagani nila nga kun may kadulom sang nagligad, kun may kadulom sa kahapon, may mga kabudlayan kita nga na eksperyensyahan, o mayara gid ya sang kasanag nga kita ang sarang nga maabtan. Wow. Sa mga ka K5 naton, 89 days na gid lamang, 89 días na gid lamang antes ka mag Paskwa. So sa mga maninoy kag maninay, sa mga ihado kag ihada, na tinagahulat-hulat na sang pamaskwa, kag nagapreparar man no, sang pamaskwa mga ka K5. Oh, manami kaya ginatawag nga Vermonts. Kahit siyempre mga ka K5, mas ma-feel mo kumbaga ang ginatawag nga season of love, season of forgiveness, and season of reconciliation. Mga reconciliation sa mga ka K5 naton. How are you dira, no? Ululupod kita diri, halin alas 4:30, supposedly. So, galing kay tinagpreparar kita, no? Sa may Robinson's Main, Iloilo City, tubtob kaagahon kay Inaya. Around last 12 naman to lapit, no? Natapos aton preparation for the live reporting competition. Finals na mga K5, and we are inviting you to come sa finals, no? Sa K5 live reporting competition sa Robinson's Main, Iloilo City, sa city proper mga K5. Kabay pa nga magkilita na kita dito. Of course, to hear sa mga voices sa mga estudyante for the secondary and tertiary level mga K5. By the way, ako ang inyo makaupod, ba wala ka pakilala. Ako ang inyo makaupod subong aga K5, Kim Montaño Caluyo. Sa subong aga, istoryahan nato ng piraka mga balita lokal, balita national, balita international, kag piraka mga kalingawan diri sa aton sariling pagpangalagad sa programa Sunday Morning News. By the way, good morning sa mga suki naton nga mga tagpalamati sa 1st District of Iloilo, sa Premier Distrito. Nagapamati ka mo via K3 News FM Miag-Aw. Kamusta dra mga taga Miag-Aw, sa mga taga San Joaquin, dra man sa mga suki naton nga mga tagpalamati, sa mga taga Tigbawan, sa mga taga Tubungan, mas bulubog na laban-laban na dra, no? Sa mga kaumahan, sa mga kumbaga sa mga elevated areas, mga K5. And of course, ang mga taga Banwasang Uton. By the way, one of our sponsors, ang Sports Republic, no? Sa dara no, sa may Uton. Dara lang na mga K5 kung gusto ninyo magpa-print sa mga jersey o kung sa mga polo shirts, mga K5 uniforms. Dara ng Sports Republic. Malapit, no, sa may Uton Central Elementary School. Tawag na ang going na bala sa may town proper after sang tay-tay dara mga ka K5. Tapos mayra dara sang Tupadya. Ano lang na dara? Big shop. Tawag na, no? Tinapayan. O, tawag na nanamit. Ganito na tinapay na nila. Sa Cristela, if I remember. Cristel Bake Shop. Do nami. Barato pa. Tapos do nami. Balik-balikan. Good morning sa mga suki man natin dara sa Sigur Segunda Distrito, nagapamati ka mo via K3 News FM Leganes. Sawa ka si Manuel Cadrat, no, sa may banuasang Leon. How are you? No, medyo malawig-lawig. Wala ka puli, baba. Wala ka puli. Sa mga himata ko dara, sa may banuasang Leon. Sa mga suki nato yung mga tagpalamati nga tinagahimos na ako nagabulubaligya. Dara sa mga merkado sa Alimudyan, sa San Miguel. Sa mga magapasudad gikan sa may banuasang Pavia, banuasang Santa Barbara, sa mga taga Leganes, sa mga taga Saraga, good morning, good morning, good morning. And of course, sa mga suki naton yung mga tagpalamati sa Tercer Distrito, 3rd District of Iloilo, good morning, good morning. Kamusta ka mo dara? Kamusta ang imo sining nga tulog? Kamusta ang imo nga bugtaw? Usually mga KK5, ang baga ni nila nga tawag na, no? Sa imo ko nga pagbugtaw, dapat within 30 or after 30 minutes ang pagbugtaw mo, hindi ka nakuha na yung magkutis ang cellphone, no? Hindi ka mag-doom scrolling sa social media. Galing mo kaysa, no? Hindi mo bala malikawan. Now, the first thing na tingin na pangita sa imo nga lawas, o ang imo sini nga cellphone, di ba la? Okay, pangita ka pwede man, ka for example, for at least ma-distract mong imong self, mga ka-K5. Mas marami kun for example, para hindi ka lang masulayan, dapat may relo ka nga separate, no? Aside sa imo yung phone, mga ka-K5. Dapat uso pa mga relo sa balay. Nga lalo, may alarm. Ang kita mo ng mga relo na bala nga may mga alarm clock. Good morning, good morning, good morning sa mga suki man nato yung mga tagpalamati dara sa may area, no? Sa K5 or K3 News FM Galinog, sa mga nagpamati dara sa may taga-Pototan, sa mga taga, ano pagid, sa mga banwasang Mina, Maasin, sa mga taga-banwasang Haniway, sa mga taga-banwasang Bingawan, Badyangan, kag mga adjacent municipalities or mga kabanwahanan, no, sa 3rd District of Iloilo. May dayad mga aga sa mga nagpamati dara via K5 News FM Pasay City dara sa 4th District of Iloilo. Uso pinya subong or kamusta subong ang pananom sa mga tubo o bala naton affected last time, no, sa ning RSSI, un insekto sa pananom mga ka-K5. And based information dara gani sa Pasay, no, do nag-declare dara sang state of calamity at tungod sa amo ning concern mga ka-K5. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati dara naman sa may area, no, sang banwasang Dumangas, o may dara sang balita, no, tawag na brutal nga pagpatay sa isa katigulang. O pero istoryahan na naton in a while, mga ka-K5. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati dara sa kay ano, no, ay dito rin na mapagaling sa may Rizal Lapus, good morning. Sa mga taga-Lapas dara kay Mami Immaculate, good morning man. O dara sa pamilya Manaay, sa kay Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay sa Barangay Airport, Mandurriao. Kay sa mga naga-drive dara nyo sa mga tricycle, sa mga sikad, good morning, good morning, good morning. Yuhom-yuhom man, ba yuhom-yuhom man. Habang hindi nila mga ka-K5 nga tikon, may mga malas na nagkatabo sa kabuhi mo. Sa mga nagliligad nga adlaw, kasi ma-chansahan nga, mabawi naman subo ang mga kaswerte sa imong kabuhi. O it's time for you nga magtaya sa... O, di ka mataya. Pwede man sa paghigugma. O, grabe, paghigugma. Sa mga suki natin yung mga tagpalamati, dara sa Quinta Distrito, you're listening. By the way, dara na sa K5 News FM Pasay City. Upod natin dara sa technical side, si K5 Juan Soligan Sapio. And of course, dara naman sa K5 News FM Sara. Upod natin, no, si K5 Ramelo Rams Palek. Hagang ila dara nga station manager, si K5 Manilin Abaro Palek, mga K5. Dari sa Iloilo City, upod natin sa Master Control, K5 Jesse Gaho. Sa mga nagaplastar na sang ilang mga balaligya sa mga merkado publiko diri sa Iloilo City, sa Mandurriao Public Market, sa Haro Big Market, mga K5. Time check dira sa may California. Oh, in the California King Band. Okay, ma Jackie, time check us. Dara sa may California, it's 2:15 or 2:10 p.m. Magrabi, kamusta? Darang panyam po, ma'am. Or how's the weather? How's the weather? Pagrabe. Daraman sa mga listeners natin, sa sulod sang Napas Public Market, sa Iloilo Terminal and Iloilo Central Market, sa mga guwapuhon dara nga mga nagapangarga na dara, sa mga nagapanglasa sang baboy, o sang kung ano man dara nga mga karne, o sa mga nagabaligya dara sa mga frozen foods or goods mga kaka-K5. Sa mga nagabaligya sang uga, sa mga nagabaligya sang itlog, kung ano man rin nabaligya nyo, importante please ka ha. O kag importante, wala nyo ginadayaan ang inyong mga customers, especially sa mga kilo-kilo nga na, ano? So, hasta subong may mga nagapang daya, wala yan kaya po, ano? Iba na sa mga kiluhan nila, ginadayaan nila, ina-calibrate nila or to whatever, kung anong diskarteda nila, ano? Arang abi mo, tingala ka, do, isa man ka kilo ang ginbakal ko. Pero do, kagamay ni man. O, nabay pa sa mga negosyante, let's just be fair, no? Kung ano ka gusto din yung maka-income, o tinagatawag na, no? Gusto mo na sang patas ang mga konsumidor o sa mga bumalakal, no? Sa mga merkado publiko naton, mga kaka-K5. Pero sa aton sa ring mga kaka-K5, nakalive kita subong sa aton sa ring Facebook page. I-search nyo lang sa Facebook, K5 News FM Iloilo, kaka-K5 News FM Iloilo, 88.7. Kung may mga talamyawon ka mo dira, may mga fiesta, may mga greetings, kag-iban pa nga mga okasyon, o may mga sentimiento ka mo. O by the way, no, matandaan nga tigin ginpuspo, no, or ginpirmahan na, ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o ni PBBM, no? Ang hagna mga kaka-K5 that turned into law na tinaga-postpone sang barangay and sang guriang kabataan elections o kon BSKE sa natalana supposedly sa may November 2026. O di isang nagligad, grabe ang yuhum-yuhum sa mga incumbent barangay officials. O kag grabe man ang yuhum-yuhum sa mga luyag magpadalagan o kon mga supposedly aspiring candidates sa pagkabarangay and sangguni ang kabataan officials. Pero subong doon nag-atras ng ilang inugyuhum o sa mga incumbent officials, nagligat, grabe, paayon nila, tisubong bawi naman sa pagkasuplado kapag suplada ni Iban Mom. Oh, pirala na ya sa mga maayo kag tibisan may okasyon or may eleksyon man ukon wala. Oh, maayo balas tao at tawag na palamugno. O ano ginatawag nila? Ablaw. Oh, di ka bay pa nga ti. Oh, ang ilang dugang at duha ka tuig. They will really serve their purpose, mga kaka-K5. Kagtirab lang do, hindi man kumbaga kahuluya, kag hindi man bala, bali ay nagdugang na sila duha ka tuig. Anong nangin accomplishment na nila? Ano nangin project nila? Oh, pero tayo siyempre mga kaka-K5 bala na ito, no? Tingnan, damo ganyan sa mga butante, damo sa mga Pilipino, nga gusto ganyan akong tani, nga madayon ang BSKE sa Nobyembre o konsuri nga tuig. Okay, itawag ng mga kaka-K5, they want change siya. They are, ano? Itawag ba lang nga, wow? Thirsty mga kaka-K5, they are ano, no? They are thirsty sa ginatawag nga pagbag-o, no? Change sa ilatagsa ka mga kabaranggayan. Although nga ti may mga maayo man yung mga baranggayan SK officials, pero hindi naton manigar nga ti madamo man sa mga little crocodiles. Hindi lang nga ni little, kundi may mga huge crocodiles na o sa mga kabaranggayan. Ti ang baganan nila nga ti ang corruption. Nag-aumpisa na sa barangay o hasta sa LGU, hasta sa Congress, hasta sa Senado, hasta sa pinakamataas nga posisyon sa aton siring nga gobyerno, mga kaka-K5. O ti, kay ti, tawag na, no? Kung for example, kung ikaw incumbent officials, tapos tawag na, no? Kung regarding sa mga barangay elections, mas kung for example, matistingan pa ng gani mo kung palangga ikaw siyang pumuloyo mo kung hindi kun matest mo pa na kun maayo manangin maayo gin mana satisfy gin man balay ang mga pumuloyo mo sa imo yung panghimanwa o kun pagserbisyo kun piliun ka nila liwat no? O iilihir ka nila liwat or iilek ka nila liwat mga kakipay balikan nila sa pwesto pero kung di matyagan mo ito yung nakulbaan kagid mga kakipay ba kay matyagan mo do alang-alang ka tapos do nagsinuplado ka to matyagan mo do alang-alang performance mo tindra kaya nga tiyempo makulbaan pero for those naman yati maayo ang ilan na nga mga pagserbisyo sa ilatagsa ka mga kabarangayan good for you or good for your barangays no o kung for example naramlang may mga projects sa pagpaayo sa mga dalanon o may mga projects sa mga ka-K5 sa pag pa-install abidra sa mga suga or solar lights dara sa ilang mga barangay for their safety sa pagpatinlo pag ensure dara sang safety sang cleanliness sang community participation dara community engagement sa ilatagsa ka mga kabarangayan din maayo no pero may ara gid abi nga ti tawag ta dola gid sang miura pila na katuig nga nagapungko sa serbisyo so tatlo na katuig wala gyapon sang miura sa ilatagsa ka mga poder dera o tapos ang sila silaman lang pinamilyaman lang mga kakipay and ang ginatawag ba lang a political dynasty o halin man nagyapon sa pinakarubo kundi sa mga barangay level mga kakipay halin sa lolo o sa ilo sa ilon sa isbata sa pati sa SK o iyaman niya mga kaapuhan. O kagti damo dan subong sa mga sangguni ang kabataan officials na kumbaga overage na gid and they are at the age nga ti arab lang supposedly pangita sa lasang career for themselves mga kakifan. So for example magtapaka 25 20 27 28 di syempre tag ano mo na mo it's the season na for you to build your career o ti balaan man ato nga ti Ivanda dara sa SK ti honorario man lang no mabaton na nila more of ti kun pila depende man sa iras ng ilang mga barangay o mga ka-K5 and damo na sa mga nagre-resign man gid ya o ko nagbiya sa pwesto sa pagka-SK officials tungod sa rason nga iba na manana o ang iba nagkalabusong na o ang iba niya ti gapangita sa mas maayo or career no na maka-build sang ila dira nga kaugalingon mga ka-K5 no kasi sa aspeto isang giratawag lang nga pinansyal diba? Good morning, good morning, good morning. By the way, nadara sa mga listeners natin sa may kag viewers online. Nadara sa mga listeners natin nadara sa may Medicus Hospital sa kay Sir Oliver Marcera sa Medicus Hospital o admin Danila. No? Listener natin from Uton, Iloilo. Nagkita ay kami ni kahapon nadara sa may banawasang Uton. Uy, ay, ikaw si oh, Ma'am Kim. Oh, yes po. Oh, yes po. Oh, ang nag-report ko na hapon, ito pamatigid si Sir Hasalin sa tawag na halin sa agama na sa magabi, no? Aton sa ring programa, o kahit na may radyo dira sa mga security guards pag dira, no? Sa mga nagkalain-lain nga hospital, halin dira sa Western Visayas Medical Center, o dira sa mga sa tawag na, no? Naga-duty man. O, sa mga pribado man nga ospital, sa mga universities, sa mga taga Central Philippine University, sa mga taga Western Institute of Technology, West Visayas State University, o kag iban pagidra. By the way, Sir Jesse, o, ang pilido ko wrong spelling. Wrong spelling wrong. And of course, sa mga K5 naton, good morning sa live viewers naton dara. Sa K5, Jesse Hamoles Senior. Ma'am Kim, good morning. Patamyaw lang kay Marilu Kagmulong sang sityo sa pa or sapa. Dara sa may zone, sir. Sa may barangay Balantang Haro, Iloilo City. Salamat naman kay Five Eduardo Ignacio. Mayong aga sa tanan. Mayong aga sa tanan yung mga saranhon. Thanks and listening, watching dira sa may Barangay Poblasyon, Ilaya, Sara, Iloilo. Para kay Sir Alex Sasabo, good morning. Kay K5 Ma'am Kim. Good morning man dira, Sir. Kay Sir Jean Ray Seman. Ma'am Erlina Telar Magoles. Kay K5 Jackie. Dira sa may California. California. Ang iya dira nga mga kapahimata, kagpamilya, no? Dira sa may Guadalupe Haniwan. O, anong last name nyo, ma'am? Anong mga pamilya nyo, dara? Kaya K5, Anging Palma. Good morning. Sa may Barangay Tubod, Bingawan. Kay Sir Eduardo Ignacio. Dara sa may Sara. Kay K5, John Mark Hardaleza. Dara sa may Banawasang San Miguel. Sir Alex Asabo sa may Miagaw. Ma'am Beth Edar Lilia. Good morning. Watching from Barangay Maspasan, Kalinog. Opo, dara ang iya sa nga bana. Nga si Sir Arturo Lilia. Listening sa radio. Nakatutok gid, no? Para kay Sir Jesse James Garvilias, Amiga Kim, bauperte kalipay ka mga barangay officials. Naton daw mabunggo ulo nila sa atop kalukso. Mayara ganito nga tawag niya, no? Ulong barangay sa may Isabela Negros Occidental. Ito na yung tawag na nagligid-ligid. Bawo, ligid-ligid. Ligid-ligid sa kalipay nga hindi matawag na, no? Hindi matakos nga kalipay. Tungod rin sa pag-postpone, no, sang barangay and sang guriang kabataan elections. Kay Sir Tahom Jason, good morning. Kay Five Leserio, Sir Leserio Kalikaran, dira sa may Banawasang Leon. Kay Langga, kay Five Joy Denise Tulio. Good morning, K5 Kim. Patameo lang dira sa North Baluarte, Zone 3. Sa may barangay SR, sa Asuelo family. Especially sa iyang sister nga si Josephine Asuelo, kag sa iyang mga kabataan. By the way, mga ka-K5, sa aton siri nga mga headlines sa mga pag-aistoryahan sa subong nga aga. Dari sa aton siri nga pagpangalagad sa aton nga programa, Sunday Morning News. Sa aton rin nga mga balita, mga ka-K5, suspect sa pagbunopatay sa tigulang at babae, to be specific, 70 anyos mga ka-K5, 70 years old, sa may Banwasang Dumangas, naaresto or natigayon nga maaresto sang kapulisan. O natabong ining insidente sa may barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. O sarinining tigulang kati balona o kag mayarasang tiyanggi, tilingaw-lingaw ya tiyanggi mga ka-K5. O dira man siya nagatulog-tulog o nagapahuway sa iya sa naga tiyanggi. O galing kati tungod na nga human bala, no? Or made siya of light materials. O dasig sudlon mga ka-K5 or dasig na sulod sang saring sa suspect na to suspect sa pagbuno sa iya nga accordingly ang tinutuyo kun tani mga KK5 among nga mga wata ang iling suspetsado isa ka 25 anyos nga residente sa ang barangay Lakturan Dumangas Iloilo. Natabong ining insidente mga around last 3 ang kaagahon o kagti nadakpa naman yang suspect mga KK5 around 2 to 3 p.m. sang kahapon mga KK5 ano mga labutan man mga 12 oras sa pag-aresto ni no sa suspetsado o nga ti tawag na no tudo deny man sang nadakpan o kag ti nakatilaw kumbaga sa mga pagpatupa dira no sa mga inumol o kag kaakig sang mga himata sang siring biktima kay ining victim nagabanta or dira siya nagatulog sa sulod sang yachangge sinulod sang suspect mga KK5 kagatungod niya nga nakabugtaw or nabatyagan sang siring 70 anyos mga KK5 nga tiara siya sulod. O kumbaga nakasinggit pa kag especially kilala siya darasang tigulang kay nagakong kaisa nagapulo pangapi o nagatawag na no nagabakal madrasa sa nang tiyanggi mga KK5 nagatulo tambay o ti ginbuno ya no tras dugahan mga KK5 makon mo tawag na pagpalagyo sang suspect nagaungot pa ang kutsilyo malaba nga kutsilyo sa lawas sang ining tigulang. Oh, tapos nagkamangkamang pa rin suspect pagwa. Oh, tungod man niya nga ti para makapalagyo pero na Again lang gas ni siya, galing kay wala maabdan bala sang magulang man sang victim mga K5 kag pelaya kahimata o matapos yang nga naglokso sa suba. Okay, play na naton karon ng mga interviews kag mga videos dari mga K5 nga kuha no ni K5 EJ Cordova. Sa dugang naton diri nga balita lokal ang finals no sang K5 live reporting competition hiwaton na subong adlaw sa Robinson's Place Iloilo City para sa may city proper ha, so kita na kita karon launa ipanglawagon naton in a while no mga pangalan sang tawag na no sang mga participants or participating schools for this K5 live reporting competition. Sa dugang naton rin nga balita sa Balita National, sa aton rin nga mga ka-K5, ang plete ba o sakit-sakit man sa mga commuter, ho, preparar na o bangod sumugod buwas nga adlaw. Setyembre 28, mga ka-K5, magasaka na ang plete sa mga dipasahero nga jeep. O sa dipasahero nga jeep, both traditional and modernized jeep mga ka-K5, ini matapos no nga ginaaprubahan sang Department of Transportation kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ining fair hike no effectivity September 28 o kon buwas na nga adlaw. Mo di sakit nga sa mga estudyante kag sa siyempre sa mga nagapabalon sa ila no sa mga girikanan mga ka-K5. O ang traditional jeep ni halin sa 13 pesos nga tawag na no nga saka or nga minimum fare mga ka-K5 mangin 14 pesos na buwas nga adlaw so nagsaka siya sang piso kumbaga. O sa modernized jeep naman sa nagrigad kun or hasta subong magsakay ka mo 15 pesos ang minimum fare especially sa mga regular mga ka-K5 subong or sir starting tomorrow mangin 17 pesos na siya sa aton siri nga mga ka-K5. O kag hindi lang dira nang may saka kundi ginaprubahan man ang petisyon nga fare hike sa mga grupo sang taxi operators. Unsang unaya magsakay ka sa taxi ang imong flag down 50-55 sa mga nagliligad niya mga binulan kang mga tinuig. Pero subong ang flag down sa taxi or starting tomorrow I mean tawag na pagpungko mo pa lang sa taxi flag down mo 65 pesos sa aton siri nga mga suki nga mga tagpalamati. Tawag na paano na lang nikatibawas ng mga ordinaryong mga empleyado, ordinaryong mga mamumugon. Okay, siyempre, for example, no? Dako naman nga butang ang mga 2 pesos. At kung kaisa, may araabis ng mga commuter. Natirab lang, hindi lang bla one ride, kung baga pakadto sa ilang mga eskwelahan. Hindi lang one ride, pakadto sa ilang mga unubrahan, mga ka-K5. Ito yung masupot-supot man yung 2 pesos. Ang ring piso. O, kung for example, tawag na, no? Kung 2 rides ka bla sa modernized jeep. O, 2 rides ka mga ka-K5. Example, halin ka dira sa may tawag na, no? O, dira man sa may area sang Mandurriao. O, makadto ka di sa Haro. Or kung 2 rides, basta 2 rides ka mo bala, no? Example, 17. O, tapos another 17 naman sa tawag na, pakadto sa City Proper, abi. O, 34 na times 2. O, 68 na para sa imo yung aplitihan. Ti tawag na no may ala tawag na balaklon mo pa o panyaga mo pa dira no inogkaon mo pa dira mga ka-K5 amo na lang ni kabudlay and we hope nga di kay actually no there is also ginatawag nga public hearing for minimum wage adjustment dari sa Western Visayas. Kabaik pa nga ti decent increase ang masaka man dari sa ito, no? Kaya di, syempre, sa kamahal, kumbaga sa gagasaka, nagagasaka ang modern nga cost of living, kag ang, of course, no, mga presyo gidya sa mga nagapanguna nga balaklon, prime commodities, kag ining mga pletihay, ang ining gasolina, kon diesel man, man, kung may kaugalingon kaya nga sa lakyan. E kumbaga do halos ka, ano ka na bala? Ito survival na lang waan mo, especially kung minimum wage earner ka. Subong dari sa ito, no? Dari sa may Western Visayas, yara sa 550 pesos, no? Ang minimum wage, no? So for those nga nagatrabaho sa pribado nga establishmento, natin mayara, no? Sa masobra na pulo ka-empleyado. Pero kung kamo bala, no? Matyagan nyo, pila bala dapat ang idugang sa sweldo na ito, no? Kung pila bala dapat ang minimum wage dari sa Western Visayas. Good morning dira kay Sir John Perocho Sumagaysay. Good morning ka K5 Kim. Ginatamayaw ko lang ang Perocho and Sumagaysay family sa Barangay Paho, Pototan, Iloilo from John Perocho Sumagaysay. Magabuya lang kita para sa malipot lang kita. Nga commercial break mga ka K5. O pagbalik naton, istoryahan na naton, narino naton sa ring mga balita. And of course, no, tawag na ang pinapagid ka mga information. Risa aton sa ring pagpangalagan, pagkuha no, sa latest man nga sitwasyon or lakat sa parahon together with the Pag-asa Iloilo. Oras, alas 5:29 na sang aga. Ang ring mga headlines, mga balita, kag aton sa ring mga impormasyon, ang ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Marami gini ni mga ka K5 kung magpaligo balakam ho, no? Para feeling fresh all day. Kahit di nagabulig man yung magpahamis ang inyong mga kutis. Ang ining Klinika DTX Beauty Soap para press ka kabalan sa imo siringa pagpaligo. With the Ampalaya leaves, kag mayara manusang kapayas. Kag iban pa nung mga healthy ingredients nga maayo good for your skin. Mga ka K5. No? Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Kag di syempre, no, hindi ganyan madula sa aton sariling mga Pinoy, no, nga mga pi. So, dira na ka mo sa healthy coffee, no? Ang Klinika DTX coffee mix, mga ka K5, no? Mayari na siya sang chia seeds, kag di sugar sugarcane extract nga naghahatagid sang detoxifying elements. So, kung nagapat, tawag na, no, gapatinlo sang higko, no, sa mga lawas niyo, dira. So, namigid, no, nagapabulig maning mag-weight loss, mga ka K5. Especially kung consistent ka sa pag-inom. Standby, magapanumbalik kita darigin lamang sa aton sariling programa sa programa Sunday Morning News.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Pagaling si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: Cheers sa barkada nating
5: night shift,
4: OT,
5: breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
7: Good news!
6: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ginalangawan?
7: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa nga una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food

0: ang nag-aalaga sa among anak sa aga pag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3
4: yung may Physio.
3: Ang Physio
4: yung may D3.
3: D3 Bio.
2: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 5.37 na sang aga, nagapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News dari sa K5 News FM. Upod nyo sa gihapon ka K5 Kim Montaño Caluyo. This time, at-check kita sa nga latest weather report. Ikan sa Pag-asa, Iloilo. Kung yung nga magiyahan ka mo, especially no, kung may mga outdoor activities ka mo subong or may mga family bondings, banding upod sa inyo sa nga mga barkada, kag iban pagid no nga mga kaabyanan dira sa aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati. Kay Sir John Perocho Sumagaysay, good morning ka K5 Kim, ginatamyaw yun lang rin, no, ang Perocho and Sumagaysay family sa Barangay Paho, Pototan, Iloilo from Sir John Perocho Sumagaysay. Kay Sir Totong Labyogo, good morning Ma'am Kim, happy Sunday. Ayad-ayad yun nga agad rano sa inyo tanan sa mga nagapamati sa aton sining nga mga ka K5. We're establishing sa aton sining nga connection sa Pag-asa ang mga ka K5, no. Pero good morning gidra no sa kay K5 Makoy Espeha Umalay sa patrol. Kaka K5 Karen Badilia. Oh, dayaw-dayaw yagid sa out tamon mo. Kaya ko no ara sa out yung adorinbo kag wala ga pala riyo color. O, sa mga suki naton yung mga tagpalamati. O, na nakaluto, nagamundras ang pamahaw. Kung namigid no, kung makapamahaw ka mo, may mga tao nga naanad pala nga wala ga pamahaw. Pero manami man sa gihapon, pala lang ga pamahaw ka mo dira. Naluto bisan sagi nga tinanok ka, kamuti nga tinanok ka, kaga iban pagidra no, nga mga pagkaon. Kasi makabusog-busog man dira sa inyong atsyan kasi sa mga kabataan nyo dira, no, hindi lang tanan ba, puros processed foods mga KK5. De Belazar Benny Hermano, kay kalain man ako pero may mga process or mga instant foods ang nakaon o galipot nga nagalipot darang inyo sa nga mga kabuhi mga KK5. No, unavailable pa sir Jess. Sige, karoon na lang ako. Available na. Iistoryahan na nato nung regarding Teresa Natabo nung pagbuno patay adresa may banwasang Dumanga sa Iloilo. Sirino, napatay ang isa ka 70 anyos nga lola o matapos siya ginbuno no sa ring sospetsado mga ka K5 adresa may barangay Tabukan Dumanga sa Iloilo no. Ang suspect amo si Danilo Bacalso Abiner, 25 anyos nga residente sa Barangay Lakturan Dumangasa. Kag ang iling biktima amo si Erna Demput, 70 anyos, no, dira sa may Barangay Tabukan Dumangasa Iloilo. Natabong ining insidente mga around last 3 ang kaagahon sa aton sirin no, nga mga suki nga mga tagpalamati. According pa diri sa investigation no, sang kapulisan ni Police Major Ken Albert Lepsha, ang hepe sang Dumangasa Municipal Police Station nga during that time no as o kunsa natabong ining insidente yara sa sulod sang iyang at sanggi nagapahuway-huway no kag nagatulog tulog mga kaki-5 ang ring biktima sang natabo ang ring insidente. Accordingly, nakabati ang iya sa nga mga himata dara sang gahod ang mga kaki-5 rablang probably no nakabugtaw na ang ring biktima kag nabatsyagan na noong pagsulod na dara sang sospetsado sa iya yung tiyanggi kag na nagaserbi niya nga puloyan dara sa may barangay Tabukan. Kag tungod nga ti sa una nga pagpat

0: pati pagpakawatan to yung nagsulod ra sa Changi o na ginlagas no sang himata mandara sang utod mandara no sang sering tigulang ang ining suspetsado ugaling wala maabtan bangod nga naglukso siya sa suba mga kakipay kag sa dugang padre nga information ulihi na nila yan na diskubrihan o kung natukiban nga ining tigulang gali kung ining ilang nga himata binuno na ni isang sapat-sapat niyo o di ko nanonong padi pwede mong matawag na sa iya o di kaya actually ang ining suspect may record before no o kung nakaagi preso mga KK5 tungod ya sa kaso nga pagpangransak no darasang municipal hall sa nasambit naman niya nga lugar sa Tonserino nga mga suki nga mga tagpalamati o tapos during the time o actually ko no based man sa information may nakabati pa diri ang nagambal pa ni kuno yang tigulang nga hindi lang ko paggawati o ngayo ka lang sa gusto kong gusto mo ya sang pagkaon o galing kay ti amot ni kun bangag man ni kung tawag na, no? Nag-aayara sa impluensya sang illegal nga droga ring sospetsado na tinahimo niya ang mahambal na ton lang. Baka ngilidlis, kati wala gin siya naluoy, tigulang, anong bato sang sitinta anyos man. Eh, daon na dyan, kagag nagapakit luoy siya, kati hindi lang kung pagkawate. Ngayo ka lang sa pagkaon kung gusto mo man, kid. Actually, prior, no, mga KK5, sa nga muna nga insidente, nakapangapi pa dra sa area, ang ining suspetsado no kun sang September 25 sang hapon eh ano bala no isa iya yung paglao mga KK5 nga tidamo dere sang kwarta o probably benta ang tigbulang sa aton sorry nga mga KK5 no ayari bala na pabati naton ang interview dra no sa kay Joey Dimpot ang naka pink bala KK5 Jesse utod na siya no sang biktima pa-play naton ang nagakalo. Dira sa aton sari nga mga suki nga tagpalamati regarding man riya sa ilang pa knowledge no sang natabong ring insidente kag during that time at isang wala pa yung madakpa no nga ning suspetsado actually positibo no nga gintudlo sang witness ang ring suspect kag ang naglagas bla sa iya no nga di antes siya nakalukso ya sa suba kag actually todo panginwala ni sang suspect may wala kuya sir wala kuya dito kuya halin sa may sikogon pero ang natabo dito siya nakitaan or natalupang dansang pumuluyo sa may agapanago sa idalom sa mga kahoy dira sa suba at ikon for example wala ka sang ginimo nga agapanago ka nabla mindset ba kag di grabe nga yupok maning ay sura sang suspetsado subong nga validate pa no sa aton siring nga mga kapulisan sa badak no sang barangay Lakturan kaysa ginatiniran niya maning lugar sang ining suspek kun bala ini siya ang may record no kun may involvement sa ginatawag nga illegal nga droga tawag lang video no kaluluoy siya o tataga timingan man sa kundiin siya nagpanago ang buwaan dira sityo nga ti mga parinte mga himata dira sang biktima mga KK5 pahabol, ginatamyaw ko man. Good morning kay Mayor John Aying. Andra, happy Sunday kay sa iyang pamilya. Okay na kay Fab Jess. Yari pa matiyan na ito, no? Ang isa sa mga utod sa sining biktima na Lola Erna, no? Yung sining utod nga si Sir Joey Dimput, mga KK5.
1: Sir, hindi giningi mayong adlaw sa inyo, no? Kahit tungod amo ining natabo sa... Ano mong biktima ganit, sir?
2: Magulang.
1: Oo. Isa lang na di sa iyang nga pisto? Dugay na di sa iyang pisto?
2: Mga 5 years na ko.
1: 5 years. Pila pang edad doon sa magulang mo, sir?
2: Mga 79.
1: Oo. So, kagab, pwede mo masaysay, git, sir, kung ano ang ginalinan, git, o kung ano natabo, git?
2: Eh, kay isang gabi, di, sir, daubay ako, di, sa balay ako. Mm-hmm. Bali, isang dogin ko na lang kami to sa balay do, na masinday, di, ginkawatan. Masinday, di, ginkawatan. mo si Inday de, ging kawata.
0: Ba siya nagpilit pala ka K5 Jesse. Ang audio pa, replay na lang. Pero good morning kay Sir Eduardo Ignacio, may dayad bandara nga aga, no? Sa tonsuring nga mga ka-K5 dara nga raga pamati, sa tonsuring nga programa. And so far, ang original vid, sir, do wala man problem.

0: may problema gid man sa audio ka K5 Jesse. I-play na lang nato nung interview diri kay Police Major Ken Albert Lepsha para sa ilaya nga investigation no sa kun paano natabo kag kun o paano na yan nadakpan no ganing suspetsado kung pabati na naton karon ng mga confrontations bandara no sa mga himata sa biktima sa siring suspect no tawag na grabe pa din ay no araw may ginauyatan yung mga balakol ho o pros mga soltero ang pamilya dira sa biktima nga tigulang tawag na iban tawag na gusto gin makapatupa garing may mga nagapanghawid man ra kag may nagasagang sang siring suspetsado tawag na mga kikipa bang ambagan nila nga ti may mga criminal man mga KK5 or may mga nagakomite ra sang krimen nga ti ambagan nila kung hindi ni magpasaka sang kaso ang ining pamilya balaan mo na nako na nung tabo mo. Oh, but yes sir Benny, no, basi solbang suspect do dra laban-laban no. Do gana bakol siya ganito wala siya kabatyag ba sakit during that time. Laban na ba na ulihin na magsingkin ko nag binukol na dra naghabok na dra yang lawas. Yari pamatiyan na ito, no? Ang investigation sa Dumangas Municipal Police Station together with their Chief of Police, si Police Major Ken Albert Lepsha angot na rin, no, sa natabo sa ining at igulang nga babae kag pagka-aresto sang suspetsado.
1: Okay, sa subong hapon, daw po natin si Police Major Ken Albert Lepsha, no? Chief of Police ng Dumangas Municipal Police Station na nanungod sa sining allegedly suspect nga nadakpa na sa pagbuno patay sa isa ka senior citizen. Sir, mayong hapon, paano na inadakpan, sir?
2: Fortunately, no, nag-scour nga po ng atong hot pursuit operation. Kaga, gin-compartmentalize na itong ang pag-scan sang area. And fortunately, may nanotice ang atong isa ka residente dito na may allegedly daw may tao nga nagpanago sa mga lipak sa dalumsang tubig. So, gin call out immediately ang attention sa isa na itong dika na himata ni isang victim. And na-confront and then gin pa ngayon kita bulig dere kagin-identify nga siya gin man ito ang nakita ko. Mm-hmm.
1: Sir, base sa panaysayon sa sining ginatudlo nga suspect, sir, kay suno sa iya, alas 5 siya na naog dira. So, suno naman sa eyewitness nga identify nga siya.
2: Yes, sir. Consistent ang description, no, sa aton nga witness. And for us, siya ang pinaka-credible nga magambal siya. Ang defense naman niya sa aton nga arrested, iyan naman ang i-prove sa court. Mm.
3: So ang nakita natin survey sa evidence or may eyewitness kita nga nakita after some crime, before some crime, arap ni siyang suspect?
2: Well, before some crime, of course, ang victim nakita niya.
3: Okay.
2: Garlene, unfortunately, she went deceased. On the spot mismo right after that, sa pagpangawat, ang escape kag ang actual mismo nga.
0: Patay man ng interview. Pilit. O, basi, dara, gurong problema sa inyo, dara, K5 Jesse. Pabatibla na, no, nung pila ka mga confrontations, dara, pagpagwabla na isang suspect pa play isang audio na K5 Jesse. Ang gana, tawag na, no, gana labot siya sa mga pumuluyo, ang arang gana play mo, bla, with audio, halin sa umpisa. Regarding din no sa pagka-aresto sang suspetsado dara sa may banwasang Dumangas.
4: Visit ka.
0: Sa aton siri nga mga suki nga mga tagpalamati, may isa pagidra ka K5 Jesse, ang reaksyon man rin sa himata, no? Dara na sa may police station, no? Ang mga ka K5, angot na rin, no? Sa pagka-aresto sa sospetsado, no? Tiyamakon mo, tigulang, na ano man ang kabato-bato, isang tigulang, no? Sa muna nga mga insidente, man, di pala? Oh, tita, grabe gid ka makaluluoy. Kagarab lang mambal mo nga ti even sa sulod sang imo nga balay. Oh, ti mambal bab lang safe pa bala kita sa amo ni nga mga panyimpo. Kaya higda ka lang da, wala kaya galahom nga ti dinan mo nang sitwasyon mo ti gulang ka na. Gabulubantay ka lang dresang changgi mo, ini ba gid amo na blaya kadako kumbaga ang changgi. O pat yun ka pa isang ining suspetsado. O tapos magabot ang tiyempong at idakpan, mapangpanginwala na. Malay, halin ko to yakon niya sa sikugon. O halin ka sa sikugon, o kunalin ka dira sa kasubaan sa may dumangkas. Gamnago, kas dalom ka, huy! O pag ti positive or positibo nga gin gawag na, no, nga gin kilala no, sa sering witness mga ka-K5. Kaya nang isa ka video no sa pag-confront man dira ang isa sa mga himata sa biktima kay actually may mga kabataan man siya galing kay ti tawag na nabalor blang blang no kay ti napatay nang iyang sininga bana based information medyo madugay-dugay na manabid rang tiyanggi no sa may area sang Tabukan Dumangas sa Iloilo. Ano ang video? Pa-play.
4: Wala na tama na lahat.
5: Sino sa?
6: Mga tama na.
4: Sino na? Sino na? Kapta na to.
0: Man mga ka-K5 sa suba nagpahulom no ang ining sospetsado. Oti, why bin kabatyag da sang tugnaw. Oti, makon mo, dara siya nagpahulom. O, hasta sa makitaan siya, natalupang dan, dara siya sang mga pumuluyo. Ang ara siya dara, no, may tawo. O, gin-report man rin sa pamilya, no, sang sering biktima. Kag ang pamilya, ang nag-report sa mga otoridad, nga ginpadulungan Manila since nga nagapadayon pa during that time ang ilang nga hot pursuit operation mga ka-K5. Last video na lang ka-K5 Jesse, no? Ang pag-confront na sa may police station sa isa sa mga himata ni Nanay Erna. Muna ganyan yung bal naton nga ti even sa sulod sa naton yung mga panimalay o dapat nakalakgid, nakubaga, nakapintalgid. Eh subong nga mga panyempo, bisan diin ka lang, bisan ara ka sa sulod sa balay mo. Kung may mga addict sa palibot mo, o mga K5, kung may mga manya, kung ano man lang klase sang paminsaron nila, o di, kumbaga, even when you are within your home, you may not be safe, mga K5. Kaya rin ang last video sa regarding dra, no, sa natapo sa may banwa sang Dumangas. Mga ka-K5, K5 na batian nga ti puno sang emosyon ang mga himata, no, especially sa kabataan sang siling biktima nga ti makon mo ti sa pamatyagan nato, no, sa aton siring pag analyze diri nga ti kunyara sa mayong paminsaron mo hindi mo gadya mahimo mo mga K5 laban-laban, di ba, sa may bisyo, gining suspek, kapangita kwarta, o kapangita kwarta para makasustener sa iyang bisyo, o galing kiti ang nakitaan niyang nga target, probably kiti tungod niya nakitaan niya, hara siya permin sa may tiyanggi, o hapos lang sudlon, hapos lang iyang tikikawayan lang man mga K5, and the old woman, o kunang inang tigulang, kumbaga, masarangan niya, or ma-overpower yung mga K5. By the way, no, sa aton siring mga suki nga mga tagpalamati, subong na nga adlaw, no, or karon sa hapon, alauna, no, ang K5 Live Reporting Competition Finals, mga ka-K5, no? Sa aton siring mga suki nga mga tagpalamati. By the way, ang aton siring mga participants panglawago nato na para at least kung gusto ninyo no nga magtan-aw karon didto no sa may Robinson's Place Iloilo City. Iloilo City mga ka-K5 sa city proper. Very marami gid no mga ka-K5. Nagpilit naman ang video niyo, probably there's problems sa inyong control. Sa secondary level mga ka-K5 no ang mayarasang we have around 14 ka mga participating schools sa atong siring nga mga suki nga mga tagpalamati. Ini ang ginalakipan ng mga finalists naton. Amo ang Trinidad Canha Santa Teresa National High School. Ang ila siring nga participante amo si Princess Villa Luna. Ang participant man, no, ang second participating school, amo ang Alberto Sorongon Senior Memorial National High School sa Banwasang Pototan nga si Iris Alia Poral. We have here from Balasan National High School si Ashley Nicole Kinisho. We also have here from Sara National High School, Nicole Ann Luis Tamon. Or si Ashley Nicole Kinisho from Balasan National High School. Si Nicole Ann Luis Tamon from Sara National High School. We also have from San Rafael National High School si Carl Marion Bamo. And from Pasig National High School si Clyde Justin Ocampo. We also have from Pototan National Comprehensive High School si Christy Prospero. We also have from Philippine Science High School or Pisay. Dara si Neil David Patches. Sangharo National High School, Jetro. Servando, ano to gani yung cheer to nagliga to? Jetro Tagaharo. Sa mga supporters na nila, no? Launa karon ha. Kagati coordinate lang ka modera kon mga family members kamo nila. Kay actually we are giving 10 seats, no, for the supporters, no, sang kada participants mga ka-K5. We also have from Uto National High School si Trixie Calantas, from Halandoni Memorial National High School si John Nathan Bulkerin. And from Tubonga National High School, Yvette Tabingo. And ang participant from Buena Vista National High School, Evander Pudadero. We also have from for tertiary level, we have here from Northern Iloilo State University, Okonizo, Lineth Joy Salaber. From St. Teresa, Tigbawan, si Keith Cadornigara. From John B. Lacson Foundation Maritime University, Arevalo Incorporated, si Joville Bezeda. From University of the Philippines, Visayas, Justine Questorio. From University of San Agustin, John Philip Argilias. And sa West Visayas State University, si Edeline Joy Alcalde. From Interface Computer College Incorporated, Renz Mark Anasarias. From FINMA University of Iloilo, John Raven Amutan. And from Iloilo State Universities of Fisheries, Science and Technology, Okunay Sofista, Ashley Castro. From Iloilo Science and Technology University main campus, Charles Joser Gargaritano. And from Central Philippine University, nga si Neil Andres. So bantayan mga ka-K5 sa subong hapon, kita na kita no, sa Robinson's Place, Iloilo City. Kagpamatian nato no, ang mga potensyal sa ganitawag no, nga field sa journalism, no, especially sa broadcasting. Kaya unlike no, sa kiranda naton, wala no, nga newscasting. Sa subong niya mga ka-K5, ang atong siring nga competition diri sa K5 News FM Iloilo sa ikaduha na nga tuig. Actually ang last naton nga same nga competition was done no was held sang 2023 pa sang 2023 mga K5 kag subong naton nga nabalik no subong ya live reporting competition no for example as in live do ka nga isang kami ba na nag-report no sa nagkalain-lain yung mga public affairs program mayara no sang interpolation no kun for example may something pangatiluyag mahibaluan ang anchor o mayara sang pamangkuta or palamangkuta no from the anchor kag before sang ilat sininga pag-report mga KK5 atagan papilion sila sang ilat sininga headline and they will be given sang sang 3 minutes nga thinking time magod yung magpanumdom sa mga scenario, sa mga pangalan, sa kun paano nila no i-establish ang ilang nga report and we are very excited for this mga ka-K5. Magkasunod na ang programa Sunday Morning Newscast diri sa K5 News FM Iloilo. Upon naton sa Master Control si ka-K5 Jesse Gaho. Sa aton siring news center si ka-K5 Alira Joy Alvarado Apin. Kag sa patrol naton no. O kung may mga tiyempo pakitakaroon no, for the reports ng patrol. Upon naton na si ka-K5 Karen Badilla and ka-K5 Makoy Umalay. Kag kung aradara si ka-K5 Elmer Sable. Good morning sa inyo, dara tanan. Ako naman ang inyo nakaupod, ang inyo langga Kim, bawa langga Kim, ang inyo ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Saka sales rep.
12: Una,
11: problema. Gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
10: Pamakas sa mga butika.
13: Xtend Food Supplement for Men.
14: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
13: Xtend Food Supplement for Men.
8: Xtend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
13: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tatino ang atay.
8: Happy kanunay.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
13: Ikaw bala
8: ang may diabetes.
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
8: Yanagapanupo.
13: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
8: Ang D3.
13: Yung may Physio.
8: Physio.
13: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
13: Ang D3.
8: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
8: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
21: Iloilo
20: 88.7.
22: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 6:11 sang aga. This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
23: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
20: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Pilipinas, mayong aga! Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Subong nga adlaw, Setyembre 27, tuwing 2026. 89 dias, nagid lamang mga K5, kag Andes magpaskwa. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo. Kag K5 News FM Iloilo 88.7. Ako naman ang inyo makaupod subong nga aga. Ako ang inyo alaga, dinisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kag sa headlines, sa gadadulong sang kaaluan sang DTX 500, mayara sang ampalaya leaves kag the sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes. Kag agud makalikaw sa high blood pressure, kag subong man sa balatian nga cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant. Sailo na kita sa detalye sang aton siri nga mga balita. Sa aton siri nga mga headlines, mga ka-K5. Headlines. Una kita sa aton top story of the day.
0: Top story of the day. Top story of the day.
22: BSKE COC filing sa buwas nga adlaw Lunes, hindi na pagdayon noon suro sa Commission on Elections sukon COMELEC. Sa balita lokal, Iloilo City Mayor Raisa Trania Shu gina-welcome ang pagpaiway sang piniliay subong nga tuig.
20: Balitang lokal.
22: Sa dugang nga balita lokal, 70 anyos nga lola patay matapos ginbuno samtang nagapahuway sa sulan o kon samtang nagapahuway sa sulod sang Yatsangge sa Banwasang Dumangas, sospek na dakpan. Kag sa balita regional, suspect sa drug buyback operation sa San Jose Antique, nakapalagyo sakay sa motorbangka, masobra 700 mil pesos nga balor sang shabu na recover. Kag sa ato naman K5 Network News, Masbate City Music Festival ginahanda na para sa ika-20 sa is nga cityhood anniversary kon anniversary sang syudad sang Masbate. Sa balita nasyonal.
20: Balita nasyonal. Balita nasyonal.
22: Pamasahe sa dipasaherong jeep pamuman sa taxi, magasaka na sumugod buwas nga adlaw Setyembre 28.
20: Balitang National.
1: Balitang National.
22: Sa dugang nga balita National, Philippine National Police ginatunaan ang pagpatigayon sa nationwide school alert system.
20: Balitang International.
1: International.
22: Sa balita international, US President Donald Trump ginbalibaran ang pinukadlaw nga ceasefire offer sang Iran.
2: Balitang Negosyo. Negosyo.
22: Kag sa aton balitang negosyo, presyo sang LPG magataas sa gihapon bisan gin suspend ang excise tax.
2: Balita Sports.
22: Kag sa aton balita sa patag sang hirampang, Albert Ian De Los Santos nakaangkon sang bronze medal sa Asian Games kag naglista sang bagong junior world record.
2: Balita Entertainment.
22: Sa balita sa showbiz, anay model nga si Denise Cornejo ginmando na sa CA nga Hill Wayon.
2: Balita Extra Special.
22: Balita Extra Special. Kag sa aton balitang extra special, anom katuig nga bata nga babae sa China nakalista sang record sa pinakamadasig nga mag-solve sang Rubik's Cube. Ang ininga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, agod mahatagan sang proteksyon ang kaugalingon. Kag ang lawas batok sa trangkaso, sipo nilanat kag iban pa nga mga sakit, mga ka-K5. Sa ilo na kita sa detalye, kag mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton top story of the day.
2: Top story of the day. Top story of the day.
22: Sa atong top story of the day, pag-aunta tanas ang Commission on Elections o CONCOMELEC ang tanan nga aktibidad kag pagpanghanda para sa barangay kag sangguni ang Kabataan Elections o CONBSKE nga natala na kuntani sa Nobyembre 2, 2026 matapos mangin kasuguan na ang pagpaiway sini kag dayunon sa 2028. Suno kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kalakip sa mga pagkanselahon amo ang filing sang Certificates of Candidacy o CO nga natala na kuntani nga magasugod sa Lunes o kunbuas nga adlaw sa Setyembre 28 tugtob sa Oktobre 5. Dugang padri madula naman ang paghugot sa paggasto para sa social services kag public works bangod sa pagdula sang election period, samtang naglabot na sa 8 ka bilyon ka pesos ang nagasto sang Commission on Elections para sa pagpreparar sa nasambit nga eleksyon. Subong man gin patod ni Garcia nga hindi mauyang ang nagasto nga pondo. Sa idalom sang bagong kasuguan, hiwaton ang masunod nga BSKE sa ikaduha nga Lunes sang Nobyembre 2028. Madumduman nga sang Biyernes, ginpirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 na nagapalawig sa termino sa mga barangay kag SK officials sa 5 katuig kag nagapaiway sa BSKE nga natalana sa Nobyembre 2 kag sa iluhon sa Nobyembre 2028. Sa ilohan naman nato ng aton siri mga nagapangunang balita sa Balita Lokal.
2: Balitang Lokal.
3: Balitang Lokal.
22: Nagbagwa sang statement si Mayor Raisa Trañas Chu, may kaangtanan sa pagpalawig sang termino sa mga opisyales sang barangay. Suno sa alkalde, mangod naglawig na ang ila termino, nagalaom ini sang mas maayo nga serbisyo para sa mga pumuluyo. Ginpahayag pa sang alkalde, nagreabi-abi niya ang desisyon sa national government nga pagpalawig sang termino sa mga barangay kag SK officials. Suno sa iya nga importante kung anong dapat himuon sang barangay officials sa dugang at tiyempo nga ginhatag para sa ila. Dugang pa sang alkalde, nasabahin sang syurad sang Iloilo, mapanayon man ang pagpatuman sang programa kag mga proyekto, bangod wala sang eleksyon kag wala naman sang Commission on Elections banning.
2: Balitang Lokal.
22: Sa dugang balita lokal, nagapabutyag sang pagkadismaya ang Bayan Panay kasunod sang pagpostpone sang barangay and sangguni ang Kabataan Elections second BSKE 2026 nga natala na kuntani sa maabot ng Nobyembre. Suro pa kay Mr. Elmer Foro ang convener sang nasambit niya grupo iagin payag nga madamo sa mga pumuluyo nga nagasinggitan sang kauhaw sa pagbag-o. Dugang pa niya, dapat ginatugyan na sa mga Pilipino o kung mga botante ang kinamatarong sa pagpili o kung pag pagpabilin sa mga opisyales sang barangay kag sangguniang kabataan. Nagapati man ini nga mayara sang hidden agenda sa pagpaiway sang piniliay nga posible gamiton para sa 2028 national elections. Nahibaluan nga ginpalawig man sa 5 ka tuig ang termino sa mga opisyales sang barangay kag sangguniang kabataan officials. Sa dugang balita lokal, mangindako nga bulig sa mga operator amuman sa mga transport cooperatives ang ginaprubahan nga fare hike sa depasahero nga jeep. Diyang suno kay Mr. Raymundo Boyet Parcon, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo. Dugang pa niya, hindi man kontanin nila luyag nga manginpalasanon pa ini sa mga commuter apang ini ang ila isa sa mga nanginpetisyon bangod sa asud-asud nga pagtimbuok sa presyo sang krudo. Pahayag pa ni Parcon, ini ang isa sa mga ginatanaw nila nga long-term solution sa sektor sang transportasyon sa baylo sang ayuda. Para sa traditional jeepney, ang minimum fare sa una nga 4 kilometro ang magasaka alin sa 13 pesos pagkadto sa 14 pesos. Ang bayad naman sa kada masunod nga kilometro ang magasaka alin sa 1 peso and 80 centavos ang pagkadto naman sa 2 pesos. Samtang para sa modern jeepney, ang minimum fare sa una nga 4 kilometro ang magasaka halin sa 15 pesos pagkadto sa 17 pesos. Ang succeeding kilometer naman mga ka K5 ang magasaka halin sa 2 pesos and 20 centavos. Magasaka ini siya sa 2 pesos and 40 centavos. Sa piyak nga bahin, nakabaton sang balor 55 million pesos nga pondo ang Iloilo City Government halin sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o kon PAGCOR. Ang nasambit nga pondo ang pagagamiton sa pagpatukod sang dugang nga mga classrooms. Ginpirmahan ni Councilor Miguel Treñas bilang tiglawas ang Iloilo City Government ang Memorandum of Agreement o kon MOA. Kaupod ang PAGCOR. Surop kay Mayor Raisa Treñas, dako ini nga bulig gagud masolbar ang classroom backlog sang syudad. Nahibaluan nga isa sa mga priorities ang Iloilo City Government ang pagtukod sang classroom pagi sa Special Education Fund o kon SEF nga nagahalin sa bahin sang real property tax o kon RPTs ang nga ginabayad sang mga taxpayers sang Iloilo City. Sa piyakabahin, ginatag sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP6 nga autorosado sila nga mag-inspect sang tuman ka idid nga naga sa mga nagabisita sa mga persons deprived of liberty o kon PDL. Ini ang base sa BJMP Standard Operating Procedure o kon SOP 2010-05 nga may panugot sang Korte Suprema. Sa pahayag sang BJMP6, autorosado ang BJMP personnel nga mag-inspect sa mga bisita, lakip na ang naked searches o kon pagpaubas ang panapton kag visual cavity searches. Kinahanglanon man ang consent sang bisita sa nasambit niya mga search apang kon may magpamalibad, hindi ini mahimo makasulod kag makabisita sa PDL base sa BJMP SOP 2010-05 kag 2015 BJMP Operations Manual. Samtang babae naman nga jail officer ang naga-search sa mga babae nga mga bisita kag male jail officers naman kun lalaki ang bisita. Sa piyak nga bahin, nagdangat na sa 97.31% ka mga barangay sa Western Visayas ang gindeklarar nga drug cleared base sa reports ng Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA Region 6. Angot na riyara sa 1,991 ka mga barangay sa Region 6 ang drug cleared kag 1,307 naman ang drug free. Samtang, yara naman ang drug cleared percentage sa mga probinsya kung yari ang mga drug cleared percentage o kung rate sa mga probinsya sa rehon. Sa Aklan, 100%. Sa Antique, 100%. Sa Guimaras, 100%. Sa Iloilo Province, 99.94%. Sa Capiz, 93.66%. Kag sa Iloilo City, 66.67%. Kasunod sini mga ka-K5, yara na lang sa 91 ka mga barangay sa Western Visayas ang hindi pa drug cleared. Nahibaluan nga ang drug cleared barangay. Amo ang anay drug affected nga nangin subject sa barangay drug clearing program nga ginalakipan sang intervention, rehabilitation kag pag-account sang mga users. Ang drug free barangay naman, amo ang unaffected sang illegal nga droga kag wala sang record sang drug personalities kag mga drug transactions. Sa dugang balita lokal, mga ka-K5, nagpaandam ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Western Visayas sa mga nagaserbe bilang drug courier o nagatransport sang ilegal nga droga. Suno pa kay PDEA 6 spokesperson Maria Graziela Tanalion na may nagakaigo nga penalidad nga sarang atubangon ang mga ini, ilabi na nga may mga impormasyon nga sa bahin sang Iloilo City. Pinagamit ang iban nga mga rider. Nahibaluan nga ang mga convicted drug couriers ang nagapangatubang sang life imprisonment. Hindi kaangay sa drug possession sa idalom sang Section 11 sang Republic Act 9165 nga nagadepende ang penalidad sa kabugaton sang illegal nga droga. Ang penalidad naman sa pagtransport o kon delivery ang wala pa nagabase pa sa o kon ang wala nagabase sa kadamuon sang illegal nga droga nga involved. Good morning kay Sir Helmer Felicidario nga nagapamati dara sa aton sa Quinto Distrito kay KK5 Ray Tacleon raman kay KK5 Aisha Ahmad. Sa kaangot nga balita lokal, ginpasangkad pa sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA Region 6 ang ila intel monitoring kasunod sang pagkakumpiskar sang liquid shabu sa La Paz, Iloilo City sang tinalikdan yun lang mga bulan. Ginpahayag ni Maria Graziela Tanalion ang taghambal sang PDEA Region 6 nga enhance ang epekto sini sa utok kag sa nerves. Dugang pa niya, ini ang mayara sang epileptic kag seizure effect nga mahimo magresulta sa stroke. Ini ang ginasulod sa syringe kag gina-inject sa lawas rason niya mas madasig mabatsyagan ang epekto siri bangod nga nagapanalopsop sa lawas. Pagpanghangkat naman sa nasambit nga talatapan kag iban pa nga mga law enforcement agencies bangod nga kinahanglan ini nga ipaidalom sa laboratory check antes ma-confirm nga illegal nga droga tungod nga yara ini sa liquid form. Sa dugang nga balita lokal, license holder na ang 212 ka mga Land Transportation Office o kon LTO 6 colors sa ilang graduation day sa University of the Philippines Visayas sang tinalikdan nga adlaw. Angot na rin ang ilang mga naagyan na mo ang on-site examination pagtapos ang duha ka adlaw nga theoretical driving course kon TDC kag practical driving course antes tigayod niya na claim ang libre nga lisensya. Sino pa kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Responde Second, ini ang pamatuod niya ang programa ang may dako nga impact hindi lamang isa ka paperwork o kon paghanas. Isa sa mga scholar ang gikan pa sa malayo nga lugar sa Kalibo Aklan kadungan man sang livelihood program nagpatigayon man sang medical mission ang nasambit nga talatapan upo ng mga volunteer doctors kag medical staff. Sa dugang balita lokal, patay ang isa ka 70 anyos nga lola matapos ginbuno sang isa ka suspect sa natabo nga attempted robbery sa Sitio Sinicuay, Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Pasado la stress ang kaagahon Setyembre 26, ginkilala ang biktima nga si Erna Fiebre Dempot, isa ka byuda kag residente man sang among lugar. Sunod sa report sa mga otoridad, natabo ang insidente mga la stress 26 ang kaagahon samtang nagapahuway ang biktima sa sulod sang iyang at tiyangge. Hinalit na lang nga nakabati sang gahod ang mga himata sini. Sang ginkadtuan sang iya magulang nga si Henry Fiebre Dempot nga naga-star mga 10 ka metros ang kalayuon gikan sa tindahan, nakita niya ang isa kalalaki nga nagasuksok sang puti nga t-shirt kag naka-short nga pilit nga nagagwa sa tindahan paagi sa paguba sang kudal nga kawayan. Sa pagpati nga makawat ini, gintingwaan pa nga lagso ni Henry ang suspect apang madasig ini nga naglukso sa mahigad sang suba nga madulom rason niya nakapalagyo sa wala na hibaluan nga direksyon. Sang nagbalik si Henry sa tindahan, tuman na lang ang iya kakibot sang nasapuan ang iya utod nga may buno pa sang kutsilyo nga nabilin sa ibabaw nga bahin sang malapit sa dughan, malapit man sa iya siningaliog. Gindala pa sang Dumangas Rescue Team ang biktima sa Ramon D. Doremdes District Hospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival mga alas 5 sang aga sang September 26. Kaga ang sospetsado ang nadakpan naman hapon sang Setyembre 20 sa is. Sari na ang sospek ang ginkilala sa kay Danilo Bacalso Abinir, 25 anyos nga residente sang Barangay Lakturan, Dumangas, Iloilo. Yari ang kabahin sang pahayag sang himata sang biktima nga si Demput.
3: Mga 5 years ako.
4: 5 years. Pila pang edad doon sa magulang mo, sir?
3: Mga 79.
4: Oo. So, kagab, pwede mo masaysay git, sir, kung ano ang ginalinan git o kung ano natabo git?
3: Kaya isang gabi git, sir, daubay ako. Di sa balay ako.
4: Mm-hmm.
3: Bali, isang dogin ko na lang kami ito sa balay do, na masinday di, ginkawatan.
5: Balitang Lutal.
22: Sa kaangot nga balita, arestado na sa mga otoridad ang suspect sa pagpatay sa 70 anyos nga si Erna Demput sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo, Setyembre 20 sa East. Pasado las 3 ang kaagahon, ang suspect amo si Danilo Bacalso Abinir, 25 anyos nga residente sa Barangay Lakturan, Dumangas, Iloilo. Suno pa kay Police Major Ken Albert Lepsha, ang hepe sang Dumangas Municipal Police Station. Yara sa sulod sang iya tiyangge, nagapahuway-huway ang biktima sang natabo ang insidente. Nakabati na lamang sang gahod ang iyang mga himata kag sa pagpati nga nangawat ang suspek ginlagas ini sang himata sang tigulang apang wala na abdan matapos nga naglukso sa suba. Nadeskubrehan na lamang nga ginbuno na malapit sa liog ang tigulang sari inagaungot pa ang kutsilyo. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival kon DOA. Hapon sa Setyembre 20 sa East, samtang nagapadayon ang ila hot pursuit operation, may nagpahibalo sa ilang may natalupangdan nga tawo sa suba. Sa ginpatulungan sa mga otoridad, dito na nalakitan si Abinir, yung nagapanago sa idalom sa mga kahoy sa suba. Positibo ini nga gintudlo sang witness, apang hugot naman nga ginpanginwala ini isang sospek. Nahibaloan niya nakaagi na sa preso o kung nakaagi na preso ang suspect matapos nga nang ransaksad to sang municipal hall kagi na validate naman kung involved ini sa illegal nga droga. Sa karon yara na ini sa kustodiya sang Dumangas MPS kag magapangatubang sang kaso nga attempted robbery with homicide. Yaring kabahin sang pahayag ni Police Major Albert Ken or Ken Albert Lepsha.
21: Bali, fortunately no, nagaskawar nga po ng ato hot pursuit operation. Kaga gin-compartmentalize na ito ang pag-scan sang area. And fortunately, may nanotice ang atong isang residente dito na may allegedly daw may tao nga nagpanago sa mga lipak sa dalumsang tubig. So gin-call out immediately ang attention sang isa na itong dekahimata ni isang victim. And na-confront and then ipangayaw ang kita bulig na rin kagin-identify nga.
22: Sa dugang balita lokal, naglabotanan sa 1.3 million pesos ang kabugusan nga balor sa mga motorbangka, isda kag mga kagamitan sa pagpangisda. Ang na-confiscate sang kapulisan kag Municipal Bantay-Dagat sa nagkalain-lain niya mga operasyon batok sa illegal fishing sa duha ka mga banwa sa Quinto Distrito. Sa banwa sang Batad, duha ka manugpangisda nga Musanday alias Roque kag alias Memar na residente sang Barangay Binunan ang nadakpan sa Seaborne Patrol. Sang kapulisan kagbantay dagat sang Setyembre 24, konseriin, naglabot sa 222,000 pesos ang balor sa mga fishing boat, isda, pukot, kag iban pa nga mga gamit nga nakumpiskar sa ila. Samtang anum naman ka persona ang nadakpan sa anti-illegal fishing operations sa amuman nga banwa sang Setyembre 21 tubto 23. Sariin na confiscate sa ila ang anum ka mga motorbangka kag nagkalain-lain yung mga gamit kag isda nga nagabalor naman sang 798,400 pesos. Sa piyak nga bahin isa ka 58 anyos naman nga marugpang isda kag ginkilala sa kay alias Lito nga residente sang Barangay Tansa, Estado kasaktan sa Iloilo ang nadakpan sa Seaborne Patrol sa Barangay Poblasyon, San Dionisio, Iloilo. Pasado alas 5 sang aga sang Setyembre 24, kag nakonpeskar sa iya ang fishing boat nga nagabalor sang 150,000 pesos, 40

0: Kagresidente sang Amuman nga distrito. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 4. Nagapatigayon sila sang pagpangsaway sa mga kabataan nga nagatambay pa sa dalan sa 10 oras na sang gabi. Apang sabaylo nga magpati, pabalang nga nagsabat si alias John sa mga pulis. Kaginali nga may ginhulog nga plastic sachet. Sang ginhold sa mga otoridad ang menor de edad na deskubrihan nga illegal nga droga gali ang unod sang plastic nga grabanta. Nagabalor sang 4,500 pesos. Sa dugang nga investigation sa mga kapulisan, ginkompirmar mismo sang suspect nga kalabanan sa iyang mga parokyano kag customer. Amo ang mga estudyante sang Iloilo City National High School o kon City High. Nagapilar naman si Police Captain Inot sa mga ginikanan kag sa pamunuan sang eskwelahan nga hugot nga i-monitor ang ilang mga kabataan ugod mapabilin ang respeto kag mangin responsable ang mga ini sa komunidad. Kag sa aton pinakaulihi nga balita lokal, live reporting competition mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo ang hiwaton na karon sa hapon. Bandayan mga ka-K5, launa karon sa hapon ang pagpa-indias-indias sa patag sang live reporting sa K5 News FM Iloilo. Kabugusan nga 25 ka mga partisipante gikan sa secondary kag tertiary level ang magapasundayag kag magapakita sang kira-advance sa live reporting gikan sa nagkalain-lain yung mga bulutuan sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag Yamaras. Hiwaton ang nasambit ka kompetisyon na launa karon sa hapon sa Robinson's Mall sa city proper. Gani ginaagdag gidang tanan sa pagtanaw kag ibaduon kung sino ang magakampyon sa live reporting competition year 2 sa K5 News FM Iloilo. Nahibaluan nga ang mga participating schools sa secondary level. Amo ang Trinidad Cana Santa Teresa National High School sa Guimaras, Alberto Sorongon Senior Memorial National High School sa Putotan, Balasa National High School, Sara National High School, San Rafael National High School, Pasig National High School, Putotan National Comprehensive High School, Philippine Science High School, Haro National High School, Oton National High School, Halandoni Memorial National High School, Tumbunga National High School, kag Buena Vista National High School. Sa bahay naman sang tertiary level, magapasakop ang Northern Iloilo State University o KNISU, St. Therese sa Tigbawan, John B. Lacson Foundation Maritime University Arevalo Campus, University of the Philippines Visayas, University of San Agustin, West Visayas State University Main Campus, Interface Computer College Incorporated, Tinmay University of Iloilo, Iloilo State University of Fisheries Science and Technology Ocon ICFIST, Iloilo Science and Technology Main Campus Ocon ISATU, kag Central Philippine University Ocon CPU. Halin sa balita lokal, sa ilo naman kita sa mga nagapangunang balitang regional. Sa balita regional, suspect sa drug bypass operation sa San Jose Antique, nakapalagyo sakay sa motorbangka. Masobra 700 mil nga balor sang shabu na recover. Kaki 5 Eileen Rose Magbanwa sa report.
1: Nakapalagyo sa ginpatigayon nga drug bypass operation ka mga otoridad ang subject. Ginabanta alas 8:40 sa gabi Setyembre 23 sa Barangay San Angel, San Jose, Antique. Ginkilala ang subject kay alias Ivan, single, wara ti obra, kag residente kang Barangay Maybato North, San Jose. Suno sa San Jose MPS, natukiban kang suspect nga pulis operatibang anang nga katransaksyon, rason nga nagdali-dali panaog sa anang motor kag nagpadulong sa motorbangka sa baybay. Na-recover ka mga kapulisan ang ginabanta 105 grams kang ginapatihan shabu nga may standard drug price nga 714,000 pesos. Sa tulad, nagapadayon pa ang hot pursuit operation ka mga kapulisan sa posible pagkadakip sa suspect. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Kag sa ato naman niya, K5 Network News, Masbate City Music Festival, kinahanda na para sa ikabiyente sa East nga Cityhood Anniversary sang syudad sang Masbate. K5 Emer Habulin, Pag-A5 News FM, mas bates sa report.

0: Inihahanda na ng City Government of Masbate ang isang malaking music festival na gaganapin sa Masbate Grandstand sa Setyembre 27 taong kasalukuyan bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-26 na cityhood anniversary ng lungsod na may timang Arangkada Masbate City. Pangungunahan ng mga kilalang OPM artists na sina TJ Monterdi, Adi at Mayonnaise ang star-stud na programa. Magpapakita rin ng kanilang talento ang mga lokal at regional na performers na No Rest for the Jokers, Amigos at Plan B. Libre ang pagpasok sa nasabing music festival kung saan magsisimula ang programa alas 5 ng hapon at magpapatuloy hanggang gabi. Layunin ng aktibidad na pag-isahin ang mga taga-Masbate at mga bisita sa pamamagitan ng musika kasabay sa pagdiriwang ng ika-26 na taon ng pagiging lungsod ng Masbate. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko, K5 News FM.
1: Alin sa Balita Network News, aton sa ring a K5 Network News, silo naman kita sa nagapanguna nga balita national.
2: Balita national. Balita national.
1: Magasaka na ang pamasahe sa mga depasahero nga jeep sumugod sa Lunes, Setyembre 28. Hindi matapos nga aprubahan sa Department of Transportation o kung DOTR ang rekomendasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB. Suro pa kay Acting LTFRB Chairman Greg Pua, ini ang fare hike ang naging suspend sa Marso. Para sa traditional jeepney, ang minimum fare sa liuna nga 4 ka kilometro ang magasaka, halin sa 13 pesos pakadto sa 14 pesos. Ang bayad naman sa kada masunod nga kilometro ang magasaka, halin sa 1 peso and 80 centavos pakadto sa 2 pesos. Samtang para naman sa modernized jeep, ang minimum fare para sa una nga 4 ka kilometro ang magasaka, halin sa 15 pesos pakadto sa 17 pesos. Ang succeeding kilometers naman ang magasaka, halin sa 2 pesos and 20 centavos pakadto sa 2 pesos and 40 centavos. Samtang sa bahay naman sa taxi, nagsaka na sa 65 pesos. O kung 65 pesos ang flag down rate, halin sa 50 pesos kag may dugang nga 2 pesos sa kada minuto sang biyahe.
2: Balita National.
3: Balita National.
1: Sa dugang nga balita national, ginatunan sa Philippine National Police o kung PNP ang nationwide rollout sa BST o kung BEST School Alert and Rapid Response System nga nagumpisa sa Calabarzon. Suro kay Chief PNP General Jose Melancio Nartates Jr., tinutuyo sa system nga padasigo ng reporting, information sharing kag coordination sa pag-atubang sa security threats sa mga eskwelahan. Nahibaluan nga 155 ka-eskwelahan sa Calabarzon person ang natala ng usaron ang application bilang kabahin sang pilot program. Ginpahayag man ni Natates nga importante ang teknolohiya sa seguridad kag law enforcement ilabi na sa pagpadasig sang pagresponde sa tion sang kalalataan sa emerhensya kag security incident. Samtang nakigangot naman ng PNP sa Department of Information and Communications Technology o kung DICT agud mas mapasangkad pa kag mapabili ng platform kun mapatuman ini sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa dugang balita national.
2: Balita national.
3: Balita national.
1: Napunan sang emosyon ang liwat nga pag-upod ni Mary Jane Veloso kag sang iya pamilya matapos makagwa na siya gikan sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City kahapon sang kaagahon kasurod sa paghatag sa iya sang absolute pardon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gikan sa Nueva Ecija, nagsakay sa puti nga coaster ang mga himata ni Veloso kalaki pang iya duha ka mga anak. Iloy nga si Celia kag amay nga si Cesar agud sugaton siya sa iya kahiluwayan. Makita ang pagkahidlaw, naghilibion kag nagaksanay ang magpamilya. Suno pa kay Mary Jean nga hindi siya makapati nga kagang iya ginikanan nga lubos na siya nga nahilway. Lubos man nga nagapasalamat ang pamilya kay PBBM sa ginhatag nga absolute pardon kay Mary Jean. Madumduman nga masobra 15 katuig nga napreso si Veloso sa Indonesia matapos masentensyahan sa kaso angot sa droga kag nabutang sa death row. Apang piragi sa kasugtanan sang gobyerno sang Pilipinas kag Indonesia na sailoya siya sa kusuriya sang Pilipinas sang December 2024. Kang sa ato naman pinakaulihi nga balita nasyonal.
2: Balita nasyonal.
3: Balita nasyonal.
1: Nagalaom ang House Prosecution Panel nga magatuman si Davao City Mayor Basse Duterte o kon Basse Duterte sa sabpina kagin pagwaas ang Senate Impeachment Court kag magaatubang bilang testigo sa trial. Ini ang ginpahayag ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong. Sino pa kay Adyong pangayuan sang testimonya si Mayor Basse ininatuoy sa procurement sa Davao City gikan sa isa ka kumpanya nga nakalista sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Suro sa iyang nakasandig kay Mayor Basse kung magatambong siya kung ukon hindi apang nagapabilin nga mayaras ang epekto ang sabina naging pagwasang impeachment court. Dugang pare Adyong plano sang prosecution panel na ideklarar ang alkalde sang Davao bilang isa ka hostile witness apang kinanglan pa ini nga aprubahan sang Senate Impeachment Court. Halin naman sa balita national, sailo na kita sa ato nagapangunang balitang international.
2: Balita international.
3: International.
2: Balita international.
3: International.
1: Ginbalibaran ni US President Donald Trump ang inatanyag sang Iran nga pito ka adlaw nga ceasefire kag ginapayag sa isa ka mga opisyal nga ginalauman niya nga ipadayon ang pagpangbomba sang Amerika sa Iran pagkatapos ang midterm election sa Nobyembre. Base sa mga opisyal sang Estados Unidos, nagapabilin nga diskumpiyado si Trump kung tumanon sang tiran ang mga ginapangayo nga kondisyon sang Amerika sa piyak sang padayon nga negosasyon sa bulig sa mga regional mediator. Sa idalom sang tanyag sang Iran, irahingyo sini sa US nga kuhaon ang naval blockade, ipagwa ang pira ka mga frozen assets sini kag pamag-anon ang sanction sa pagbaligya sang langis, kabaylo sang liwat nga pagbukas sa Strait of Hormuz kag pagpadayon sang nuclear negotiations. Subong man formal pang o kon formal nang nga ginpalabot sang Estados Unidos sa Iran kag sa mga mediators nga wala sila sang plano nga kuhaon ang maritime blockade. Sa dugang balita sa luwas sang pungso.
2: Balita International.
3: International.
1: Ginbuyagyag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky nga ginpalawig sang Russia ang ila pag-atake. Suro kay Zelensky nga gin-target sang Russia ang ila mga data centers kag internet providers. Ang nasambit niya pag-atake ang makaapekto sa kabuhi sa mga pumuluyo sang Ukraine, ilabi na sa mga ginagamit ini sa ilang pagtuon kag pagtrabaho. Payag pa ni Zelensky matapos inino ang pag-igo sang Russian drones sa business center sa Kiev nga ginkamatay sang 4 katawo. Konseriin nag-angko naman sang danyos sa kung sang damages ang data center. Yan confirm man naman ini sang Russia kundi ingin pahayag nga ginagamit sang Ukraine ang lugar para sa military intelligence. Bango diri nagpanawagan naman si Zelensky sa mga pungsod nga kaalyado nila nga buligan sila agud mapasabat ang Russia.

0: Kailan na magitang mga ka-K5 sa aton 3 nga balita sa negosyo.
1: Pang negosyo! Negosyo! Negosyo!
0: Sa balita sa negosyo, natala na sa gihapon nga magasaka ang presyo sa mga LPG. Bisan nga nagdesisyon ng Malacanang nga isuspend ang excise tax sa liquefied petroleum gas kag kerosene. Suro pa kay Arnel T. sang LPG Marketers Association nga bisan ginkakas na ang excise tax sa LPG. Apang mayara sa gihapon sang pagtaas ang 4 peso sa kada kilo kun sang una nga plano sa amo. Kung ang una nga plano, amo ang 10 ka pesos nga kada kilo nga pagsaka. Madumduman niya ginrekomendar sang Department of Finance kung DOF ang temporaryo nga suspension sang excise tax sa LPG kag kerosene pang hindi kalaki pang ang diesel kag ang gasolina. Kag para naman sa aton siring foreign exchange rate update mga ka K5. Ang US dollar ang may baylo nga 62 pesos and 44 centavos. Ang euro ang may baylo naman nga 71 pesos and 13 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 82 pesos and 73 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 65 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 89 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 14 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 48 pesos and 87 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 75 pesos and 38 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 32 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 39 centavos. Sa dugang diri mga ka K5. Ang Argentine peso ang may baylo nga 0.04 centavo. Ang Australian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 89 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo nga 166 pesos. Ang Botswana pula ang may baylo nga 4 pesos and 59 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo nga 12 pesos. Ang British pound ang may baylo nga 82 pesos and 73 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 48 pesos and 87 centavos. Samtang ang Canadian dollar mga ka K5 ang may baylo nga 44 pesos and 14 centavos. Sa dugang diri sa aton siring mga ka K5, ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 9 pesos and 30 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo naman nga 17 pesos. Ang euro ang may baylo nga 71 pesos and 13 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 96 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylo nga 20 pesos and 50 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo naman nga 39 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 202 pesos and 33 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylo nga 9 pesos and 77 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 32 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylo nga 35 pesos and 37 centavos. Ang Qatari riyal ang may baylo nga 17 pesos and 15 centavos. Ang Saudi Arabian riyal ang may baylo nga 16 pesos and 65 centavos. Kag sa dugang mga ka K5, ang Taiwan U dollar ang may baylo naman nga 1 peso 96 centavos. Kag ang Thai baht naman ang may baylo nga 1 peso and 86 centavos. Hani naman sa balita sa negosyo, sailo na kita sa aton siring balita sa entertainment.
1: Balita entertainment. Balita entertainment.
0: Ginmanduan sa Court of Appeals sa CA nga hilwayon ang anay model nga si Denise Cornejo matapos ginpanubuan ang ginpatuman nga jail term sa iya angot sa kaso nga serious illegal detention nga ginpasaka sang aktor nga si Bong Navarro. Suro kay attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Cornejo, ginconsiderar bilang time serve ang alos 2 ka tuig nga pagkapreso sang iya kliyente matapos ang conviction sa Regional Trial Court kon RTC. Ginpahayag nga ginburigan siya sang Public Attorney's Office kag iban pang abogado sa pag-process sa mga dokumento para sa pag-release sa iya nga ginalauman nga matabo na sa masunod nga semana. sa balita sa showbiz, silo naman kita sa balita sa patag sang hinampang. O kung balita sa patag sang sports.
1: Balita sports! Sports!
0: Madin Lagon nga nag-debut sa senior continental stage si Albert Ayan de los Santos matapos maangkon ang bronze medal sa men's 70 kilograms weightlifting event sa 2026 Asian Games nga ginhiwat sa Nagoya City Trade and Industry. Sa iyang debut, hindi lamang medalya ang nakuha sang 20 anyos nga Filipino weightlifter kundi isa ka bagong junior world Asian record matapos nga maglista sang 183 kilograms sa clean and jerk sa iya ikatatlong attempt. Nalabawan ni De Los Santos ang iya daan nga junior world kag Asian record nga 180 kilograms ang maalsa niya ang 181 kilograms sa iya ikaduhang attempt. Sa iya ulihi naman nga attempt, labi pa niya nga ginpabugat ang pagpanghangkat kag Madela Lagon nga naalsa ang 183 kilograms kagagundiwat nga gubo ng iya kaugalingon nga record. Ang bronze medal ni De Los Santos sa iya una nga Asian Games appearance ang kadungan sang paglista niya sang bagong nga junior world kag Asian record. Sa ato naman nga balitang extra special.
1: Balita extra special.
0: Mga ka-K5, nakalista sang record sa kasaysayan ang anong katuig nga bata nga babae gikan sa pungsod China. Si Lian Yunzi ang nagbuka sang women's world record para sa 3x3x3 nga Rubik's Cube sang duha ka beses sa sulod sang tatlo ka adlaw sa World Cube Association. Siya lamang ang tumalagsahon nga bata nga babae nga cuber sa kalibutan nga mayara sang average nga 4.5 seconds. Kaya niya bala ina. Una nga naglista ini sang record nga 4.52 seconds kag 4.27 seconds. Natigayo naman ang pagkuha sini sang record sa kompetisyon kag ginhiwat sa Wuhan kag Guangzhou sa pungsod China. Good morning sa aton siring mga live viewers subong kay ka K5 Benny Hermano, Ma'am Helen Pagaypay, Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Ray Tacleon, kaaga sa iban pagidra ang nagapamati kay Sir Helmel Ferecedario. Mga ka K5, bantayan no ang K5 Live Reporting Competition sa Robinson's Main. O drama no aton siring mga K5 anchors karon sa K5 June Alohado Kapulot, ka K5 Christian Hagurin, ka K5 Enrico Sorita Jr., ka K5 Ray Umalay, aton siring station manager ka K5 Warren French, and of course expected man ang presensya sa aton siring chief executive officer nga si Dr. Amil Itang Uy. That news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumama, relax, Gold Eagle Beer.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumama, relax, Gold Eagle Beer.
0: Magasunod na ang programa, ireklamo mo sa K5, kaupod si K5 Aaron Lloyd Refoyo. Nakaupod naton sa Master Control ka K5 Jesse Gaho. Sa aton siring news center ka K5 Alira Joy Alvarado Apin. Kag sa patrol ka K5 Karen Badilia and ka K5 Makoy Espea Umalay kag ka K5 Elmer Sable. Ako naman ang inyo nakaupod, ang inyo alagad, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Tripayo.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagatas, mga butka. D3Bio.
4: Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Nga may D3 para sa matino nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tayo DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay basta tino nga tayo happy kanunay DTX 500 masaligan epektibo DTX 500 mahigo bala ang imo dugo DTX 500 masamit ka bala gina allergy DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:00.
5: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
16: Klinika Diofresh.
15: Available now.
17: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
18: Mami, itigil ang drama.
17: Angeline,
18: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Gadaragsa nga punggot!
3: DTX Beauty Soap! Magaspang mapanit!
4: DTX Beauty Soap!
5: Dalaong magputi!
6: DTX Beauty Soap!
7: Puro katol-katol!
8: DTX Beauty Soap!
9: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
10: Bakal na sa mga butika!
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi!
14: Ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extel!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matilo na dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kagga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masaliga,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio
13: ang D3 Bio
16: yung may PCO,
13: ang PCO
16: yung may D3
13: mabagat sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
16: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika. D3 Bio with PCO.
7: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
16: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
16: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
16: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag DTX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag DTX 500 ka na.
4: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound.
4: Yan ang kapanubo sang imo blood sugar.
16: DTX 500
4: garantisado,
16: epektibo.
4: Aramis
16: mo. DTX 500
4: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
16: Magalingin bala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
16: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound.
4: Yan
16: ang
4: kapanubo
16: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
16: garantisado.
4: DTX 500
16: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
16: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka mga butika.
10: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
12: Mighty C.
13: Mababaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Hindi

0: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan nang may kasama. Drink responsibly.
2: Extend Food Superman for Man.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
4: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Momshie!
7: Angeline?
6: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutri-Meats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalrigan! DTX 500! E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
3: With BCO.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
2: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7, DC6 na kita sa buong aga. Oras, kinadulong sa inyo sang kaluan, sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, sa langit niya nagpabaskog sa ngaton niya immune system, kag nagpahilway sa ngaton niya lawas sa posible nga mga balatian.
4: Tanami na si sa linya, si K5 Karen Batia.
5: Layato, gayera.
6: Ireklamo mo sa K5.
7: Balita kag reklamo.
6: Ireklamo mo sa K5.

Hello! Good morning! Maayong aga sa mga pinalangga naton sa pito ka mga distrito sang sudad, ka 42 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo, kakitang Component City ang pinalangga naton yung sudad sang Pasig. Welcome sa aton para tuntunan subong aga. Diri lang sa ireklamo mo sa K5. Mga ko ang inyong alagad ka K5 Aaron Refoyo. Kamusta ka mo mga ka K5? Ako mga kasimanwa naton. Kamusta ka mo? Kabalok kita nga mga makapoy ang nagdiga ninyo ng mga sinimana, kapoy sa trabaho, kapoy sa negosyo, kapoy sa pag-asikaso sa mga kabataan, sa eskwelahan. Bisan naman niya kakapoy, ano man yung mga aktibidad yung naglabay sa ato niya kabuhi o sa ato niya matag adlaw-adlaw mga ka-K5. Pahuway lang, makapahuhay, madura-dura ang kapoy pa dahil sa Gapon. Saan di kid maguntat siyang pag kinabuhi, no? Magpadayon lang sa nagapamati sa ato. Subong Setyembre 27 na kita mga kabinan. So kara, sige lang sa adlaw. 89 na ka-adlaw na lang kang magpaskwa na mga ka-K5. O, kara, sige lang sa adlaw naton. Isang una, pangalamharon pa lang kita. Kadugay siyang dalagan sa oras. Kadugay nga mag bot sa nga orasan. Kaya na subong ati. Susto ginahuyop na kag-oras. Doon nag-anupad na kag-oras. Inadlaw binulan. Dugay-dugay 20-27 na kita. Oh, mga ka-K5. Duwain lang mabalaan. Oh. Ang pinakadami. Tarikon kadasig lang maghuyop sa oras. Kadasig magdalaga ng inadlaw. Mag-iinis ang tuwig, bumuna ng kontani, kalasig magsalalaka ang sweldo, magmayong serbisyo sa gobyerno. At siyempre, huwag isang may mabudlayan, maapektuhan sa mga pumuluyo sa kakatabo sa gobyerno naton. Mamahal ang tanan, paratong sweldo. Sus. Good morning sa aton yung mga taga Iloilo City o kon Iloilo Central Market. Pumati sa tondra sa may super kag sa may Central Market mga ka K5. Good morning sa inyo. Mayong aga sa aton nga mga guda nga mga kapitanes si Kapa Alan Aurelio nagatutok sa aton kay Kapa Herman Kilayko, kay Kap Carl La Pascua sang barangay San Pedro Molo, sa mga barangay officials, mga barangay kagawada, sa barangay Katiling Ban Molo, nga nagatutok sa aton. Good morning man sa mga listeners naton from First District sa probinsya sa Iloilo, nga nagapangayaw da sa may distrito sa Molo o kon sa may Katiling Ban Molo, nga nagabaligya no, sa ilang mga produkto, nga mga utanon, prutas, nga naging pananom. Good morning sa inyo da.

This time mga ka-K5, check ta ang sitwasyon sa palibot, check ta ang dalagan sa panahon naton, ang sitwasyon, no? Check ta ang patrol naton mga ka-K5, no? Check ta na ito si ka-K5 Karen Badilla, una ng obserbasyon niya sa darano naton, talaga pamati sa ato niya mga kauturan.

0: ginaprestar star pa ni sa ato niya technical partner ang connection naton sa patrol mga ka K5. Mas mayon niya mga ambo nga mga inoras so bago na kamo bugtaw kon naluyag nyo no nga mag detoxify sang toxin sa inyong alawas kag plus nag-exercise ka bo nag-gym ka mo mga ka K5 subong kay ti ma notice naton kadamo sa mga kauturan naton subong na ang encourage no nga mag-exercise bala no so dapat dira dunganan mapagin sang healthy lifestyle hindi ko mo nga nag-exercise ka so pagtapos mo exercise biribirahan mo yung mukaon mahayob na so dapat sina partneran mo sang DTX Coffee Mix ang DTX Coffee Mix mga kabilan may sangkap nga Ampalaya extract sugar di sugar cane extract na siya. Tapos may chia seeds. Ang chia seeds mga kabinan, amo na siyang numero uno nga magkaranon sa fiber nga naga-burn sa imong fats. Kag naga-pabuhin sang higo sa imong lawas. No? Once ka limpiuhan ang toxin sa imong lawas, maamat-amat manubo ang imo nga timbang kag mas sexy ikaw mga ka K5. Dapat sila nga mag-inom ka mo kung agaway pabla unod ang inyong atsyan, no? Kay ti ang kape siya, hindi man niya acidic, huwag nagapasulab sa inyong kasulok-sulok, bisan niya huwag kapakinanan, bisan niya huwag kapakinom tubig, imnon magkape ka mo sina, manami ang epekto sila sa inyo nga ikaayong lawas, mga ka-K5. No, pero sa blas ato, no? Prakapik na sa DTX Coffee Mix. So, na-maintain na ito ng ininga figure, no? Maniwang o tama-tama lang ang pagkalawason na ton, timbang na ton, tama-tama lang. Kagdunganan na sa exercise kada aga mga ka-K5. Yari na sa linya, naka-standby na si ka-K5 Karen Padilla.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Karen, good morning. Okay, gadula-dula pa ang connection ta, no? Pero sige lang. Mga K5, standby kag ginapastar pa sa tech naton. Ang connection ta sa patrol, hindi ta makontak ka. Oh. Okay. Okay mga K5, sa ilan lang kita anay sa aton yung mga headlines. Ang aton yung mga headlines ni no, mainit-init sampat ka mga balita na nakuha na aton kahapon yad daw mga K5, standby. Ginapahayag, hinablos ang barangay kapitan na nagbilin sa ginapatian kuso kon high grade marijuana arestado sa distrito sang Molo. Kapulisan sa Kiriwilo City Police Station 4 nagapanawagan sa ginikanan kagbulutuan nga hugot nga imonitor ang pamatanon o kung estudyante agon niya matumod kung nagaintra bala sa illegal nga aktibidad. Ang mga headlines mga kabinan nga nadulugid sang kaluan siyang klinika Dietri Vio kumiyara ka sang isipon trangkaso hilanat mag-inom sini agod niya di mag-gilayon bla no, nga mag-dasig kamo mag-ayo mga ka K5 baka imiyari niya sang sangkap nga virgin coconut oil mga ka K5 ay vitamin D3 din siya no kag may antiviral kag may antibacterial properties kag batay sa bakterya sa aton nga lawas mga ka K5.

kay mga ka K5 ka sa balita ta sini. O kun sa headline naton, isa ka 16 anyos nga ginapahayag hinabdos ang barangay kapitan. Kagabi sa Badong Adlaw. Nga dapat kuntani pahuway sa nga okon gatuon or gabakasyon ang mga estudyante or ang estudyante ngayon eh. Okon, let's say, no? Pasado alas 10 ang gabi, mga ka-K5. Pasado alas 10 ang gabi, mga inuras kuntani sa mga minor, 16 anyos, ngayara na sa sunod sang balay. Yara na sa sunod sang balay, upod na mga ginigkanan, kanagapahuay, nakagwala na nagalagaw, nagaoro standby sa dalan, mga ka-K5. Dibla mo na kung minor ka sa mga ginigkanan naton, obligasyon ta, kanagabi, adlaw-adlaw, ngay secure ang kabataan naton, ka dapat, amuni, amuni ni isang una, nasa esperance ng gabi, rin ang miss balay, kung may kapiala sa Asia, sos imobrakol nga sa pagkanako-nako. Gina, kumbaga, si ante sa una, kag ako, may frat kami sa una mo. No? Kundi kuya puli na sa este, ginapadol ka to. Okay man yung pagdisiplina, at least na-adapt sa subong. No? Balik na to ah. Obligasyon sa ginikanan, mga kabinan, nga i-secure, i-monitor, bantayan ng kabataan, nga this oras na sa gabi, dapat ara na sa sunod sang balay. Now, ang natabo, nagatambay si Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe ng Iloilo City Police Station 4, dito sa may dalan, sa San Juan Street, Barangay San Antonio Mulo. No, din barang San Juan Street. Ang San Juan Street, mga kabyanan, kung haling ka sa Barangay Hall sa San Antonio Mulo, diri-diretso inapakadto sa Bangga Bianing, sang San Juan Mulo. Dra na siya. May ara na ka manukan. Isang una. Manukan. Timura ka baligya. Balasang duga wholesale niya. Balasang manok. Pero muna. Sa tabok niya lang. Sa tubang lang mismo. Sa sinang dako nga balay. Dra. Nagtambay si Police Captain Inot. Kag nagsaway man dito sa mga kabataan. Ngayon pa sa dalan. Nga nagalagaw-lagaw. Mga ka-K5. So, no, sa iya, sa interview na ton sa iya, ginsaway niya ini, no? Si Elias John, 16 anyos. May upod niya siya. No? Pero tinasawayan niya, mugin din si John. Pagsaway niya, nakibot si Police Captain Inot, nga gin, ano siya, no? Ngayon sabat sa sang pabalang sang ining suspect. Nakibot si Police Captain Inot ngayon sabat sa sang pabalang sa suspect, mga kabinan, kag may ginhulog nga plastic ining 16 anyos, no? Tinakitan karon ni Police Captain Inot ang ining plastic so ginhold, no, ang 16 years old mga ka-K5 kag ginpatawgan sang patrol kasubong man sang mga kinananon nga mga witnesses sa barangay officials kag kita sa katapo sa media, no? Pag hold nila allegedly kag nagwaras kag nagdalagan pa ini ang suspect. Pero ito, sa bulig sa mga bystanders, sa bulig sa barangay Tanods, inadakpan siya. No? Pag-search din sa police sa ining white transparent or transparent self-sealing, transparent plastic sachet containing sang another medium-sized self-sealing plastic sachet containing a high grade marijuana or kush, kag may another pagkat nga duwa nga separate nga gin bugkos sang scotch tape nga ka-K5. Pero pag toki sang police, nakita naton
isa man ka believe no nga kush o kon high grade marijuana ang na kitan mga ka K5. Awa kon mo sa 16 anyos nga pangidaron kabalo ang kabalo siya no ka mag drop sang illegal nga droga. Kabalo siya mag pangita sang pamaagi na kung paano makakwarta. O, sa mahapos nga pamaagi. Diba, kung mo 16 years old ka o nagkabalo ka na ni mag-drop, kabalo ka na kung anong ambot siligon sang ini nga droga. O, dasig ang kwarta kung sa droga. O, ugaling kay ti. Sang ara na to sa area, hindi taman siya pwede ma-interview kay ti kinanan na bisang consent, no? Sa yung ginikanan niya, antes kita nga maka-roll sa nga ato niya camera, mga sa K5. Pero pag-abot na sa police station, ara na mga ginikanan, no? Based on observation naton, do ay manigari problema ang ginikan, ang, I mean, no, ang suspect kayo ni? Why man problema sa panimalay, no? Nagkakaon man sing tagtatlo ka beses, sobra, sa isa kadlaw. Bastante man sa pagpalangga, pero ti... Ano hindi mabantayan ganyan sa ginikanan? O? Makita sa itsura sa pamatanon. Otherwise, sa ganit yung kahimbi. Otherwise, sa ganit na kulbaan. Kachil lang sa iya. Sa naresto, hasta nga gindala sa may istasyon, sa may monopoly station. Oh. Primero, aking pa mga ginikanan, nga kumogin na aresto, na kumaga sa side ni basta kung ikaw ang himata, kung why ka kabalos yung activities yung mga anak sini, iban gahambal nga planted na. Oh. Planted na, hindi na matuod. Ginimuan na senaryo nga kung himata ni. How come mga kabinan nga mahimo sa istorya ang polis? Kag ipamatbat da sa inyo nga himata, no, ano na sila kato, ano na sila sa isang polis tonto? Hindi ba sila yan pagkilata na sa inyoba nila? Hindi na magdakop ang polis mga ka K5. Kung wala ka ba ng sang sala, kung wala sila sang binakita sa imo nga anomaliyada? Si mo ba? Kag-base pag sa interview naton kay Press Captain Inot, napahayag siya nga kalabanan nga parokyano siyang suspect nga ni ang nag-eskwela pa sa Iloilo City National High School mo patawara. Pinalangga tapanin nga City High. Tapos mga kabiran, ang suspect kay ni active pa nung estudyante sa grade 11 sa TVL dira sa may City High. Kung sa Euron, sunod sa polis, mga parokyano niya, ang mga estudyante sa sunod sa City High, either nagabaligya siya sa sunod sa City High o kung sa gwa, sang bulutuan, o kung di niya man posible na yung itransaksyon, ihata gabi, ibaligya, ikaliwaan. Pero ang point 3, kung na muna yung sitwasyon nga makabaligya

or itong mga liquid vape marijuana sa mga kush, no, o kung high grade marijuana, mga kabinan, di nakita to, nakita ninyo nga sa pagkadamo sa illegal nga droga, kang ini basta-basta nga illegal nga droga, ha? Ah? Kiti sa ngunaya, ang ginatutukan, nabi, siya bumo, no? Sako ang pulis naton, iba naton yung mga pulis. Sako sa pag-bybass ng sasabo. O, doon ginapabayaan na lang sining marijuana. Okay, tiga, marijuana mo na nabo. Ah, gamay mo na ng kantidad siya na. Naduwayob lang yung nasapak. Ah. Pero, wala sila kabalong iban yung mga pulis. Oh. Tinawab lang na yung pulis captain inot. Oh, kay TY din naging pabayan sining ining sektor naman niya sang nagabaligya sa marijuana. Oh, sa paid-id nila nga investigasyon, pagpadalom pagid nila, natukiban kag pinaagi dito kay alias boss nga nadakpan sa Barangay San Pedro Molo, 21 anyos sa to, ha, nga nagakapot sang apat ka mga Facebook accounts nga amo ang naga-serve nga means of communication niya sa negosyo niya nga illegal dito. Nadakpan nila kag natukiban nga sa pagkadamo-damo gali isang marijuana ang ginapagwa diri sa sudad sang Iloilo, kag pati naton kadangat ni milyon kuno ang benta, ah, sa ining mga yudi patula ni nga mga kabataan nga nagabaligya sang marijuana. Yamakon mo na. Ang Molo PNP lang ang nakadakop sining. Sinala ni nga pulis, mga kabinan, or kon may iban man nga istasyon. Pero ati sa pakadamo-damo, ati ang Iloilo City Police Station 4 lamang nang nakabaybas ang kaangay sining. Amot naging si Pidilla ko nakaanon isla. Pero sa Molo PNP, ang nanotis ginaton, nga may mga high-grade marijuana, sila yung nakakumpiskar kag-ining liquid vape marijuana. Mga K5. Now balik na to sa estudyante.

Baliktad ko sa estudyante, mga ka-K5. Amo na siling naton, tawa ka delikado, siling nobranya, dako ang posible nga pagkairimilaso ni sa mga estudyante nga nag-eskwela sa mga City High. Ako, kabalok ka mo. Kung makasuyop, kanin tiyanobing epekto sa isang marihuana sa ikang nawasta? Anong epekto sa isang utok naton? Kakabalo na kita nga daan nga uso ning mga isa pagining naga estudyante nga nagapamahog-mahog sa eskwelahan nga kuno maniro pa ibanti ka katabo na pero palayo lang in the future ka matabo ni kag hindi na kuntani matabo eh. Ah. Tapos umudlay abi kong kabataan makasuyop tiban sila yang suyop nila na bisyo nila o tripping-tripping ba o gangster-gangster pa isog-isog mga kabyanan. Ah. Kag magpinasikat na sa mga grupo nila sa miyembro sang gang-gang nila. Ah. Pero tiyo mo nang panawagan sa pulis na ton. Sa ginikanan, kahit tiwag ka naman na sa ibanggit nga lantawo na ton lang kung sino mag-ulikid yun sa imo nga kabataan, kung sino gid lang magbantay, di siyempre huwag naman sa ibanda. Walang alangan ng ibang tao na. Dapat ang ginikanan yun, o kung guardian. Kung may ara man niya, let's say, no, kanaman, nandabing rason, common naman yung rason, nga di sako komisar sa trabaho, sako komisar, di ko man mabantayan, kaya di may mga kabataan, mga hunga iban, nga nag-iskulaman. Hindi ko man siya matutukan. Oh, kaya kay di may araman nga rason, nga, kumo, may, nahimo na natanan, ang, pagbantay, halos tarantaran yung nabantayan nila ko, no? Kapalagyo ang bata. Kaya kapangita sa paagi, ako niya makagwa silang kabalay, mga ka-K5. Ah. Kung naman na permi, mga kabalay,

0: na ng plastada. Libat-libat lang sa Gyapon ng himuon sa inyo nga kabataan sila. Kiti mismo para sa inyo, siyempre bilang Grikanan, kagardyan, hindi nyo man gusto nga mabutang sa kangay sa inyo nga kabataan. O karingan hun mo na kay gusto ina sa inyo nga kabataan, gusto ina sa inyo nga pinalangga nga mga bata. O adapted manabi. Di mo na nagaling, kung madakpan sila nga naka-intra sa ilegal nga droga, di ba sakit man para sa inyo? Pero it's too late na. Kung madakpan ina sang pulis, di ilang alang na nasiguro nga ti nga ayon mong pulis kay ti may isa ka legitimate nga rason kung nga agin aresto ina sila mga ka K5. Oh? Nasiling pa ni gani ni pulis captain ni Not nga ining tanan nga mga ilegal nga droga nga ining nga ginapatihan kus nagabalor ini sang 4,500 pesos mga ka K5. Kag base pa kay Sarinon, katatlo na ni kabeses, no? Ay kun i okon iki katatlo na ni kabeses nga nag-drop siya sang marijuana subong gabi. Tim pinakaulihin niya dira sa may barangay sa may barangay San Antonio Mulo. Tino ko na sitwasyon niya, ti arestado sa wala siya marakpan sa una, sa ikaduwa, sa ikatatlo na obos kayo swerte niya mga ka K5. O, muna na siling naton. Gabisan na no mo ka gusto nga magka-income sang kwarta sa madasig nga pamaagi. Ano mo pa ka-discarte nga tanda ang nagpangako kas kogaligon mo nga hindi ka marakpan sang pulis nga nag-iligal ikaw. Nagagamit ka sang dummy account. Oh, isa na masaling naton. Maabot kag maabot gid ang tion. Ka maubos gid ang mga swerte kag way na sang guardian angel si mong record. Maaresto ka gid. Oh, basta gay mo kagani sang kalaidaan ng mga kabyanan. Manain manang balik sa imo. Kung nagay mo ka sang kaayuhan, kamayuhan man na ang mabalik sa imo mga ka K5. Oh, dibla. So mo maning ginapilar naton sa ginikanan, bantayan nyo gid sang maayo ang inyong nga mga kawataan, disiplinaha maayo. O, oh, kung ang nagkakadapat ka disiplina kung himuon para nga magtadlong sa imo, ha? Oh. Bantayan nyo gid pati cellphone niya, no? May parental guidance dapat. Okay, ti minor, hindi mo na magamit sang minor nga privacy niya kung hindi ko pagbukado ng ang iyang cellphone. Okay, may data and privacy. Okay, susnugay ka mo. Hindi na ka-effect. Para ka mo susunod sa luyo sa ginikanan nyo. Hindi nyo na ma-invoke ang hinay na nga kinamatarong mga ka-K5. Mas maayo ko na ko ginikanan niya. Yeah. Bantayan ko na sa maayong cellphone sa kabataan ko. Oh. Kadirikado siya na. Gamitan ka lang din dami account mga ka-K5 kag maghimo sa tinuntoy na binagin sa kon mag-burobaligya din sa ilegal ka droga. Tapat ka kita. Oh. Amo nang apilar sa kapulisan naton. Kakita mismo mga ka K5 nga nakita nato na isa ka husto, no? Kag posible nga pamaagi nga mamonitor ta ang aton nga mga kabataan. Agud nga malikaw ni sila sa illegal nga aktibidad kag samtang timprano pa masalbar na sila mga ka K5. Kabalo kita nga wala man sang ginikanan kag wala man sang guardian ng luyag nga amo ning madangtan sa ilang pinalangga nga himata, no? May harap lang nga guardian kag ginikanan nga gusto sa nay. Amo dak pa ning nga kabataan nga naga illegal at kun di ka luya. Kabalo kita nga wala sang may gusto sa nay. So dapat kun anong imo responsibilidad mo, no? Kini man aros tanan responsibilidad sang pulis, sang pulis. Shadow ka complex eh, no? So ilang obligasyon. Hindi lang nagatutok sa isa kabagay. Kung bagay na maximize na nila ang ilang ka mga oras, matutukan lang tanan. So dapat ang obraho naton kung nag-obligar si PNP ang kapolisan. So dapat obligaron taman, no? Sampol ara kalang imos balay. Kung anong obligasyon mo, obligaron mo. Kung ikaw ara sa eskulahan, obligaron mo man. Oh. Kung nagahululag kita tanan, kag nagakoordinar kita, matapta ta sini, no? Ang paglaptas ng illegal nga droga, kag marikawan taman sini, ang mabiktima, ang aton nga himata, mga ka-K5. Oh, di ba? No? So, subong nga rin sa may kustudiya, nag-intervene na to, no? Ang Department of Social Welfare and Development, o kundi SWD, mga ka-K5, kagtilang tawon 16 years old siya. Tulang tawon to kung may discernment siya wala, o kung wala, kaya based sa Juvenile Act, mga ka-K5, kung na sa edad, no? Kung 16 padalom, kati effective na lang lagi. Lantawon na lang kung may discernment ka o kung kainsindi ka wala mga kabinan sa imo nga ginhimo nga sala gani. Kung kainsindi ka, may imo ka pasakaan sang kaso. Butang ka to sa temporary sa balay dalayunan. Oh, kaghulaton, kung makasaka na, hulaton nga pila pa na ka birthday mo, god nga mag legal age ka na kagsiluhon ka naman to sa gusto nga karselo. Kung makitaan sang DSWD nga wala sang discernment ining suspect, it only means nga kung gin no, madrop ang kaso kag mabalik sa Gyapon sa ginikanan ang ini nga suspect, mga ka-kefe, mabalik sa ginikanan ukon sa guardian mo sina kahapos hindi man sa loophole pero daw makasiling ka ba lang makachill ang mga pamatano naton kay ti iba naton yung pamatano nag-aalam na kabalo na sa mga meaning sang layi-layi no gina-invoke nila ang ining mga layi ang ilang nga mga rights agod kuno nga ma-invade or maka tilaw sang exemption sang punishment sa criminal liability, mga ka-K5. Para ti wala da nagatapos ang ilang pagkamaalam-alam. May mga proseso yang kapresyan naton kay kang gobyerno naton kung paano naga function ang inangalayi, mga ka-K5. No, tirang tawon to kung may discernment ni siya, wala. Di kung wala siya sa discernment, swerte niya. Balik siya sa ginikanan niya, kagmanduan ang ginikanan ng mga kandak sa atawag na ito, like the community service, no? Sa mga ka-K5 na ito, na muna nakahapos. Kagini na siya magbalik sa bisyo. Amo na yung pinakadapes ang galing, kay tungod sa layisin eh, doon kakagaan sila sa tsansa kung mapamatudan o kung wala sila sa discernment. Kanami isang layisin eh nga, kung madakpan ang imo nga bata o kung kardyat nga masakit sa imo kagindi mo mabaton nga way gin siya naga-intra, kag ti o tangkuloy ka man yang aginikanan ka guardian, no? Pa drama-drama ka man pass if ka way kakbalo way kuno ga babis yung bata mo konsentihon mo man ning alipongoy kamo da nga maginikanan sa iban nga maginikanan na nga mapawarat na malang bla ti gamito naman niya hindi basi sa area the juvenile act ya bata way way ni discernment ya way ni discernment sa criminal sa illegal activity. Yaway di siya kabalo, ya siya. Okay, kung mapaburan man sa taga-DSWD, nga why good man kuno discernment, ati, amo na nai, community service, balik sigiri kanan sa guardian, Japon. Ati, may harapan daan, iban nga mga kabataan, mga ka-K5, nga nagpakuno-kuno, man why kuno-kbalo, gapakuno-kuno, abnoy bla. Kung hindi man sila bla, abnoy. Kaya kaya hindi naman siya matawag na abnoy, kaya iti kumo nga nagbaligya sa illegal ka droga, isa na ka-abnoy. Ang galing kayo, tiga pa kuno-kuno, kisa iba na abnoy mla, kumalakpa na. Mayara ka na iba, kisa ka pa kuno-kuno, ganay nga, hindi kay Chindi, do PWD, para marikawan lang ang pagka-violation niya sa layay. Kaya mo na mga ka-K5, tibantayan tapagin na ang masunod tapagin niya mga tikang o ko ng sunod niya mga hitabo. No? Kwaondering update mga ka-K5 regarding ni kahit yung mabakas mo nating Iloilo City Police Station 4 sa pagkandak sa mga drug bypass operation, mga pinasahi nga bypass operation mga ka-K5. Oh. Kung na-notice nyo, kadamo sa ilaman ng nga bashers sa mga kritik ko nila, pero based lang niya sa tone observation, doon ang Molo PNP, ang Iloilo City Police Station 4 lang, ang nakarecover sa sining mga high-grade marijuana o kunkos kag liquid vape marijuana na dapat kulang tawon mo na yung mga dekalidad na niya nga sahi sa illegal nga droga. Nga dapat na mga taga-piliyaning nagadakop ni. Nangyayasiling niya sang piliyat niya. Di sige lang kami di monitora. Monitor na kami ng monitor. Sa matapos ang 2026. Ang Molo PNP yan nagahanot. Napo ka mo ka monitor naman sa Gyapon. Klase ka mo ninyo, man. Tiyan mo na pa na. Yun na ang ginatutukan ni Police Captain Ninot ang serye sang illegalista kag sino pagidang sa likod sang nagaduso sang marijuana diri sa Iloilo City mga ka-K5. Agad niya matukibanta kundi engid man balang source. Kibara mo na muna ni Sir Parilla ang City Director sa Iloilo City Police Office. Kamayara sang bodega diri sa Isla Sampanay. Bawa si Sir Yado Gingaan pataya sang chance nga magpakot-pakot. No? Ka-K5, yes? No? Na nagpakot, ta? Anyway, no? Kay ti ilan na trabaho, nabasay ko nga na-verify pa nila, ti hopefully, no? Nga matikuan man at doon nga matukiban man kung di na dampi sa Isla Sampanay. Okay, dapat babalaan ni isang pumuluyo kung sino ni, kahit sa diin ni mga ka-K5, bago niya makarikaw sila, nabasay ko na, balaan nyo na, nagadroga daan, nagabuag daan, no? Inablang ikaw na nagbisyo, ikaw pa ang nagbuang mga ka-K5 doon nag-PWD katimuya. Sos patawara. So mula mga ka-K5, bantayan na lang no, sa dugang pagkain natin yung mga update regarding that no, sa masako kag-made-ed niya pag tukib sa likod sa isang mga dami accounts na nagbaligya sa marijuana, liquid marijuana, liquid sabu, no? Nag-exist naman sa buong kag mga high-grade marijuana, sila mga ka-K5. Standby ka mo, ha? Kay dra lang, no? Tutok na ka mo sa ito niya official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo, 88.7 mga ka-K5. So, nagpabati sa ito, nagkakulapos agad, no? Ang ato niya tsempo, bantayan pagid ang masunod naton yung mga public affairs program o kung ang live coverage naton sa tawag sina may event kita sa buong mga ka-K5 may live reporting competition kita nga pati kayunon dira sa may Robinson's Place Robinson's Place main, no? Dira sa my city proper, mga ka-K5, no? Mag-carry ka mo, no? Pamasyar ka mo dito kapag lantaw, mga ka-K5, kay may mga bulutuan o kung may mga bulutuan na nagpasakop ng kabinanan to, lantaw ka mo dito kung diya may buluan, no? Kung sino-sino wala ini, basi ang mga petyuara dito, mga ka-K5. Sige, sa pangalan na lang sa nga to, niya, Chief Executive Officer Dr. Emil Itangoy, Presidente sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center sa aton niya AVP ka-K5 Reyes Piao Malay ka-K5 Warren French sa aton niya manager mga ka-K5. Kag ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. championing the lives of the Filipino.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba nakamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500
3: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud gi indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung kapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy ka nunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
6: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amo da gasugod nga galuyat yata ang imong kwan eh. Imong nga panit. ga-wrinkles ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka ga-inom DTX 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same